0: Unidos ang kasarinlan ng Pilipinas noong 1946. 1,946. Ngunit noong 1962, 1,962 sa pamumuno ni Diosdado Macapagal, ibinalik ang makasaysayang kalagahan ng Hunyo at 12 o 12, at ito ang opisyal na itinakda bilang araw ng kalayaan ng bansa. Ngayong 2026, 2026, ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan sa ilalim ng temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang temang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ating kinamasa ngayon ay bunga ng mga sakripisyo ng ating mga ninuno, ng ating kasaysayan ay dapat alalahanin at pahalagahan, at na ating kinabukasan ay nakasalalay kung paano natin gagamitin ang pagpamahalagaan ang kalayaan kaninong kanilang ipinaglaban. Maraming maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.
1: Hey, Katrapang Irwin, no? Si Councilor Blasen Gamboa Jr. as the chairman sa committee on history diri sa Atod sa Bacolod.
2: Toho. Amo na subong ng daw ang ilang mga statement, no? Ilang mga speeches Tagalog gid kayto pang French, no?
1: Pero si Mayor Greg doon na may Tagalog, may Taglish.
2: Oo, at least
1: pero kay kayto pang rin, oo, amo ni ang mga host bala.
2: Mhm.
1: Parang mga nag-ano diri, may comment ang sining celebration or sining event. Oo. Kay Tagalog.
2: Oo.
1: Oo. Sige to, Parvin, ano'y pamatiyan sa ang kay Brianna Anga.
2: Sige ba? Oo. Oo,
1: kay... Tagalog man siya, kay siya niyang guest speaker mo.
2: Oo, daw siya niyang highlight.
1: So, pamatiyan na ka to, Parvin, bilang iyan niya paya, kahit si Shipre, kintagaan, isang pagkilala ni Mayor Greg. First ang effort ni Nina sa tanahan ng mga nagkakak, bilang sa duhog, nagpagkilala sa Usunas sa Bacolod, ang mga atleta natin, nila binigining mga kabataan sa Tropa Irwin. Pamatiyan natin si Brianna Ang.
2: Oo.
3: O kabataan, at sa lahat ng mamamayan ng Usun ng Bacolod, isang mapagpalang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Ang pagdiriwang natin ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng matinding sakripisyo at katapangan ng ating mga bayan upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Madalas nating inuugnay ang kalayaan sa pagkikipaglaban gamit ang tabak at baril. Ngunit bilang isang atleta at kabataan, natutunan ko na ang tunay na diwa ng kalayaan ay makikita rin sa ating pagsisikap, pagkakaisa at hindi pagsuko sa anumang hamon. Bilang kapitan ng koponan ng volleyball at nakasalin sa iba't ibang liga at malawang pambansa, naranasan ko na ang tagumpay ay hindi nakakamit ng nag-iisa. Katulad ng ating kasaysayan, ang panalo ay bunga ng matinding pagsasanay, disiplina, pagtitiwala sa isa't isa, at ang matibay na panindigan na huwag sumuko kahit mahirap ang laban. Sa loob ng korte, ang bawat puntos ay pinaghirapan. At sa pagbuo ng ating bayan, ang bawat hakbang patungo sa pag-unlad ay nangangailangan din ng ating buong pusong pagtutulungan. Ang kalayaan ay hindi lamang karapatan. Ito ay isang malaking responsibilidad. Bilang kabataan, ang ating tungkulin ay pananatilihing buhay ang diwa ng pagiging Pilipino. Ipakita natin ito sa ating pag-aaral, sa paggalang sa batas, sa pagtulong sa kapwa, at sa paggamit ng ating mga talento at kakayahan para sa ikabubuti ng ating lungsod at ng ating bansa. Ang ating mga bayani ay nag-alay ng kanilang buhay upang tayo ay maging malaya. Ngayon, hamon sa atin, paano natin gagamitin ang kalayaang ito? Gamitin natin ito upang maging mabuting halimbawa, magkaisa, at magtulungan upang mas lalo pag-umunlad ang Bacolod at ang buong Pilipinas. Muli, maligayang ito 128 na araw ng kalayaan sa ating lahat. Naway manatiling manginginig dahil sa bayan. Mabuhay ang lungsod ng Bacolod, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat.
1: Katapang Arvin, no? Si ang guest speaker sa ikawan na the 28th Independence Day, ang muli si Brianna, ang
2: Katapang Arvin. Nami katropang France kung ano mga speeches, no? Kaya hindi man lawig, hindi ano, Dasig lang.
1: Nami kay Parato Machimpuan, gitbala Katapang Arvin, kaya siyempre ang dinaselebrar niya, hindi ang speeches mo.
2: Correcto. Ang iba namin nga, sa unang politiko, doon duman mo, mag-speech sila yan, taglapit pa sa isa ka oras. Ikaw ano katindog ko. Parwin,
1: do, ano ka na nila yan? Do, teledrama lang, storyab lang.
2: Oo, damo pa nga pasakili ba? Damo pa,
1: ano
2: yan
1: ka na yan, itrubak yan ka na yan.
2: Sanggamay ko.
1: Itrubak pa na actually. Pero galing nga iba, itrubak ka buhay nila yan.
2: Oo. Ginpakigbatuan ko ang ining mga Espanyol. Kakapoy naman matis na.
1: Oo, pero napatapa, giligota.
2: Oo.
1: Mga napatapa. Ginpakigbatuan ng Espanyol.
2: Oo.
1: Pero pinakiktari ang duta ko.
2: Dapat na duta ya. Sagaling na nakop ya. Ay. Pero ang mga konsehal ta, kompleto?
1: Wala.
2: Away?
1: Hindi makompleto. Ating Vice Mayor, Casidor Attorney sa distrito, doon ay kita pakakita.
2: Oo.
1: Katropang Arvin, no? Pero doon hindi man sa kompleto kung mga konsehales, pero...
2: Sino lang ara, Katropang Franz?
1: Si, ano, si Councilor M. Ang, Councilor Pausi, Councilor Tarisa Ison, Councilor Homer Baez, Councilor Rosicong Buwa, si Councilor Aldector Espino, Councilor Jason Villarosa, no? And also the ABC President.
2: Ma'am Lady Gness.
1: Councilor Lady Gness Palen, na Katropang Arvin, no? So do, umuha lang po ang mga officials na nakita natin. Si Councilor Celia Flor, Araman Galeno.
2: Araman sa.
1: Oo.
2: Absent lang sila. Nag-importante lang gurong kalantuan ng iban.
1: Base pala, no? Subong na niya, ano ni mo? Parang sa iban, di pa Hawaii. Long weekend ang subong Katropang Arvin. Long weekend. Ang iba niya, double pay.
2: Ang iba niya ano lang, may pay.
1: May pay. Namatayan na kung update again.
2: pero at least amo rin oras, why na? Nagpuas-puas na Katropang Franz. Why na?
1: Actually, Katropang window, grabe ginang tao sa BCGC grounds. Kay nag-ibot kita, nagtalikot na to kay Don Going Pa. But we already, ano naman, ano, napatesa man ang speech ni Mayor Greg Sataya, and also ang speech ng chairman sa Committee on History, Councilor Wilson Gabuwang, which is nila ni mga Shalman, sa siningang celebration man sa Bukatro Parwin, and also the guest speaker, no? Si Nicola Briana ang
2: Katropang Arvin. Estudyante si Nicola Briana, ang first time niya experience mo sa Bacolod, ngayon ara kitang representante sa volleyball mo. And hindi ito na sumagita, dasun-dasun ngayon, nadlaw na? Dasun-dasun ngayon matinoy?
1: Kaya mag-graduate,
2: ano siya ako, Arvin? Lain na rin ilang eskulahan. Lain naman ko ng team mo, daw may offer na rin sa iya.
1: Kasi bala. Ay, kaya ito doon nangin mayroon yung performance mo, no?
2: Nami Kitty nagrepresentar sa palaro, taga Bacolod, kaga ti trending pero may picture sa Facebook.
1: Okay, kasi syempre kita Marvin, kabaloy naman kita sa ni Adriana, no? Personalidad naman ba? Ito nagsikat siya habang siya nga katahuman kita Marvin.
2: Matahong siya?
1: Ay dapat gina... Dayaw man sa siyang abilidad, sa mapagampang sa balibola.
2: So, muna, after siya rin Katropang France, why na yung activity?
1: So, ay naman Katropang Arvin, no? So, ay na good time. So, which is, di mo naman yung pinakatako nga nung subong dari na programa or event. Dari sa abot, nasyonal sa Bacolod, sininga aga Katropang Arvin. Actually, do aga pa rin nagsugod, So, mga presensya sa nga, kung nga, kapulisan, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, militar, aridrita na Katropang Arvin, nagkililipo, no? for the 128th Independence Day sang Bacolod.
2: At least nakita tang celebration na. Kag ang pagdumdum sa nibla. Dabo sa para makutanon sa tag sa ano bla hilway na ta.
1: Oo.
2: Hilway na ta kay sa ibang mga grupo ang bal nila ang kamot Japan sa dumulong ari di sa ekonomiya sa gahom sa naga influence sa pagdumarahan sa bungsod Pilipinas.
1: Oo, tapos gyud kita parwin na. Kaya muna ang atong diri subong mga pamangkot bala kung gilway na gitman kita bala. O kung hindi, no? Kahit siyempre ang problema diri. Kung galing kita parwin ang sa sinisingiman, gilway na kita from the presence ng mga foreigners or sa mga dumuluo diri. Pero galing si kita man din mismo kata parwin naman ang nag-ilinaway din.
2: Oo.
1: Oo, kapwa Pilipinong nag-ilinaway.
2: Tagsa-tagsa may pinaglalaban mo.
1: Oo, bangod sa political mga interes. Kaya muna ba na sa mga Sir Erwin, ang hinway na gitman tatod sa pagpanakop sa mga dumuluo. Pero galing na hinway na kita pala yan sa atong daring pang-gobyerno sa Pilipinas. Kasi may mga kanya-kanya man ng mga prinsipyo, may mga pananawan. Kasi may mga kanya-kanya man ng mga presyo sa bulsa.
2: O gani man. Amo nang sakit git.
1: Oo.
2: Mayara sang presyo. Hindi libre mo.
1: Ay, hindi libre. Amo na ang katropoy sakto na katropoy win. Ang atol ng freedom, may presyo.
2: Oo. Ay. Pero ang presyo na nga na katropang France, tananta, hindi pa man tahilway, may ginabayaran pa pa tananta.
1: Oo, Kasi sa taton, may wala sa kahilwayan.
2: Oo.
1: May mga balayaran. Pero, perte kita sa upo to daya eh. Ya galuya siya ano ko ay balayran mo.
2: Amo kina ya, style na ya.
1: Kanya ka mo kunang gap amo ning iya motivation.
2: Ang hindi lang diso sinabla.
1: Oo.
2: Yeah, pwede ka lang to contest balay.
1: The more nga balayran, mas mapisan.
2: Dapat. Ang inspirasyon ta mo man na kaugalingon ta. Para ma...
1: Nagkapatayon sa aton mo.
2: Oo. Ay. Tiyan mo na. Nakanya-kanyang may ara kita. That's why na pag John 12 ko pa mangkot ko, hilway na ko bla.
1: No.
2: Ikaw bla. Tananta, hilway na tabla. Ano blang nag-influence sa nga nag-higot sa aton man?
1: Oo. Correct na.
2: Kapigilo
1: mo, Gabi. So, tiyan mo na, correct na, Parwin, no? Amuning kabudayan, we will be, sa mga katumong tanan, one of the major problem, gano'n.
2: Oo.
1: O kung problema sa sosyedad is ang kapigadoon mo, no? So, mga katumong mo, hiluway na ibang tabala. O kung hindi. E, siyempre, kata isa sa ato, bilang mga Pilipino, tigado, tanan mo.
2: Oo.
1: Kamusta? Tigado, gapon, no? Amunap na.
2: Ang may ara-ara sa nagligad na piktuhan na. Gabatsag na katropang France, no? May ara sa nagakinot na, may naming nga soldo, pero na laot sa kagastuhanan. Di daw ga lalaki naman. Ang middle class, so bang medyo gabatsag na?
1: Oo.
2: Ang maning bugat?
1: Parang ang crisis at bukot na parwin, one of the, ano gini, no? Ang mong ginisubong ang din nabatsag. Kung na mo gining kabangdanan ang kabugaat sa pagsaka Pilipino sa siningatiyon mga katrapaharwin.
2: Oo, oo.
1: Katrapaharwin naman nga ito rin nga pagdulong sa sitwasyon sa Bacolod City Government o sa celebration sa ika-128 nga Independence Day sa Pilipinas. Sa lumat, hindi si katrapang France, Andro Burgos, doon mga bukol-bukol sila sa pagtumar sa Santo Castro. Para sa nag-aogyan nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News. XFM
2: Live Reports. Thank you so much Katropang France sa pila ka mga latest niya update kag sitwasyon dira sa Bacolod City Government Center nga gintutukan karon sa patrol kay pa adlaw sumong sang ano mo sang pag dumdum naton sang adlaw sa kahilwayan sa ika 28 nga tuig katropa if lang taon ta bata pang Pilipinas sa iyang experience siya bilang isa ka independente nga nasyon. Ang balila ko na damo pa ni ma-experience siya naton kamay pa hindi lang mag-aat kagindi na buslay nga experience siya. Tani, way lang sa kabuhi nga maalay, way lang sa kabuhi nga madula, Ah, kay okay man lang nakabudlay, natural man lang na. May ara kita sa tagsa-tagsa ka mga sitwasyon ka natubang. Ah, pero kung istoryahan ta, ang budlay niya, kinahanglan pa ta mag, magpinatsanay para sa sinang tutuod niya. Kayo ba yan mga katropa? No? Hindi na lang. Pero sa mga abyan naton, it's still a question if how independent we are sa aton pagpangabuhi. Si Juan de la Cruz, nag-pariser, abalya, ang tutuod nga kailwayan. Kamuda, sa mga kuturan ta, anong tutuod nga kailwayan sa inyo? What are those factors that influences your day-to-day? Mapabudlay nga experience siya. Ano ang mga factors mga katropa nga nagapabudlay sa aton paglapot sa aton mga handoms kabuhi? No? Damo sa mga makapaminsarta eh. Damo sa mga pwede natin paminsaron katropa sa mga palamukotanon bala how independent we are sa aton kaugalingon. Sometimes may ara istorya nga subong hindi kami independent na because nga ti we're still reaching that goals, no, nga gusto ta marabot. Ang iba nabal siya hindi kami independent because every day we have that experiences nga ginatubang namon adlaw-adlaw kinahanglan namon i-survive. May mga kuturan kita mga katropa nga lugmok sa obligasyon sa utang just to survive. Ini mga impluwensya mga bagay mga katropa ang ini mga sitwasyon mga katropa kalabanan nga katabo sa ato mga kuturan diri sa Pungsyon Pilipinas. Ang pamangkot paano kita manginhilway sa mga isyu sa korupsyon sa gobyerno nga amunay nagapabudlay sa aton pagpangabuhi sa matag adlaw nga tanan. Paano kita manginhilway sa gahom sang mga leader nga pamilya ang nagapamalakad sang ilang sang isa ka probinsya, isa ka lugar mga katuro, pabulus-bulus na sila. And we're talking about dynasty, political dynasty, no, sa tagsa ka mga lugar. They were lost past, but hindi sa amuna ka tawag ta, hindi amuna ka bakod na para iduso ang interes sang pumuluyo kung istoryahan ta ang pagdominar sa mga dynastiyas politika diri sa Pungsod Pilipinas mga katropa. Damo sa aton palaminsaron, no, but anyway, we'll see, no, in the future damo pa man sang pwede ta ma ano hambal ni paring Vincent to hambal ya dan share na happy Independence Day sa tanan. Tani mo untat na ang kinagamo diri sa Pilipinas pareho sang nagakatabo sa Senado, no. Amo para sa mga kapamangkot, Sir Vincent, paano kita manginhilway sa mga patalang kag mga ilinaway kinaguan sa aton nga gobyerno, sa mga lideres naton nga ang ilang ginapakigbato ginalantaw ang interes nila sa politika, no. Damo sa mga bagay nga paminsarta nagkinagamo kita sa mga sitwasyon nga pinsarta insaktong aton ginatuluhan, ginapatihan. Pero igo murahon, interes mo lang sa kilalang. Diba? Oh, para sa mga drivers naton, kabalo ko gina ano nila, ginasigahom nila, singa kabay pa mahilway na kami, sa mga grabe nga mga proseso sang aton ahensya. Para makapakabuhi sa insakto, ang threat sang mga traditional jeepneys nga madula sa Lokno, ang pangandoy sa mga modernized jeepneys nga may ara sang insakto nga sistema nga magaplastar both sa traditional kag sa sa modernization program sang aton nga gobyerno, no, nga tanan ta mabuhi katropa sa anuman nga mga pamaagi nga ginahimo naton para mabuhi, ha? Daw amurap la para sa mga estudyante naton ila pa nga pangandoy mong nga kabay pa makapasar ko permisa akon nga ano ba papasar ko sa school year nga hindi ko mag lagbong, ha? Daw amurap mga katropa, no, ikaw ano pangandoy mo ihan no? Sa kay Rimel Mamilya, ang balya, sige, kapihan lang kami dito. There is overflow. Okay, ha? Oh, good morning sa inyo. Thank you. No? So we will ano na istoryahan ta pinaka pag dayday naton sa pinaka man sitwasyon sa wong, ha. Chris Pilipinas mga katropa nagapangayo kita, kita iya sang sa mga leader naton bulig sa mga leader naton sponsor nga matapos na yung sigahot mga katropa and we all move on sa pila ka mga ano naman pila ka mga panabuton nga mga pagtilaw na sponsor naton pero gabalik-balik ta sa issue Japan's corruption eh ga hindi ka abansing pungsod Pilipinas because ang presensya sa mga corrupt na mga leader sa pungsod Pilipinas no hindi ta makabansi because nga mayara sa Japan sang nagadominar sa gahom hindi kita makabansi because grabe ang porsyentuhan ay sa mga proyekto and whether we like it or not mga katropa sa mga panahon eh amo man Japan, ta? Na hambal ta may ara sa mga officials gobyerno nga na dawit sa isyu sang flood control and that's corruption, no? Pero they're free. Ara dun Japan sa gua, no? Naglagaw, nag-enjoy, naga-Facebook, nag ano pa? Naga-legislate ta sa mga lagi katropa, no? Despite nga kaklaro na sang mga kaso nga posibilidad na tumango nila pero hindi kay ti may posisyon sa gobyerno budlay na auton no ti si Juan de la Cruz kita naman yung mga katropa naghulat malanta anong developments ni no we keep on pressing our public officials to do something about it no even the president mga katropa ginabalanta nga gina ano ta gina panawagan nga ti ang statement mo to bla last time to atong flood control no na mahiya na makayo statement remarks sa atong presidente dasun nga mga binulan mga katropa masukat na no ang iyang state of the nation address what happened to those statement anong natabo dito no anong development because the people would like to know kung ano ang mga natabo sa paglaot sa mga official sa gobyerno nga involved sa sining isyo sa korupsyon. Nga panawagan dito sa una, ang hambal sa presidente ta, mahiya naman kayo. May ara sa mga kickbacks, may ara sa porsyento, may ara sa mga ghost projects nga ginahimo, katropa. No? Pero more and above, mga katropa, para sa mga official natin sa gobyerno, ang isa sang panawagan natin subong is that paano natin bag-uho na ating sistema. Ang grabe nga korupsyon resulta sang ng systematic nga pagplano sa pagkawat sa kwarta pa sa atong panguluhan no and ini nga mga panamukotanon sa Gihapon lies upon the judgment sa aton pila ka mga leaders the responsible Pilipinas paano nila nauto ni paano nila papriso ni no so kita yas tawo pumuruyo mga katropa. We still demand accountability from these public officials not to do something about it, no? To clear their names, no? Ang problema, mga nagkakatabo, subong, once ka madawit, gini, ang mga ngalan sa public officials, kilain na sila. Depensa. Kag pagkatapos, do, kilain na sang, ano nila? Kilain ang ilang dalagan sang ilang statement. Sa social media, sila yan nag-depensa, no? Kaya dapat, ang ining mga isyo mga katropa, ginasettle na ito ni, ginaresolve ni, pinagi sa mga kaso, dapat ginafile sa mga, ano, sa mga public officials nga allegedly involved sa mga isyo sang korupsyon. Hindi lang ni sa infrastructure mga katropa, ang basic services na ito, there's also corruptions, no? Ang pagpalawig, ang grabbing sistema, grabbing mga requirements sa aton nga mga mga processes para makakuha kita sang insakto sa mga servisyos gobyerno no ang aton pulisa no sa pag claim na ito mga katropa sa West Philippine Sea ang threat arap ni Japan da no still happening no naga kakulbaan kita because anytime basi magtaas ang tension sa West Philippine Sea nagakulbaan kita kay basi may gulpi lang may sarabuwa na sa mga armas kag kunano nga mga pwersa sang katupad natin nga pungsod mga katropa And that's the question, how we deal with our foreign friends, no? Our neighbors diri sa Asia. Kahit kung hindi, katropa, it could possibly result sa isa naman ka madinuguon nga, nga away sa mga kapungsuran. Ang pamangkot, ready kita. No? So, it's something about, something to do with independence kaya ginahambal natin subong. No? Kaya bisa na naman, balto, independent na ta. Pero ang ina yung mga threats, mga katropa, sa pagpangabuhi sa tao, daw, hindi ta Japon ka. Paragyos ni still tied to Japan sang sining mga issue kag problema nga nagahatag sa aton sa kadlok, nagahatag sa aton sa kabudayan there is pagpangabuhi tas pungsod sa Pilipinas. Oras naton 8:28 na mga katropa, ginaistorya naton ini because nga ti importante man ya, no, para sa mga kauturan ta nga may ara sang sitwasyon nga ginaagyan subong hindi lang ikaw, no, hindi lang tupad balay mo, hindi lang amigo mo, no, kalabanan sa aton may ara pinagdadaanan, and that napriso kita Japan sa mga problema subong nga ginapakatubang nato mga katropa. Ang pangandoy sang aton yung mga iloy sang tahanan, no, sang Panimalayta nga kabay pa nga mag okay ang aton ekonomiya para hindi na ta mabudlayan sang gasto ta, ha? Ang kulba nga base mo dagka kuryente, ang kulba base matuot dan ka tubig, ang kulba nga base buhasway na ka inugbakal sa bugas, no? If na experience yung mga katropa, grabe, ha? Ini nga mga bagay kabudlay paminsaron, no? Nga kinanglan mo lang iraos bra ang daw-daw mo, ha? Kinanglan mo lang iraos ang imong isa ka adlaw para sa imo kaugalingon kag para sa pamilya. Oh. Oras naton is alas 8:30 na sa pagpakalagad naton. Mag-break kami anay mga katropa. Let's just check sa pinaka mga run of events way back 1898, no? Declaration sa aton independence katropa kag pag-proclaim sa aton nga sovereignty diri sa Pungsod Pilipinas lagi sa pag-install sa presidente none other than Emilio Aguinaldo that time, mga katropa. Oras naton 8:13 na sa pagpaklaga natin, mga commercial tanay. Balik kayo pagkatapos ni mga katropa. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape, gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na may angit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
15: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi badyag ko dahil yun. wala nang sakit ang ako likod.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
17: Bilis sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula

0: lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency na ton, mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba, manotice na ton. Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga ton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sa digestion, kaya nagapadako sa aton sa risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sa kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Santon Plus Gold.
2: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
0: Nagabuli-gali pa nami sa aton sa pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa sleep ang sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sa digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josiel, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sa nga blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
1: The secret of health.
0: Ang premium D3 capsule, Sir Josiel, with VCO and malunggay oil, nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ang ila sa nga tulog.
3: Yes, to help!
0: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT, so kung medium chain triglycerides, nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb na mga pagkaon. Ang oil, nga halin sa liso sang malunggay, nga ginupod diri sa premium D3, nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay, kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron.
1: The secret of health.
2: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime pwede kamo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
0: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
1: The secret of health.
2: Kung wadan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia, para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: The secret of health.
2: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
0: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
2: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
1: The secret of health.
3: X
4: XFM.
3: FM.
5: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule.

0: na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
1: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
1: Ini ang Bullseye.

0: dire mga katropa, istorya ta gamay sang aton nga Philippine Independence mga katropa, barikan tang 1998 declaration sa Philippine Independence sa mga katropa, where dire gin June 12th no 1898 gin deklarar katropa ang aton nga in independensya, the response of Pilipinas mga katropa dito sa Kawit, Cavite. Amon to mention man dito sa statement dito kag dito sa speeches sang pinakamaopisyal natos gobyerno nga diri gin declare ang aton nga kaylawayan kontra sa pananakop sa mga Espanyol, the response of Pilipinas. Okay, at the same time mga katropa dito man nga na kahilugsugtan ang pag himo sang aton watawat, bala mga katropa, no? Nga gin design man mga katropa ang akong gin kompleto ang aton watawat plus ang aton nga ano pambansang awit ang lupang hinirang, bala, no? Nga Bermero ginakanta ni sa ngalan ang ginakanta ni siya bilang Marcha Pilipina Magdalo. Oh. And dari mga katropa, may ara naman sang mga kabig na pinaka mga pagkilala sa ato niya soberenya bilang pungsod mga katropa. That was this, June 12, 1998. May ara sang pagkilala na Declaration of Freedom from Spain, panakop sa mga alin sa pagpananakop sa mga ano sa kamot sa mga Espanyol. That's why ato mga lulab na lulo, mangkuton muna sila, istoryahan mo sila. Grabe sa mag-Espanyol, no? Plus mag-English pa gid, grabe man, no? Mayo man, very articulate mga katropa. Ang ato mga lulo, ka mga lula. Ha? Ang nag-aedad subong mga ano mga 90 maanahan mo pa na nalabutan pa na nila, no? Pero way back mga katropa, mga kaluluhan taya, mahayo pa Inglison niya, mahayo pa Espanyolon subong ginatun-an ta sa subong niya ginabutang pa na sa curriculum kag special na klase na mga katropa para makuha ta ng mga lingwahe nga muna. No, dito yas una, built-in na yan sa atong mga lolo-lola. Well, December 10, 1898, mga katropa, there were signing of Treaty of Paris, mga katropa, where Spain ginhatag na ang full control sa Pilipinas, no? Kag gin hatag ang aton nga kahilwayan. Pero ara naman ang presensya sa Amerikano. After that 1898 mga katropa, ang ining Philippine American War nag evolve na naman. So matapos sa Espanya nga pag panakop diri sa Pilipinas mga katropa, US na naman ang nag-rule sa aton panggobyerno, di? No? Di, isa naman ka-question kung ano ang sitwasyon sang soberenya kag independensya sa aton pungsod mga katropa. But eventually, na-maneuver mga katropa nga maka grabbing away to sa una eh. Grabe ang isa man ng Estados Unidos nga nagka-interest pong sa Pilipinas because ang doon ang manggad natin, triple, dabo, no? Mga materials nga pwede nila ikuha only dito sa pungsod nila mga katorpa. Grabe man, no? So, ang advantage mga katorpa having this country, no, be colonized by Spain, mga katorpa, is ang iyan natural resources, triple, no? Plus, nga ti, dari man na amat-amat na ano na nagtumara sa kainit ang pungsod Pilipinas sa Estados Unidos, and gapadayon ang gira dito during that time mga katropa. Imagine subong na magluntad mga katropa Estados Unidos kay pungsod Pilipinas, sabi, low ka budlay, no? Hindi mo na ma-imagine. But on July 4, mga katropa, eventually, our government officials, our leaders, mga katropa, really push us for the independence sa atun kumusun, mga katropa. And na istorya naman, una ko na plaster to, that's July 4, 1946, nakuha natin ang independence natin. Kaya pila ka mga grupo sa Amerikano, mga katropa, nag-withdraw the response sa Pilipinas. And that's where ginhambalt ang nagsipara, naging tutuod, no? Ang Pilipinas, gin-recognize man ta mo sa mga sovereign countries nga ano na ta, totally independent na ta mga byan. Ang independence mga katropa sa Pungsod Pilipinas, isa sa mga nakita to is ang kinanglan may ara sa sanglayi, no? Layi, may ara sa sang foundation sang iyang sistema kung paano. And we choose to be democratic by creating our constitution. Ang constitution natin, first constitution natin mga katropa, that's na create ang malulus constitution, no? Nga nagpakilala sa aton ng pungsod mga katropa bilang totally independent sa pila kami impluwensya sa mga kapungsuran na gusto magpanakot na rin mga katropa. Ang pagplastar sa Bill of Rights naton ang isa sa priority mga katropa because we choose to be democratic ang sangasang gobyerno nga hindi siya totally nangin depende ang gahom sa presidente. Di ba? So dito na himo ang Kongreso. Oh. So there should be a balance of power hambal nila. So himuon ang sanga sa isa pagid sang ano sanga sang aton nga sang gobyerno nga amo ni ang executive representing presidente kag ang legislation naton nga naka-angkla sa mga congressman, senado, mga katropa. No, kayo na kulbaan to. Sige ba, sibla hampang man sa gahom ang presidente. Kag isa sa pag-draft din mga katropa, ang upod sa pag-draft sinim, Estados Unidos. Kita nyo nga itong constitution, plastada niya the US siya mga katropa, pero by cam talaga. No, so, ang aton nga plastada, the response sa Pilipinas, may ara kita presidente, may ara man ta legislation, may ara kita senador, may ara pa akong kongreso. And that's para i-balance ang gahom mga katropa. And supposed mga abyan, amuning aton pag-istoryan, because subong sa nagkakatabo sa pungsod Pilipinas mga abyan, na budayan na kita, na butang sa nakalang ang aton demokrasya, because sa pag-intindi sang gahom sang tagsa-tagsa ka mga sala sa aton pungsod. Now, diri kita mga katropa. Plus, ang Bill of Rights, no? Ang separation of powers between church and government, mga katropa. So, dirigin na plastar man, no? Ang sovereignty na establish or ang definition sa mga katropa nga kilala sa pila ka mga sovereign states, no? Diri sa bilog na pungsod, sa bilog na sa kalibutan, no? So, gintawag ta Pilipinas ti namo nag-interest di may mga kapungsuran katropa nga gusto mag pakig abiyan sa aton because of our resources. May mga kapungsuran nga gusto i-dominar ang dalagan sa politika, the response of Pilipinas because of the common interests mga katropa sang mga kapungsod ni Estados Unidos, even China. May ari tadi ako nun sa mga resources mga katropa nga wala, no? And that's na prove ina mga katropa sa pila ka mga nagaklatabo subong nga ang aton pulisa ginbag-o na siya ang pulisa nato mga katropa, hindi siya nakatutok sa domestic niya but gintagaan sang focus abi mga katropa ang foreign relations ta, no? Kay hambal nila tipigadong pungsod ng Pinas kinahanglan buligan sa pero gakratabo do kita pagirakwaan subong. So balikan ta mga katropa ang ining istorya bla dari sa senado subong ang judiciary ang aton executive kang aton legislative mga katropa ko equal power na sila dapat, so there's a balance of power dapat mga katropa, no? So ang iban ng mga kapungsuran tam naghambal sinya namin pa ng puso ng Pilipinas kahit demokrasya, they're free, no? Pero sa bilog kalibutan, why man sang absolute nga freedom mga katropa, there should be a limitation kay hindi pwedeng libreng tanan mo, no? Hindi pwedeng pinagustong tanan mga byan, no? Even sa mga ginahimo nga ano nga haboy sang istorya, no? Hambal natin di, yes, may freedom to speak kita, but those freedom mga katropa hindi sa absolute, hindi sa ano, hindi sa perfect bala, no? May limitation tanan, no? So, responsod Pilipinas mga katropa, ginahambal ta bisan ano, makahambal ta, express ta sa mga sentimiento ta, pero kung kisa mega sobrata pamuyayaw, grabe nga mga rant sa social media, ma'am do ang pang ano ta pang pang panglait sa ibang nga tao, triple man, grabe, no? So, well, this is it mga katropa, we have pungsod nga dapat ipakigbato natong kuno mo. Kinahanglan ta ipakigbato. And that's why there is a adlaw sang Independence Day, important din sa mga katropa looking back sang sovereignty nga ginpakigbato naton, kabuhi kag sang dugo nga ginula sang pila ka mga ano ta, pila ka mga leaders naton sadto, mga bagani, mga bayani naton nga nakuha antes nato makuha ang kahilwayan. But subong, grabe na ano kita na ara Japons punto kis bagay nga gina-challenge sa Gihapon ang democracy nga ara. May ara kita subong katropa. Pinagi sa issues politika, issues ang aton nga pulisa sa ibang nga mga pungsod, aton nga relasyon sa aton ibang pungsod mga katropa. And kalabanan, ginagamit pa ni again sa aton, kita mo, West Philippine kita mismo, nagahambal nga ato na siya. Pero confused pa ta, no? Because may ara sa mga panindugan nga gapahayag nga oh, basi alang-alang ka na lantawaan ay, basi hindi pa na imo amarabla? Basi hindi totoo na ginambal mo pag may dider ginagat ng ibang nga pungsod mga katropa. Dere sa Senado nga ang Senado subong daw gaginabo because nga ti sa dalagas politika pagkatapos ang tao may division. Nagkakadivided kita mga katropa sa mga issues ngini. Budlay, no? Ang ini nga mga bagay tani ginatakol naman lang ni tani sa korte until pa antes pa man nga ang tao ma ang konsang nagkalainain nga pananaw sa isang bagay. Pero wala na sa pila ka senador nga naghambal gid nga ti mag-amoni ngayon tanay ang ano sa Supreme Court ang desisyon sa Supreme Court kung ano gid man kay tagsa-tagsa do kanami pa man nga mga ngalan nila gagwa da sa mga issues gina ibanda gina take advantage gani gina gamit content, no? Pero subong ti dapat mangin ano kita mga katropa mag mangin handa kita vigilant lang ta sa mga nagkakalatabo mga katropa because ang ining independence sa ginhatag sa aton hindi malagin baka-bakahan sa aton yung mga leaders sang una mo ang mga kanununuan ta ang mga ginhalinan ta nga mga pamilya katropa may ara contribution man mo sa pag-angko naton sang independensya diri sa pungsod Pilipinas hindi man lang si Jose Rizal basta wayta kabaluya may ara man sang pamilya nga ako mga grupo o kon mga leaders ta nga pariente ta nga nagpakigbato sa independence sa pungsod Pilipinas. So that's why hindi lang naka-focus mga katropa sa ano sa mga leaders ta. It's for the entire country, entire Filipino, Filipino people nga nagpakigbato sa mga byan. Sige na tura pa kung ano ang anong mangin katuan sini sa away dira sa Senado mga katropa. All right, so na, no? Lang taon ta pila ka mga update man naton sa aton nga balita karon mga katropa tapos ni nga medyo nag panghanda na ang pila ka mga senador naton, no? sa impeachment proceeding against sa aton nga Vice Presidente Boris Pungsod Pilipinas. Ma'am Araceli Loraes, morning. Salamat gid. More power. Salamat gid. Ma'am Sandumanan Chapter. Thank you. Sa kay Jelwin, sinya, Happy Independence Day. Okay. Oh, humble ni Kina niya niya, no? Ni Sir Vincent. Nga kabay pa, matapos na ang tinagual dira sa Senado. Makapadayon na ta. Anyway, proseso mo na yung mga katurpa para mabalaan tang tutuod nyo nagkakatabo. Now, that's why, sa mga official natin sa gobyerno, once dulahig ka sa issues corruption, hindi mo pagparagyuhan. Tubangon mo, no? Because importante, gids kiapon, katurpa, sa mga akusasyon, kagaligasyon gani, maklaro ta nga lanta, maklaro ta ang aton nga taratapan, no, kunta sa mga korupsyon, no? Ang problema lang ko, kung kis nagakadto sa politika, hindi nagakadto sa ano, sa korte, abi, no, nga istorihan ini. Oras naton 8:55, makomersyal, kumulanay, kantuan tayo, pinaka-update naton pagkatapos sa mga panumdam, ha? Mga katropa, standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gaid. Kamutol, testingin bala. Kampiyong gijang Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
1: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Damo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, produkto. protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing ang mga komentaryo.
13: Further,
14: nag-attrust ang public opinion.
12: Objective.
14: Prangka,
12: kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, 9 exactly 9 a.m. mga katropa sa atong orasan, XFM time mga katropa. No morning sa mga katropa natong dira sa ano sa Libertad Public Market mga aga. Ma feel nyo git Friday no Friday subong mo. No? Na tunan pa nga Friday mga katropa, bandin ti pag kung may araas ang trabaho bag Sabado, most probably leave it, no? Para ma-enjoy yung bakasyon, makalibot-libot, makalagulagaw, no? Sometimes, kinanglan tayo ni mga katropa para ma-unwind kita, para hindi kita ma-exhausted kita, no? Sa mga trabaho, kag sa mga obligasyon natin diri sa aton nga, ano? Sa aton nga trabaho, sa ginaobrahan ta, sa mga kumbuyahan. Well, let's talk a little bit mga katropa sa sining Independence Day, no? Gina-check na to ng Committee on History natin diri sa Bacolod mga katropa para makistorya kita. How important this day for us to celebrate, for us to commemorate ang ining mga inadlaw, anong mga pinaka mga issues nga maka maka-relate kita sa Independence Day. Iban nga mga kulturan ta. Budayan sa pagpangabuhi nila. And ari kita, we're facing challenges sa pungsod Pilipinas mga katropa where ang aton mga lideres ng pungsod medyo may ara sa mga ilinaway. Nagapalapit ng eleksyon. There's issue of corruption and a lot of that mga katropa we are facing now. Ari kita sa linya nato si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sa Committee on History ni siya, Diris Bacolod, no? Councilor, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Magandang umaga po sa Katropang Win at sa lahat ng mga palamati. Nakikinig sa atin, magandang umaga.
0: Aha. Nag-speech ka gina, Councilor, and about sa pinaka mga bagay diri sa pungsod Pilipinas and importance of celebrating, commemorating, and remembering sa sining adlaw sa mong Councilor ang independensya sa pungsod Pilipinas. What those are key highlights, abi, sa ining mga hitabo, Councilor, nga kinanglan natin i-relate, kaga kinanglan natin paminsaron, nga we're still country, we're still, we are a sovereign country, and we have to stood over it, Councilor?
1: Okay, siguro, gagamitin ko yung tema ng pag-gusta natin ng ating kalayaan, itong kalayaan, freedom, kinabukasan, future, at kasaysayan, history. Ito ang temang nagpapaalala ng kalayaan natin tinatamasa na yun ay bunga ng sakripisyo ng ating mga ninuno.
0: Yes, sir.
1: Well, yun, tatlo. Freedom, future,
0: saka history. Sir, how can we relate it sa ano sa mga nagkakatabo sa pungsod Pilipinas? We have medyo confusion. We are totally divided as a country when it comes to politics and when it comes to leadership. Sipak-sipak, may ginapatihan, and ang krisis subong ginapakatubang naton. Is there any hope for us to be united pa sa gihapon, Councilor?
1: Yes, kung alalahanin natin yung ipinaglaban ng ating mga ninuno, dapat talaga serwin na magkaiba tayo. Buhis buhay ang ibinigay nila para lang makamtang natin yung tinatawag natin kalayaan. Pero kalayaan sa mga estranghero o sa mga dayuhan na sakop ng ating bansa. Pero malaking bagay pa ang tatahakin natin kasi kailangan din natin maging malaya sa tinatawag natin na kagutuman, korupsyon. Yan ang mga issues na dapat din natin na tutukan at talakayin at dapat natin sumpuin. The bandage of corruption, the bandage of poverty.
0: Diri, Councilor, you mentioned about sang poverty and corruption is one of the problems sa atong pungsod nga karon nag-igo sa pagpangamuhi sa tao ghost projects, I mean, may ara sa mga proyekto nga ginagamit pero may mga porsyento ang pila ka mga ginatudlo ng mga officials gobyerno naton. Ano paglantaw mo, Councilor Sini, nga paano naton ini malampasan man? Because nga ti daw ka, it's been there all the while. Ang presidente ito nagambal nga ti may ara sang mahiya naman kayo. Pero it's another, it's a year. Mas State of the Nation address na sa dason-dason. Wala pa sa may na filean ka. So, gida mo.
1: Well, siguro paumanhin ho na magsasalita ko sa isang Pilipino.
0: Yes, so, sir.
1: Tinguan ka, Sir Wina.
0: Yes, sir.
1: Anyway, ako, ay, at alam mo yung outlook dito, yung pagtingin ko dito, for as long na nag-uusa sa sarili natin, I think we can do, we can do a lot. Malaking bagay yan na nakakamtan natin masusumpo natin itong corruption. If we only start from within, and then from within, I hope na marami pa rin yung tao na makakakuha ng aral sa ating ginagawa. Halimbawa ko ha, sa kay Mayor Bico Soto, malaking bagay na may ibang kahit kakonto na lang sa ating mga Tijanes ang lumalaban sa korupsyon, yet we see some improvements na kung saan at atin itong maging halimbawa sa ating sarili at sa ating lipunan. No? A trickle of hope, I can move mountain.
0: It's the system, Councilor, ginatudlo nila. Us, Filipinos, voted them and they enjoyed the possession and why tagay expectar nga maging corrupt sila mga opisyal. Do you think, Councilor, it's appropriate nga dapat may ara na sa mga kaso, sa mga ano, yung mga opisyal sa gobyerno ta, napakita na ng mga ngalan nga, hey, amuni sa mga opisyal na ito sa gobyerno, nga dapat kasuhan, subong. Pero doon kanto Japan's politika ang istorya?
1: Yes, sir. So, yan ang pinakamasaklap. At ikinalulungkot natin lahat. You know, ang culture, the culture of impunity na yung public officials natin is beyond the reach of public accountability. So, yan ang systemic. At malaking kalaban natin yung ganong kultura. Now, in fact, in the culture, yung sinasabi nila ng tinatawag nila na money politics or patronage politics, yan din ang isang masamang kultura na lumalala lalo ang corruption sa ating lipunan o sa ating bansa. Kasi ang pinapairal natin yung sinong pinakamalaking pera, yun ang hinahalal natin. Yung sinong malaking binibigay sa atin, inuboto natin. So, ang sa akin lang, we deserve the kind of leaders that we elect. Kung nakikita natin rampant corruption because we elected them into office. So, we only deserve this kind of leadership because we are the only, kitayo rin ang nag-umahalal sa kanila. So, sino ang sisisi natin? Sarili natin. So, we only deserve the kind of leaders that we elect, Sir Lynn.
0: Can we still gain trust from this public official, sir?
1: Yes. Ako, I still have malaking, kung akong tatanungin mo, malaki pa rin pag-asa ng ating bansa. In fact, I am still very much hopeful. Sa ating mga leader. So let us not lose hope. Otherwise, the moment that we lose hope, that is the time, feeling ko, na dapat iwanan na natin itong bansa natin at lumipat na sa ibang bansa. The reason why I went back in my study and tried the election once again is because I never lost hope in the people of, it's a taong bayan. Alam mo, nung nag-aaral ako nung dalawang taon na, tinatanong ako kung may balak na ba ako po sasali sa eleksyon. Sabi ko, well, kahit na may 1% na lang naiwan na pag-asa o vote na naiwan sa akin, at least somehow, that 1% decided me to come back and try the election. So, and the rest is history. Sherwin, how would that expect na I will be elected in office is considering the fact na wala nga akong tarpulin, wala nga akong tawag dito, speakers, etc. In fact, I came late when I arrived from my schooling. It was already at the midpoint of the campaign period. But still, people gave me the opportunity to serve. So, with that note, at ang kaunang tanong mo, may may trust pa ba ako sa taong bayan? Yes. I still have that trust sa aking taong bayan.
0: So, that's a little piece of inspiration, Councillor. Nagpadalagan ka with nothing. Actually, two consecutive elections, Councillor, no? Medyo challenging ni si Imo.
1: Yes, sir. Tama yan. You know what? Although, more than a part of me is telling me na huwag ka na magkiwala. Kasi ang election, pera-pera lang. But there is still that 1% remaining in me telling me, no, huwag kang magtiwala, huwag kang mawala ng kiwala. And true enough, Banwa, with that 1% remaining in me, naging tagumpay yung ating laban.
0: And hope, Councillor, we can still maintain that information and education para sa mga voters natin. There is sa 2028, medyo malapit-lapit na ni ang pagbuto natin sa mga bago naman natin, yung mga leaders, Councillor. Anyway, Councillor, I'll give you the floor. Message na ni mo sa aton pumuloy Pilipinhon, malabutan sa pagpangalagad ta, sir.
1: Well, in the taong itong 2026, sa 2026 na ipinigdiriwan natin araw ng kalayaan, sa ilalim ng tema ng kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, sana mapapaalala natin yung ating mga taong bayan na ang kalayaan ito ay sinakripisyo ng ating mga ninuno na dapat natin pangangalagaan at lalong ating palalakasin. Yan ang ating sigurong dasal na in the celebration of our independence, I hope we will continually preserve and protect the independence na talagang ibinigay sa atin ng ating mga forefathers before us. Maraming salamat, Sir Win.
0: Thank you, Councillor.
1: Maraming salamat at magandang umaga po.
0: Inyo na pati mga katropa, si Councillor Wilson Jun Gaboa, ang Committee on History, dari sa Secondary Coalition sa Bacolod mga katropa, in line sa istorya sang Philippine Independence mga katropa, which we are celebrating today, mga byan, kumimurar sang bugos nga pungsod mga katropa. Gina-highlight na ito ni, kay damo-damo sa mga pwede kita makarelate ng mga issues, angon sa issues ang independence, no? May ara akong kisa ang nagambal nga, independent na ko. Kahit nakabulag na ko sa sawa ko. Independent na ko kahit na full pay ko na nga ako niya utang ko. Independent na ko kahit nagtapos na ako niya estudyantis ko ila. Damo sa mga sitwasyon nga makarelate kita mga katorpa, di ba? Damo sa mga sitwasyon nga na proud kita mga katorpa. And that's how the independence tell us to do. No? Nga may achievement kita, may mga bagay kita nga natapos aton pungsod, natapos aton kaugringon, and proud kita. Even ang aton nga mga ano ha, mga tricycle drivers, they own like nang guba to nila nga motorsiklo, nabaligya to nila, and nakabakal sang bag-o nga motorsiklo na enjoy sila mga katropa. No? So nga, independent na ko, no? Hilwain na ko sa guba-guba sa mga motorsiklo ko. And a lot of sectors, mga katropa, crying for independence. No, damo sa Japan. Ang sistema sa atong gobyerno, the response sa Pilipinas, mga katropa, tamabog at para sa isa ka political aspirant. Kung wala sa kwarta, wala sang iyang ikasangkol para magastos politika niya. Ha? Kaya if we talk about sang ining mga politika, the response sa Pilipinas, mga katropa, Negros Occidental, isa sa mga highlight na di, kita ang probinsya nga may ara sang pinakadamo nga dinastiya sa politika. Mga leaders na ito, pinamilya ang pamamalakad sa ito rin, mga katropa. That's why, hindi na ito ma-discount, mga katropa, nga pamamalakad sa ito pungsod, mga katropa, mga abyan, daw niya sindas, Gapon, no? Ang aton pila ka mga workers, no, sa aton mga tubuhan, no, mga karga tops na ito, mga katropa, they're just earning less sa ginabato na ito sa mga kumpanya, mga katropa. And sometimes nga paminsan ta, at least medyo fortunate pa ko, medyo lucky enough pa ko, because ang akon nga soldo mo ni, no, look at those workers, mga katropa, sa aton nga ano, sa mga asenda, isa ka truck, they're just enjoying 200 pesos. Sa isa ka muna. No? Ang iban, 150 pa. Di, mako, mupun-on muna sa makarga taps ka to, karga tapas ka to, saka ka, bit-bit, tapasun mo naman tubo, tipunon mo, tapos is saka mo to sa W, no? Anong risgo da? Anong di isla accorded sang benefits, mga katropa? Hindi sila accorded sa PhilHealth rule, no insurances, no? Hard labor. And ang Negros Occidental is the sugar belt of the Philippines. Kita ang nagapasundayag kita, nga isa kita sang nagaproducer sang 70% sa kalamay sa Negros Occidental. Pero kung Pilipinas, I mean, pero ang mga workers na ito, hindi nag-enjoy sang ining privilegio, nga makambal ka, okay, sugar bowl of the Philippines, gani. Pero ti pinasuldo mo ito sa mga tao mo. Sugar bowl of the Philippines, gani. Pero ti, kumusta naman ito mga sakada mo? Kumusta naman ito trabahanti mo? Nabayran sila yan tsakto? Nakakaon sila yan tsakto? May ara sila yan sang inugpuli nga bugas sa ila pamilya? Adawdlap? And that remain as it is, ang sitwasyon sa Negros Occidental. Now, in a modern day, may ara na sang lihis dira, mga katropa. Those mga asendero, mga don sa una, they gain power sa mga lugar. And they ran their LJOs upod ang dinastiya nila. And amon ang isa sa mga istoryahan ta, mga katropa, paano ta maliberate sa sining isyo sang dinastiya, may mga laws, no, may aras sa mga proposal na ginaduso subong nga mag patay sang dinastiya sa politika sa tagsa ka mga probinsya, no? Ang sistema subong, mga katropa, ang realidad nga ginatubang sang Negrosanon is it's not actually question of political war, no, between politicians in the area. It's a war between clans, no, para makakuha sa posisyon sa isa ka probinsya, isa ka banwa, isa ka syudad. Ang proseso, no, to gain sang ining power, katropa, you have to give it out, no, manghatag ka, pretending to be the best leader who understood the situation of your constituent, no, matao mo, mukha butante mo, no, not sa policy ng himuon mo siya, no. And that's why happy ta sa mga lideres, mga katropa, if may ara sa sang mga programa, mga livelihood sa mga sektor nga vulnerable gid kayo, bigado naga saludo kita, because from that small steps nga ginhimo nato, katropa, at least naintindihan tang sitwasyon sa tao. Pero sa iban nga may LGUs, mga katropa, imagine, mayor, mag-asawa. Nagapungko itong mga konsihal, parinti niya. Congressman, ilaman. Congressman, may gahom sa local government because kati kung hindi niya pag hindi sa mag-harmonize ang iyong relasyon sa kay congressman, wala man sa proyekto ko sa ano, sa iya, puro kay congressman, kay kong no, si alcaldea wala, no, dula to sa so pilabla ano ka balugad di no sa sudad sudad sa Bacolo kun sa Negros Occidental damo eh to mention mo damo hinigaran kadto ka partly binalbagan, there's dynasty happening around, there's the dynasty Escalante Tobuson areas sa north sa Negros Occidental, bulos bulos na pamilya, no? Next is binalbagan, may istorya ka sa yes, Himamaylan, may ara man because nga tiga bulos bulos mo lang da ang mga lideres na kaban ka na, which mag-asawa hinigaran, mga katropa, no, mag-asawa man kadto ka sa Kawayan, kadto ka sa Sipalay, mo amo pinarietihan ay mga katropa gabulos bulos ng liderato da, no? Ang sistema ginahimo sa pila ka mga lideres na ton ginambal nila o amo ni Saho ang ginahimo tas mong pangahatag na kwarta, no? Ikaw naman kung natagan ka mga katropa, you feel indebted, no, sa pila ka mga politiko, dumay utang kang loob ka, ang utang na loob mga katropa ginakapitalize ang pila ka mga lideres ng pungsod naton sa mga lideres ng isa ka probinsya mga katropa para maapos, no, makuha ang simpatiya mo sa panahon sa election. Nagapretend ka nga naayo ka, ha, gapanghatag ka mo, and amunas ang pag-intindi sa tao, ha, amunas ang pag-intindi sa tao katropa. Kita niyo ang poverty incidence sa tansa ka mga probinsya, tansa ka mga banwadre sudad probinsya sa Negros Occidental, taas pa, no? And ang sistema among man sa Japan to establish ang empire nila sa tagsa ka mga lugar, ha, nga wala may makasulod na away ta karon ni, eh, no, away tas politika eh, ha, di amo ni ang nakita nato mga katurpa na breakthroughs natin sa una di Mayor Gallego, ha, why man isa maexpectaran nga madaog sa politika mo, no? And that's two consecutive elections, no? And that's what we want sa pungsod na ito mga katurpa. So, hindi lapnago, hindi madula ang dynastiya sa isang lugar. Ang epekto sa istoryahan ito pa karun. So, dira na gain, ang kabankalan, no? Sino ma-expectar sa kay Mayor Benjie Miranda na magdaog to sa election man, no? But eventually, if you are in the power on sa isa ka lugar, nagataas mong clout mo, and balik naman sa sistema sa Japan, no? Kahit di amo rin notion, amo rin pa-i-chendin natin yung mga tao, mga katorpa mo, no? Dapat na mo na sa ganing gina-try natin, inukara natin kong lingon, nga hindi tungod na tagaan ka sa ayuda, nga imo man kwarta, nga ginbayad sa gobyerno, ginbalik lang sa imo, may utang na loob ka na sa isa ka politiko? Ha? May utang na loob ka na sa isa ka public officials? Kumo, ginbayaran ang imo medical dito mga katropa mayon sa ka politiko? Duha na kabagay nga nga nagkasiparar being a friend and being a politician, and sometimes kinahanglan you have to be a good friend so that may impression doon nga mayo ka man nga politician. Mayaw ka man ka leader, na? Ginihimo, diri sa aton lugar, katropa. Pabo na mga sistema, subong. So, these mga dynasties, nag-ano sila, nag-thrive sila, nag-kabuhi sila sa tagsa-tagsa ka mga lugar. And if makagain na sila sa gahom, mga katropa, ginamo sila. Ha? Ginamo sila. That's why, mga katropa, kinanglan sa layi, dira nga kinanglan, maduso ang pagbago sa tagsa ka mga banwa, sudad, there is Negros Occidental. Kaya kung hindi, mga katropa, we are saying next decades, mga abyan, amo man Japon sistema sa pungkot Pilipinas ta. Ano ba? Divided kita sa tungkol sa politika. Divided kita because may understanding ta mo, may pag-intindi ta sang definition natin sang utang na loob sa tagsa ka mga politiko. No? Kag nagakatabo ng impluensya nga ina nga sistema, mabatsagan mo na sa panahon sa eleksyon, ha? Kay ini mga politiko, manukot na rin, no? Ha? Kagtutos mo na eh, no? Tay, o kumusta? Ang imong bana? Ayaw na? O, di pa panagang ta eleksyon na? Pinaganta sa pinili ayo suportahin man tada. Total natagan ka man. Daw na bla. Tiga ka lipay ang tao sa ngayon. Mayo na ito ang ano? Matuod ng leader kaya ka panghatag sa mga katropa. Ang definition ta sa mayo ka leader kaya panghatag lang pirme. Ha? Mga katropa, ang definition ta sa maayo nga leader nagabunot pirme bulsa para tagaan ka. No? Isa ka experience mga katropa, personal o, padagan ka konsyal. Dalis makulot, bisan barangay lang, no? Pagkabalo sa imo, nga mapadagan ka, papaon ka to sa mga tao, ngayo bulig sa imo, ha? Konsehal, kagawad, why kita plitio, ha? Base pwede ito na ka pangayo sa imo. Sa wala ka nang deklara ng padlagan, why nang kakanto sa imo mo? No? Meto naman to, ngayo bugas. Oh, konsehal, why kita bugas, oh? Pwede ito ka remedyo sa iman ay para lang pang ano. Ti, ikaw nga politiko, katropa, gusto mo magdaog ka politika mo? Kaya mo man sa ang set up natong sistema natong diri, diri. Amo na kamuklatan natong diri sa politika sa Pungsod, Pilipinas, dapat gahatag ka. Ti, hatag ka eh. No? Paghatag mo, oh, mo, oh, Ario, ti, suportahan ka. Gapakayo, tatlo ka kilo, hatag mo isang kilo. Hatag ka, paghatag mo, oy, Kunsyal, tatlo kilo, isang lang kilo, hindi kaigo sa amo niya. Hmm. Ti, ma'am, balto sa nga, ti, white tongue, wait na, pigato. Oy, na, no man, padlagan ka. Kamura na. So, tayo, nakaangkla ta permi sa pag-insindi, mga katorpa, mga politiko, dapat mahatag permi mo. Ha? Nakaangkla kita sa pag-insindi natin nga politiko, katropa, may aras ang mag-abot din nga kwarta, no? Damo sa kwarta, no? So, this become a system sa atong nga pungsod, sa atong ano, and that ginakapitalize pan sa mga dynasties diri sa pungsod Pilipinas, mga byan, no? They try to give out. They try to spend much sa ayuda, no? They try to really extend sa ilang personal attachment sa tao, no? Kaya that system works, no? Sa panahon sa eleksyon, that systems work, that system works para sa para ma-retain nila position nila. Pero anong in putting up putting into right perspective mga katropa, ano gid bala dapat ang lideres nato, no? Responsible Pilipinas. Kay ti araw sitwasyon to damo pigado, may problema ta, no? Taas Japon ang poverty rate nato sa probinsya. May mga lugar pa nga, wala pa mga plastar, wala pa dalan. May mga barangay pa sa Japon nga, secluded pa Japon, mga katropa. Ang access sa mga pumuloy, tabod lang. Diba? Taas Japon, mga baraklun ta. Taas Japon ang aton nga, taas Japon ang aton nga, mga, basic goods nga ginakilanglan natun. Dirita makita mga katropa, dapat ang leader natin kapaminsar, paano ni siya mapanubo ang presyong na, no? Paano mapanubo ang inflation? Paano makontrol ang pagsaka sang presyo sang petrolyo? Because amuni ang isa sa mga trigger factors nga nagadagdag ang aton ekonomiya, nagataas ang mga baraklun, no? Amuni ang kapaminsar nanta. Amo ni taning na trabaho sa mga opisyal natos gobyerno. Dahil nga, busy sila sa paghimo sa mga sistema, programa, medical. It should be placed into government policy. And that's why, subong sa mga politiko na itong mga katropa sa mga probinsya, ginakapitalize na. They have their own medical programs. They have their own livelihood programs. No? Personal, ha? Hindi na yung gobyerno. Ha? Ha? Kaya bal nila, amo ning mapahimo sa ito, amo ning commitment sa inyo, mahimo ko. But it should be placed under the government policy. Dapat na sa ginahangutang sa pulisa, sa gobyerno, so that tanan kita makabinipisyo. Hindi lang ang ano. And it takes a leader to think much sa mga government o kung sa mga policies nga dapat impose niya. Mga kauturan sa mga barangay, sa ato mga barangay kapitan, amo man isang ginahimo. Si Kapitan maperde na sa kay nag-impose ang curfew sa gabi. No? Maperdi na sa, because si Kapitan, once katuanto sa mga constituent niya, hindi sa mag, ano, hindi sa mag bunots bulsaya, ha? Hindi sa mag hatag kwarta, maperdi si Kapitan, kahit ti, wa isa yung nagpakapikapi to, no? Pero, pagkakatropa, kung pulisa, pag-istoryanta, si Kapitan, bakod, no? Ha? Impose ang safety and security, no? May pulis, may ara na sa mga tanod, ha? May ara sa mga plastado ang sistema sang ano sang ayuda, no? May ara sa mga government partnership nga makabenepisyo sa taon niya, no? Pero kuno mo nang ikaw be, imo proseso be, imo bi nga sistema bilang lideres mga perdi kas politika lang. Lain gid ka Japan kun nga bunot ka kwarta para magbuto si imo niya. Anong realization naton diri mga katropa, no? The dynasty will continue. Corruption will continue. No? Corruption is one of the core problems sa pungsod Pilipinas. Why nagamudmod kita sa kapigaduhon subong? Diba? So, kung gusto ta madula ni, no? Kakasa na ang imo angkla sa utang na loob sa mga politiko. No? Dito mga katropa, systematic na sa mga official na gobyerno. They have their own programs nga maka once ka may patay mahatag dusla once ka may nami mo na kami sistema nami mo na no way problema okay gina pero kung ina for example may namatsan ka libre ang may ara sistema atong gobyerno may ara pulisa atong gobyerno once mapatay ka hindi ka na magbayad sa lungon to kay may ara na sa mga programa ang atong gobyerno and that's taken from the taxes we pay sa atong gobyerno mga katropa mga no no need for this politician to do some these programs para sa ilang kaugalingon ng politika. Ha? Ha? Ti ibanda, may mga kumpanya, they took advantage sa aton pulis, sa mga katropa. Kabalo sila, nga aton nga mga, ano, nga mga trabahante, ang mga cargo tops na kulang, no? Ang ginihimo na paulam-hulam. Para may magkautang na loob. So, amo ni, sistema, mga katropa, makadto kita sa eleksyon. Sa eleksyon, once kisokton ka na, so sining utang na loob mo, utang mo sa mga politiko, compelled ka na magbuto sila. Plus, ari pang catch, ha? Butuha ko, mayo, di ba? Natagaan ta ka korta, natagaan ta ka bulig sa una. Mayo ko nga politiko, ari pang ino, butuha ko. May kinyen ka? Hindi na okay pag in. Because ang pag-incendi ta mga katropa, may ari pag-insubong pag-incendi ta. No? Nami nga pag-incendi. Ha? Kay hindi sa dalok. hindi sa malaping hapos palapitan.

anong tangay pigado ta, mga baton gin man ta kwarta. And that's why mga katropa, may mga proposal ng mga polisa dapat nga nag-regulate sila mga abyan. Sa mga nga. Kinaklan na sa may salandigan nga pamalakad no sa aton nga mga probinsya, sa aton mga barangay, even barangay gani eh. Nagamat-amat gabuhi ang dynastiya dai. No, sa kapitan tatay, ang bata padlagan na kagawad. Why man sa concrete kaga nag-regulate sang dynastiya sa pinakagamay nga system sa gobyerno, sistema sa gobyerno sa aton pungsod eh, di ba? So, I hope mga katropa, we will have that realization eventually no sa mga sitwasyon gani nga ang utang na loob padayon sa korupsyon. Ang paghatag sa panahon sang eleksyon, katropa, nagkakalatabo ang perpetual corruption the response to Pilipinas pa katropa because nagabaton ta rather than choosing the right leaders katropa, they opted to choose those leaders who can give as much of that financial kwarta nga kabaylos ang buto no. So amo na ni no kun sino ang balasolon katropa, hindi man lang ni balideres mo no kita man ng mga tao gibutang na tunda sila kahit popular sila kahit nagapanghatag sila kahit mayo sila no nami sila pambalon no pero check niyo lang mga records ni mga katropa ano ang programa gihimo nila no ang health naton it should be a state policy. Now, once ka mag-confine kita sa hospital, free para sa mga kuturan ta, pumuloy ta. Why? Because bayad ta taxes na mo. No? Nagbayad, ginabuhi ta ang gobyerno ta para maghimo sa mga programa nga na. Diba? So what else? What do we have? No? Ti araman tuod, pero ti doolang alang. Hospital ka, bayad ka Japon. Hospital ka, ubos Japon ang imo tong baboy-baboy, itong intago. No? Mahal ang hospitalization. Aryo, may ari ta sa mga universal care policy on hospitalization, zero billing. Hambal nila kadto ka sa mga government hospitals. You paid less, you paid zero, no? May zero billing kuno istorya mo, no? Pero tanabla, ang mga services naton from government nga ginabato na di na katso, no? Ano klase nga servisyo makuha naton no aton nga mga doktor da do pagsulod mo ga mugra otsura ang mga nurses da do halos plan do singgitan da no kulang equipments no at the end of the day mga katropa if you're confined in a government hospital because ang ila da nga mga aparatos mga bulong ginakulang man ang gakatabo dito ka man Japan sa kuwapakal sa mga bulong mo. Or the most to happen is that kadtukas politiko, no? Nga makayo katubulong sila. Oh. So naka sistema nga kung kisaway ka choice mo, why ka man sang kadtuan, pero it happened, nagkakatabo yung mga katurpa nga mga bagay, no? And if gina-question nga may corruption, gina-question ta nga may corruption because somehow kita man da ang balasolon mo. Ha? Somehow kita man ang culprit sila da. Kita man ang may diferensya. Kabalo ka na korap na. Ha? Nga mag-urap na sa because kapangatag sa. Ha? Si kagawad. Ha? Mga tingala ka nga sa espalto lang gani. Sa footwalk pa lang to gani. Overpriced na. Ha? Nga. Kiti kung may ara ka emerhensya, ngayo ka man po mo sa ila. Ngayo ka. Imbis tani nga programa sa atong gobyerno na nga ihatag sa imo. Nga once nga indigent ka, may ara sang funding atong gobyerno nga matagaan ka kag sa labahang tanan na personalize sa politiko. No. And that's about it mga katropa. We talk about freedom, we're still in the bondage of corruption. We're tied. And mas nagalala pa subong because they know how to incorporate their intention

0: sa programa sa gobyerno, PDAF, Fertilizer Fund. Next to isa pa, ha? May ara sang isyo sang flood control, ha? Farm to market road, tananda may mga porsyento, no? Dapat kayo ni congressman ang dalan tuig-tuig because may maintenance da, may repair, and they have to request budget and spend sa repair sini mga katropa, ha? And kada proyekto da, kada gastos gobyerno, may ara sang may ara sang ganit, may ara porsyento, no? In order to keep up that that position mga katropa, when election comes, you have the fund to spend, no? No mo na not far nga aton yung mga gobyerno, aton yung mga officials gobyerno katropa pagpungko nila sa posisyon gamang garanon sila dayon kaya ti may ara sang ganit mo. Pila na ka porsyento ginapangatag sa inyo, ha? Pila na ka porsyento ginahatag sa aton da, no? Gakadtunas ganit kaga kawit sa mga kawit nga politiko man. Oras na mga katropa, 8:40 na, mga commercial ko na eh. No? Balikan ito ng mga balita natin pagkatapos ang mga panahon doon. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mag-boost na nga akong immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further
13: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pasalaya.
13: Ini ang bullseye.

0: Balik kita mga katropas, papakalagin natin 8:43 na sa aton nga para tuntunan. Mga kabiyan, padayon sa Gyapon ang aton nga santo na XFM libo-libong premyo. Pwede ka makadrop sa mga entrance ninyo today. Pwede pa. Antes na karoon sa draw natin, karoon sa hapon. Pwede pa makahabol, no? Para maka-angkod man tayo sa oportunidad para magdaog mga katropa, no? Sir Vincent Hilbulario, sir, mabasa may arak na entry. You can drop by the station and then pwede ka maka- drop nila and send your entries. Base pa lang na gabutan na. Kung nag-tumar ka naman lang sa Santon Plus Gold, why may naiya problema? Kung nag-tumar ka man sa Premium D-Free, kundi mo own mo lang entry. Oh yeah, what pa na? Base pa mapalaran na. Base mag... Base ma... Majakpatan? Kag magabutan? Kag magdaugas ang 3,000 pesos. So mga panahon mga katorpang, libo-libo, something na naiya para sa aton subong pagpangabuhi ta. Ipet na kayo mo, no? Mga budlay na. So abra, mga kabiyan, pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo. Kadto ka mo sa XFM Bacolod and drop your entries, no? Ari lang kita sa Earth Street, Puente Villa, Subdivision, Barangay Tacolod, Bacolod City. Kay Ma'am Shirley Arevalo, pwede ka mo ka-drop da sa entries ninyo sa XFM Kabankalan. Pwede ka mo ka-kanto da kag mag-drop sa mga interest ninyo, alright? Makitaan kita mga katropa dira sa Kabankalan, XFM Kabankalan ha, check nyo lang ha? Ang aton nga address dira mga katropa is JL Cross Point Building, Adela Street, Barangay 1, Bacolod, Kabankalan City. Okay? Anong chance na ito? Madaog ta sa lag ko nga premyo eh. Weekly? Ang weekly ta is 3,000. Ang aton nga grand draw, maghahatag kita as much as 50,000 para sa first prize, 20,000 sa third prize, and 30,000 naman sa second prize. Dako nga pa-premyo. 20,000 pesos sa third prize naton, second prize ta is 30,000. Ang aton nga first prize is 50,000. Plus during sang aton nga ano nga draw sa grand draw, magahatag kita katropa sang lima ka mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos ah. Ha? Mahatag kita. Okay? Di paano himo maghimo sa entry? Like for example, may ara ka na sa Santon Plus Gold. Nga capsule. Kwaon nyo lang ang isa ka blister sina. Tapos, himo on entry. Sa soft gel o kung sa premium D-free, isa man ka blister, isa ka blister ka tropa, isa ka entry. Sa Turbo Food Supplement for Men, katropa, isa ka blister, isa ka duwana na kabilog, no, sang Turbo Herbal Supplement for Men, pwede nyo na himo entry. Kung nagkapangapila makamo sang Santon Gold Coffee Mix, pwede ka mo magtipon sang lima ka sachets, sina, para magdaog. Alright? Lima ka sachets lang. Himoon ta, maano ta, mabakal ta, kuha ta sang envelope, legal size, sa babaw nga bahin, dabla, sulatan nyo na sang XFM libo-libo pa premyo. Okay? Sa dalom naman, sa dalom sina, butangan nyo week number. Like, subong, pasulod na ta. Week 13 na kita. Week 14 na. At the same time, katropa, mayara kita sang isulat na ang ngalan, edad, address, kag contact number mo. Kag hindi mo pagkalimtan, nga pirmahan, na? Ay para ma-confirm ang imong entry, no? Kung wala mo na pirma, hindi kayo mag-daog eh. Diba na? So, muna mga katropa, iano lang, sulati sa ngalan. Pagkatapos, kadto ka sa mga stations, kaya may ara sa drop boxes dari sa XFM Bacolod or XFM Kabankalan. Drop mo lang ito. Mabalanta ka ron, sino naman mag-daog sa 3,000 pesos eh. Diba? Okay. Sobra, no? 9:48 mga katropa, keep sending your entries. More entries you send, more chances of winning. Ma'am Jovi, Sarge Abodentes, niya slave labor sila. katropang win. Yes, oh. Ako rin kami tapos, Pungsod, Pilipinas, diyo. I hope na rin makita ni sa atong labor kay may mga pulisa man tayo. Kaya dapat, this should be accorded with the minimum wage, mabayaran sila, tsakto, kag accorded sila sa mga beneficiary. May nag-text niya sa akin, sige niya, ang mga taxi drivers man, sige niya, why makami ganit PhilHealth? Why makami sang SSS? No? Kaya nga, amon sistema, pero may ara na eh. No? May ara sa, tawag siya na, may ara sa pulisa tayo, di ba? Kaya dapat may ara na sa employee-employer sa relationship ang tagpiliya sa taxi. Kung ikaw bracket man, adlaw-adlaw, may ara ka sa, ano da, may ara ka sa beneficyo da, tani, no? Tanawad na, no? Sa dason-dason yung pagpangalagat ta. Wait oras mga katropa, bukas naman ta, o kung sa Domingo naman ta, mag-kitanay para sa Sunday edition sa aton nga programa, Bullseye. Gusto talang pasalamatan mga katropa na aton nga upod sa aton, Tristan at Kulay. We have Lloyd Navales, Sir Junior Alegria, si Remel Mamilia, tira sa Overflow Makagahay, Moises Padilla, si Sir Vincent Hilborario, nakatutok man. Kagsa kay Ma'am Araceli Loraes, thank you. Randy Santisas, thank you. Kag mga katropa naton yung nag-comment mo, no? We have Mary Jane Balio-Alio, thank you. Salamat gid sa pagpamati. Kag sila ni. No. Sa Domingo naman, mga katropa, salamat gid sa pag-upod sa aton programa. Sa aton technical side, kaupo naton sa aton pagpakalagad si katropang General Upsai, sa aton station manager, Mr. Mitch Lita. Ako si CEO President Dr. Remy Lito Oy. Ako naman si Katropang Win Salinas. See you all on Sunday. God bless mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis, mabuti ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.
3: Yes to health.
4: The secrets of health.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Dokleo.
6: Yes sir Josil, itungod may mga imbalances kita sa sulod. Okay. Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotis sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
4: The secrets
5: do amuni nga klase ka ginabatyag ta Dokleo nga way sang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini asta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga.
6: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini, nga kung padalman tagit, hindi umano basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ng hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
6: Ang Santhon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend ginaton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga effect sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalgan kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay, makarelax ta.
4: The secret of
6: health. Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sining parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react,
5: short tempered ikaw.
6: Yes, so
0: Santhon Plus Gold.
6: Ang isa pa gyud sa manami man, ang mangosteen nga sangkap sang Santhon Gold may ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sining nerves. Ng isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sining nerves problemado.
4: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh
0: mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione tuling glutathione isa dira sa ginahimo yung ginadetox siyang aton lawas sa nakulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kung magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of
5: nga, XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Inami ang music, ah.
5: XFM kid.
6: Ay,
7: pura ka lang music magkatapos mugtaw ka pala may arating sa mga balita blabs ang amin kita mga DJs nila kanya
8: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X simply
5: may how kita pa
8: enjoy lang
5: nga XFM kid how
9: Timo
8: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tag sa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanghagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM!
3: Exciting!

0: Fabrice! Ano ba lang natabo kagabi? Pulos ka buangan ang report mo! Ang katapusan niya ba ito ngayon na? Kagang informant mo, nakapalagyo?
1: Chief, nakaibalaw ko nga komplikado. Apang si Marco, dako ang bagay nga naibala niya. Ang iya papalagyo, parte pa sang plano. Kag sa banta ko, hindi lang siya basta-basta lang informanta. May koneksyon siya sa bato.
0: Ba? Koneksyon! Kung may koneksyon siya, nga agin papalagyo mo siya sa diin ng bato. Kadamo sa ginubos naton ng mga tao kagabi, para lang sa wala!
1: Apang Chief, nakuha naton si Kulas. Dakuin na nga puntos. Kag sa bato sa banda ko, ang nakuha naton, isa lang kapaon. Kaglain ang tunay nga bato.
0: Isa kasimana lang. Ginhatagan ko ikaw sa isa kasimana para masalapuan mo ang bato ngayon na. Kag si Marco. Kaya kung hindi, ikaw ang mabutang sa hot seat. Matang!
1: Yes, Chief.
0: Sige na! Makahalin ka na!
1: Thank you, sir. Hindi ko malimta ng paandam ni Chief Morales. Apang nakaibalo ako. Ngara ako sa husto nga direksyon. Kinahanglan pang itaon ko si Marco. Tungod siya ang yabis ang tanang ini. Marco, gagin puhat mo ato. Alin diri sa headquarters. Dito ako mapadulong sa pier.

0: si Chuy Elias. Ato siya. Naghahanda siya sa pagplastar sa ialambat para sa isda. Palapitan ko siya. Chuy Elias?
1: Uy, ikaw ulit, detective. Anong malagad ko sa imo to?
0: May pamangkot lang ako kung tanis sa imo, Choy.
1: Ano yun na, sir? Eh, wala ka pa bala ng kapauli haling kagabi?
0: Ah, oo, Choy. Nakita mo bala si Marco? Ang kaupod ko kagabi.
1: Marco? Eh, wala ko siya nakita, detective. Apang may nakita akong alain.
0: Ano, Choy? Nagtulog siya sa kadagatan.
1: Nakita mo yun ang isa kadaan kag-abandonado nga sa kayan?
0: Choy. Nga man.
1: Amo yun ang ginasakyan sang una sa mga kolektor sa mga kagamitan. Nakita ko kagabi matapos ang gamo, palayo sa pier, may nagsakay ng isang tao.
0: Sino? Sino nagsakay, Choy? Nakita mo balang dagway?
1: Wala, tungod madulom. Abang sigurado ako. May dala siya nga kahon.
0: Kahon?
1: Oo, gamay nga kahon.
0: Kahon? Hindi ba to?
1: Ambot lang. Abang para sa akon, kahon atong nakita ko. Pero abi mo, sir, inang mga daan nga istorya bahin sa katapusan nga ba to? Hindi kay isa lang ang sugilanon. May nagsiling nga ang bato nga ina. Hindi kidman matuod nga bato. Kundi simbolo kuno inasang isa ka manggad.
0: Manggad? Ano nga klase sang manggad?
1: May nagsiling nga ang katapusan nga bato. Yabi sang isa ka lugar nga puno sang bulawan. Ang iban naman nagasiling nga ang katapusan kuno nga bato, isa kadaan nga mapa nga sa diin natago ang likom sa mga katigulangan. Apang ang pinakalain sa tanan, sir, among
0: ano, Chuy Elias?
1: Ang katapusan nga bato kuno wala ginapangita. Siya mismo kunong nagapakita sa mga tao nga may matinlos ang kasing-kasing, kagmatuod ang handom. Pag ang tao nga makakita sina, amo ang makapabagos ang kapalaran sa tanan.
0: Naging komplikado lang tanan. Hindi lang gali isa ka bato ang ginapangita ko, kundi isa ka misteryo nga mas madalong pa sang sa ginalauman ko. Si Marco.

0: sore.
1: Nga.
2: Maging taling kang sa akin ng akong katropa. Bahin sa tinugak. Lagi na palitas ang kapulisan. Lagi na tawag kay Marco Jason.
0: Marco? Ano siya?
2: Sige,
0: Katsuri. Mamati ako.

0: katapusan nga ba ito?
1: Oo, Jason. Kag-isa siya sa tinatungod nga yabi. Agot niya mapuksan kag masalaga ng tanan. Bahin sa kinatawag nga katapusan nga ba ito? Kag may nakakita siya sa lugar. Kag makilalaan siya.
0: Aling subong, tungod masako kami sa ulubrahan ko. Istrikto subong si Busing eh. Tungod ginadalian ang mga proyekto. Apang may paagi ako nga napinsaran.
1: Ano ina?
0: Ihatag sa ako na isakto nga lugar nga namtangan niya. Kagkondensya masalapuan sa mga lugar. Kay manawag na lang ako sa kapulisan. Agod makahimo sila sang nagakaigo nga tikang.

0: Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Hola, buenos dias amigos amigas. Mayong adlaw sa talan, isa na naman kya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pagaistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ang ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
2: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. Now, delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-auntat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Kung ang blood clot nag-block o kung nagpagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray now kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. So, istoryan ta mga sintomabe. Sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amuna nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Kailan ako may kwarta ka eh? Kaya may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kaya mo sa langit, kaya lang alam.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
0: Evergreen Herbal Capsule.
2: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Aga pag-sick na tayo. Aga nagaanon o kunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kun WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kun intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
3: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
4: Na XFM kid.
6: Inani ang music ah.
4: XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blam ay aratis mga balita blam sun amin bigit mga DJs nila kan.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga XFM kid how.
8: Timo.
7: XFM 103.9.

0: kabaran naman tabala mo. Misteryoso kuno ang kuler nga nagpahibalo sa kapulisan sang nahamtangan sang isa ka lalaki nga ginapangita sang alagad sang kasuguan. Misteryoso kada. Kilala ko na siya, no? Apo ko na siya nga gwapo, no? Ay, anay ka bala? Consuelo! Ay, abe pa wala makuhanay sa cellphone mo!
1: Lubat!
0: Lubat!

ještě v... A? Matohod? A ještě se mongi makantohodra. Bye! Si Chief Morales ano panawag? Si Marco? Ato na kuno sa presinto? Nadakpan siya kaya ginhunong sa presuan?

0: Marco, ano gid ba lang tuyo mo? Ang bato? O kung mas may madalom pa? Ginpaayawan mo pa kami sang tultol sa ginapanaguan mo? Ginpabudlayan mo pa kami sa pagpangita sa imo?
1: Detective Reyes, wala ako nagpanago. Kag wala man ako nagpalagyo. Ginhatagan ko lang ikaw sang sinyalis.
0: Om, sinyalis? Amo balay ng rason kung nga ginpadalagan mo ako sang tuman kalayo. Gintunto mo si Kulas, kaya ginsupak ang mando sang hepe. Para lang sa sinyalis?
1: Ang katapusan nga bato, hindi ini basta lang nga bato, Detective Reyes. Kundi ini, isa ka istorya, isa ka kasaysayan.
2: Reyes! Ano pala ginabuhat mo dira? Hindi pala nagsilang na ako sa imo? Nga wala sang special treatment sa gawatan nila!
0: Chief, kinanglan ko lang siyang istoryahon. Sabanta ko, malapit na lang kita sa kamaturan.
2: Kamaturan? Ang kamaturan! Amo ang ginsupak mo ang mando ko. Ang bato na ginasiling mo, wala paghihapon naton nakita!
1: Chief, ang matuod, ara sa idalom sang imo ilong ang bato.
2: Hanimay! Ano ginambal mo ngayon na? Ha? Ginayaguta mo ba ako?
1: Ang katapusan niya bato, hindi isa kabagay nga pwede uyatan. Isa ini kalibro, isa kadaan nga kwaderno.
0: Kwaderno? Ano nga kwaderno?
1: Daan nga kwaderno ni Ilyas.
0: Ilyas?
2: Ilyas?
1: Ang tigula nga nag-atipan sang Pierre. Ang kwaderno nga ginauyatan niya Permi. Abi ninyo kung daan nga sulat ang unod, apang ang matuod, amo ilang katapusan niya bato.
2: Ano? Reyes! Dali ka! Kagtuan natin si Ilyas Sumungkit!

0: ¡Joy Loss! ¡Joy!
1: ¡Detective! Ano ang problema to?
0: Ang daan mo nga, kwaderno, Choy Elias.
1: Ano?
0: Sa din ang daan mo nga, kwaderno, Choy. Inang kwaderno nga permi mo ginauyatan.
1: Ato? Hindi ko na gani makita to. Kaya na ko ba ito ginapangita? May nagkuha siguro?
0: Ha?
2: Elias, nabilin mo kaina sa ibabaw sang lamesa ang kwaderno. Pasensya na. Nabasa ko ang pinagkapahinat sila.
1: Ay, salamat din, Ines. Pasensya nga wala ko nakapaalam kaina sa naglakat ako, ha?
0: Daw kami seryosa sa babaeng ini. Matahom siya. Bisan medyo may edad na. Ma'am? Pwede ko ba lang maibalaan kung sino ka?
2: Ako si Ines. Pakaisa ako ni Marco.
0: Bah, ginbukan niya ang kwaderno. Bah, may nakita ko nga daan niya sketch sang mapa. Kag isa kasimbolo.
2: Ang kwaderno nga ina, amo ang tunay nga katapusan nga bato. Ang mapa, makadto sa pinakadaan nga bato sa pier. Ang bato nga may nakasulat nga sinanguna.
0: Abi. Lantaon ko ang mapa. Isa ka lokasyon sa pinakapunta sang pier, sa idalom sang daan nga pundasyon.

malapit nila ako sa kamaturan. Kagsubong nakahibalo na ako. Hindi basta lang isa ka kaso ang ginasulbar ko, kundi ini isa ka pagbalik sa nakaligad. Kung sa diin, ang katapusan nga bato, hindi lang isa ka manggad, kundi isa ka koneksyon sa isa ka daan niya kasaysayan nga madugay na nga ginkalimtan. Si Chief Morales, makikita ako sa iya. Planuhon namon ang amon dapat nga buhaton. Tunaan namon ang nabutang sa daan niya, kaderno. Kagbuhaton ang dapat nga buhaton.

0: sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
1: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, diri ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabaka sa mga butika.

interviews sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10:43 na mga katropaming agasyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling ka man sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Biyernes, Hunyo 12, tuig 2026. Ika-28 nga pagdumdum nung anibersaryo sa aton nga Independence Day. 128 Independence Day sang Pilipinas, mga katropa. Wala sang klase, wala sang opisina. Long weekend sila. Sana all. Mga katropa, subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Central.
1: Kita diri ni mga inoptanay humalin alas 10:30 tapto ba alas 12 sang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton diri tutukan talakayan kag diskusyonan sini nga adlaw.
0: Central.
1: Sa mga nagamonitor dira subong sa aton, nagaupod na humalin kay inas sang aga pa, kaagaho nagbalangon, nagudup isa naman ang adlaw. Para maibutang naman kita sa lamisa ta. Pamayawon tas lablanay sang maayong aga dira. Good morning.
2: Eh, di na ka mo?
0: Sentro.
1: Mga katropa, Biyernes na ah. Dasig lang, no? Dugay-dugay, matunga-tunga na kita sa bulan naman sang Hunyo. O, matapos ng mid-year. O, ma... another second half naman sang 2026. Do basket ba? Kay first ang first month naman sang second half sang 2026, July naman mo, no? I think June, ikaano man nga bulan. Eh? So, mga katropa, damo na galok forward sa aton sa sining nga bulan sang Hunyo, top-top sa bulan sang Disyembre kag matapos naman ang 2026. Pero sa mga katropa naton, dira, nga kinanglan magtinguhati, padayon lang ta, padayon lang ah.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Larga na. Sa mga katropa natin dira nga nagatutok sa radyo ang XFM Bacolod, mabatian ninyo mga katropa sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros XFM Sagay City naman sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Kag sa Southern Negros XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7 mga katropa. And sa YouTube kag sa Facebook ang ato nga Facebook fanpage sang XFM Bacolod, amo ni ang XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa, no? Kag may aramang kita mga katropa sa YouTube ang XFM 90.3 Bacolod. Dra, pwede nyo na da ma-search para sa updated ka mo sa mga live stream programs naton everyday mga katropa kag sa mga balita kag kalingawan, no? Kag hindi ka mo magkalipat, mayra man kita mga katropa sang official streaming app naton ha, sang XFM Philippines. Inyo na diri mga katropa mabatian ng kapin 60 ka mga on-air stations. Ma-download ni ninyo nga libre tras inyo nga mga Android phones, mga katropa, ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre kag ma-access dira ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations, mga katropa, sa XFM Philippines. Da? And also, mga katropa, mayara man kita sa ginatawag nga text line, no? Text line na ito na muling 0915-628-7926. Ang munang text line sa XFM Bacolod. Kag mga katropa, subong aga. Ano ba lang makaundahan sa aton nga mga talakayan? Ato tutukan kag diskusyonan sining adlaw sang Biyernes, Hunyo 12. Diri lang sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tingawan ta karon mga katropa makapakigangot with Sir RJ Paglumutan, spokesperson sa Department of Education Division of Bacolod City. Angot ni bala mga katropa sa isyu nga ni, no? Kahit tinalikdan ng mga inadlaw, may ginpatigayan nga drug by bust operation ng City Drug Enforcement Unit. Kung sila yung dream makatropa na resto ang isa ka 18 anyos nga lalaki. Naging kilala lang ni kay alias Jiro, presidente dari sa Puro Gonzaga, barangay Takuling, syudad sa Bacolod. Nakuhaan sang 1,088,000 pesos nga shabu. Tapos mga katropa, ginpamangkot tani. Anong background sa sini nga suspect? Isa ka estudyante. Pero mga katropa, may mga information kita nga gusto kuhaon, hibaluon naton. Kay ti siyempre, amuning aton nga bantayan mo. Kinangalan tama ni may baluan mga katropa. Kinangalan tani may baluan kung ano ang tikang sa karon sang bulutuan. Kay ti mga katropa, nag-eskwela kuno ini. Pero kinanglantas ang confirmation kung enrolled bala o kung wala. Kagkong sa diin, gidman nga bulutuan. Tanuning masabat sa karon sa Department of Education. O, ilabinagid rin sa ato sa syudad sa Makulod. Kahit may mga estudyante, mga tropa nga nag-engage na gali sa pagbaligya sang illegal nga droga. Na-remember nyo to sa tinalikdan man nga mga simana? Dito sa syudad sa Talisay, isa ka 13 years old to. Do tumboy to kuno. Membro sa LGBTQIA+, mga katropa. Oo. Ti lesbian mga katropa, tong grade 7 student na babae, nakuhaan to sang tuter. Oo, ti ano tong tuter, ginasop-sop. No, sop-sop ang tuter. Ti mo na mga katropa, ang pamangkot, dira nga may amuna sila sa ilang mga bulusada, kagsulod sa bag, na may maamuni sila. Oo, oh, kung nag-engage kin man sa sining mga illegal ng mga buluwarton. Ito mga katropa, ma-excuse na bala ang kapigaduhon. Tapos gamiton tang kabataan ang estudyante nga magbaligya sa illegal nga droga. Ito siyempre, sino man dabi nga ginikanan ng luyag sina? Siyempre, wala. Oh, ikaw mismo ginikanan, ikaw man madalas sa kalaglagan sang bata mo? O kung makatag sang problema sa bata mo? Kaya bangod nga ikaw mismo isa kaginikanan, pabor si mong pagbaligya sa illegal nga droga sa imong bata. Siyempre, hindi eh. Diba? Oh. Himuon tanan sa ginikanan, parang bata, hindi lang maglain ng banas sa kabuhi nila. Diba? Tiyari galing amun yung pamangkot, no? Ginatago ni sa ginikanan? O kung kinanglan, iimbestigahan mga katropa kay nga, ah, makakulugmat ni siya. Why takabalo? Kung dari sa syudad sa Bacolod, even though nga pila ka millions of pesos ang makumpiskar permis ang atong kapulisan sa ginapatigay ng mga drug by bust operation. Makakulugmat ini kay nga may mga involved ng mga estudyante. Ang pamangkot aktibo sa eskwelahan o kung hindi. Kung aktibo ini sa bulutuan mga katropa, posible nga may maimpluwensyahan mandira sa sulod sang bulutuan. It's either iya classmates, mabaligyaan niya, o kung maupod niya, baligya man sang illegal nga droga. Amo lang man ang mga katropang dangong pamangkot na mo, gabaligya o kung wala. Gagamit o kung wala. Di siyempre yung mga katropa, kung gabaligya ka, posible nga gagamit ka man amo. Oh, ang iban nga mga nagkaladakpan sa mga drug by bust operation, din tabo nga may gagamit man. Ti mga katropa, every time bago ni nga pagsulundan sang aton nga PNP, every time mga katropa nga makuwaan ka sang any drug related items, i-undergo ka sa drug test. No? Tiyan mo na subong mga katropa, ti for example, si Mr. Juan de la Cruz nakuwaan tuter. Ting tuter mga katropa, kung saan pabala mo na siyang ginagamit, do pipa mo. Dara mo na isulod ang shabo. Oh, sindutan mo na ang pipa o kung ang ina nga tuter. Kaghigupon kung ano dang magwa samtang ginasunog mo ang shabu. Di siyempre, may tuter ka mo nang ginagamit mo damo. No? Higupon mo dang shabu. Tiyan mo na subong mga katropa ang tondering nga dapat bantayan. Kung ano na ni subong bala ka makahalangawa. Kaya di siyempre mga katropa, balik eskwela. Posible ang supply sang droga ara man sa palibot. Oh, we cannot say. Maybe there are some minors so kon sa legal nga edad nga mga estudyante ang nagagamit man sang illegal nga droga.
0: Sentro.
1: Demo na yung kakululbaan. No? So, check na ni karon ng Department of Education. Base kung may ari, manikaroon sila nga ginabantayan dire. And school activities. Oh, kaysa una, dumdumang ko ni elementary pa lang ko, dumay mga information dissemination na kita about sa mga katropa, sa mga illegal drugs. May ara na sa una, mga maestrata na ginatapik na sila nga doon mga bulletin board. Oh, nga ano ba lang epekto kung ikaw isa ka drug user? Be in sports, not in drugs. Always na ginabutang ng mga karatula sa ano, sa bulutuan, no? Sandiin ka man basta mga child-friendly ng mga areas. Oh. May mga reminders ka angay sina. So ano ni karon mga katropang mahambal sa Department of Education, Division of Bacolod City, angot sining ng mga investigation, they are doing some pag backtrack sa sining nga insidente. Oh, kagibaloon tani ko ano yung status sa sining ginaligar ano mga katropa sa sining estudyante. Kag check naman karon ng pila ka mga progressive group kay subong and law Independence Day. Ma-check kita sang makuha kita sang komento from the Kilosang Mayo 1 no KMU with Sir Noli Rosales. Ano ning ilang mga katropa ng mga panawagan for this Independence Day mga katropa. May mga protest, may mga patigayon ng balayhan ng mga hublag protesta subong ang mga tinio no kun wala. Oh, mga katropa. Alas 10:54 na, inyo na ba tayo ng mga talakay na ton, mga topiko nga ton, diskusyon ang kagtutukan na sa Biyernes ng edisyon, diri lang sa Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Alas 10:54, mga katropa, no? Ipakilala ko blanes inyong mga produkto sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Ang mga produkto sang Yes to Health. Ginalakipan ini mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule himo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignanta. Mataas ang imong sugar level, ang imong blood pressure mga katropa, no? Makabulig ini pahaganagan sa sina nga mga level sa imo nga blood pressure kag sugar level. And on ano pagida makatropa nga mga balatian nga ginabatsyag ninyo. Oh, payuon tang inyo nga pamatsyagan para mahilway na kita sa balatian.
0: Sentro.
1: Magtumar everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Mayra pagigita makatropa sang Santon Vitamin C made of mangustin, spirulina, kag mga prutas naman makatropa nga himo o kon manggaranon sa vitamin C. No? Gintingobin ni mga katropa man sa isa ka kapsula para maka-boost sa atong immune system, makabulig ini pa healthy sa aton kag ma-enjoy naton ang kada moments ng lagaw ta. Basta kung galay man check tayo mga katropa. Kahasol gina hindi mo ma-enjoy ang imong lagaw ila bini gini nga long weekend. Di magkalipat, no? Dapat ari gini sa bulsa nyo ang Santon Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Pero pagin mga katropa, ha, di man kamuni magkalipat sini ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa, himo naman ini sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Sa soft gel ni sila tanan, mga katropa. Oh, makabulig ini pa-healthy sa aton nga mga cells, makapabakod sa aton nga mga katulanan, kag makapa-healthy pa sa aton nga mga cellula, mga katropa, kag makalikaw sa infections, nga kosang bakterya, kag viruses. Mga katropa, ang ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa Generica. Don't forget sa online, sa Shopee, inyo ini nga mabakal.
0: Sentro.
1: Alas 10:57 na, check na ng lakad sa panahon. Mga katropa sa PDMPD, ibalota kung available sila. Oh, base kung nagtambong man sila for the Independence Day celebration. Check na lang ha, mga ilang kita na isang update sa ila. Mga katropa, para mabalaan ta kung kamusta nga ton nga panahon for this long weekend. Biyernes, Sabado, Domingo, sana all. Kay Lawig ang pahuway, no? Ang iba niya sa Webes pa lang may leave na.
3: Bow, ka-perfect!
1: Webes pa lang leave na para Lunes naman ang balik. Ikaw ka namin, no? Pero galing kita yung mga ano no? Mga mabasko ko ng mga nilalang gajute kay Double Pay. pero mga katropa, magalong kita kayang panahon ta, no? Dog gumguom. Ari mga katropa, check na spiya kalinya from PDMPD. Oh, si Sir Melvin Hiero.
0: Centro.
1: Sir Melvin, may udto. Kaupod mo subong Sir si Katropa ng Andrew. Happy Independence Day, sir.
4: Thank you, Gid. Happy Independence Day. Unyo do 2026 Biyernes ng adlaw. Umina nga ton nga bagat. Ang weather system kapit sa ato ng Easterlies o kung nakahindikan sa Pasipiko na kapit naman sa nasilangan niya bayan sa Southern Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang Easterlies mga dalas ang kasarangan pag tumangin maglukalubo niya kalangitan kag lakta-lakta mapaulan kapag nasa po panaguog. Na mag-apikto sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caragac, at Davao Region. Samtang localized thunderstorms ang nag-apikto sa Metro Manila pag pinamay sa bahay niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, takip naman ang Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa kasarayan pa rin kung may matsansa sa Giyapon sa mga isulatan yung mapangulan kapag nila niya po panaguog na dulot man sa mga localized thunderstorms. Mahinay sa sa kasarangan o yung isang hangin, ikan sa nabagat na nasidlangan, ang naka-influensya sa kabukusang gabahin niya sa ato niya probinsya. Pagkaragatan sa ato niya probinsya ng kasarangan, tuptob mabulo-balot. Ang atlaw na putla kalasing ko 25 kapagatan na dala sa SGS, karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura na soo kita 26, magalabot kita 30 degrees Celsius. Inisimil ng Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental, maramo salamat gagmayong aga sa iwan.
1: Sir Melvin, kamusta nga aton nga, ano, sir, observation, may maulano ng aton nga, ano, kay Tidong iba doon naglagaw, bakasyon eh, kailong weekend subong, sir?
4: Yes, katrama, Andrew, pagbursa po ang sa ulog po
1: Okay, sige. Sir Melvin, thank you again. May ngunto na.
4: Salamat sa ngunto.
1: Yes, sir. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Tiero sa pinakauling update sa lakas ng panahon, siningalaw sang Biyernes. Mga katropa, eh, no? Tama ni nga ito, Andri, subong balantayan. Ang lakas ng tiyempo, subong ni adlaw. Mga katropa, subong at iyon, mag-proceed kita sa ito nga unang bisita. Tingo ante Sir RJ paglumutan na, no? Kasi kung makatag siya sa aton sa ngining at siyempo subong, matalakay, tanin yung mga katropa.

Talaga yon tani mga katropa, ano gining background sa sining estudyante? Dok, ay doon nag-gather naman sa information ang Department of Education, Division of Bacolod City, angot din. Ay, hindi kita kambal sini Todd, mga katropa, kung ano gining ang inaagyan sa sining estudyante. Ano gining ang iyang problema sa kaugalingon, sa pamilya. Ito yung involved din yung mga katropa sa sining illegal nga pagbaligya sa droga, no? Kabalo naman kita kung ano konsekwensya. May pila na daang ka mga insidente din yung mga katropa nga tanan nga mga pinatsya na ay ginaangot sa illegal nga droga mga katropa. No? So, muna subong nga ton din nga ginapakigangutan basi kung available Sir RJ Paglumutan mga katropa sa spokesperson sa Division of Bacolod City, DepEd, no? Angot sa sining ilang mga panawagan and also reaction o komento sa DepEd Bacolod sa sining mga bagay. So hindi naman ni gusto mga katropa nga mag-sunod-sunod ang ining mga sa isang kaso. Kay siyempre mga kabataan, no, mga minor de edad, posible maapektuhan, mahalitan pala. Kaya di kabalo naman kita na mga katropa kung may mga layi, makita na rin makaprotektas mga kabataan. Para ti siyempre i-take advantage man nila mga tropa ang ini nga mga bagay, oh, but not I don't know lang kung may ara gid man iti nagligad mga katropa, may pila ka mga insidente nga ginaligar nga ginagamit mga minor de edad, pangawat mo, ginasugo mangawat ti ang mga kinawatan nila, ihatag to sa nagsugo tapos suhulan lang sila sang amuna. Ti kasubo man mga katropa, ti ko madakpan ng ini mga kabataan, well ti wala. No? Maliwa. Kaya it's because sa sining mga layi na nag-exister sa aton sa Pilipinas. Ang ining mga pag-idaron, hindi pa ni dali-dali mga katropa madakop, mahunong. Kunti masiling naton bi mga katropa mapasakaan man sa kaso. So, take basta maglabot sa illegal ng edad just like 18 years old, posible kining tawong ining estudyante ni o kanang 18 anyos gani. Mga tubang ini siya sa nagkakaigo nga kaso kay bangod sa legal na sa nga edad. Sa tingon nga nadakpan siya mismo nga naga-duso sa illegal nga droga. Hindi ni siya makatropalaglaw nga amount ang nakuha man sa iya. No? Kay 160 grams ang kabugusan sini nga balor is 1,088,000 pesos. Isang agramos dahil subong sang shabu 6,800 pesos na. Inasandig niya sa mga standard drug price sa aton ng mga kapulisan, no? SDP value. So, ting may mga changes na siya mga katropa, especially sa presyo, nagadepende sa kadamuon siyang demand. No? The higher the demand, kinanglaman ng alauton ang supply, pataasa man ang supply, kay dako ang nagapangita, damo ang nagakinanglan siyang shabu. So, tingnan mo nila mga katropa, ng atong kapulisan, ginatingo aman ni nila, nga matap na ang ining mga insidente. No? Mga katropa, especially sa malikaw nga ito ng mga pamatanon. No? Sa ilan ng mga lamaharon ng mga paminsaro mga tropa, may kuan sila sa sining hindi maayo nga imahe. Tubtob nga ti siyempre mga tropa malaton ni. O kagbadala nila sa susyudad. Kagang sistema eh. O, mapiktuan ang sistema nila. Maliwat ang sistema ang paglantaw sa ikasarang nila. O na ganing abal na ito mga tropa, wala sang mapos ng butang. O wala sang mapos ng kwarta. Kundi kinang langit pangabudlayan. Prari kalinga mga katropang ining istorya ho, no? Sa sining bat, sa sining estudyante ni kumadakpan atin nadakpan gid man siya. Ti siguro amo nang ambal mo basta illegal drugs gani involved sa illegal drugs pagbaligya. Dasig ka man na makakwarta ko, no? Oh. Ti

0: katropa sa piyak na linyang spokesperson sa DepEd Division of Bacolod City, Sir RJ Paglumutan. Sir, good morning.
1: Good morning, katropang Andrew. Kasi sa ating mga people, matitira subong aga, maingaga sa inyong programa.
0: Salamat kin Sir RJ, sa mga time subong, sir. Do ari, based lang man sa akon ng mga, mga observation, kaya nagligad, may na-drag by bus operation eh, isa ka 18 anyos nga lalaki Drista Kuling kag ginapatiyan isa ko nung ka-estudyante. And also Sir RJ, namang kotman ko, check ko background, ginaligar estudyante ko nung sa isa Madrid High School sa Bacolod. Ano ni sa karoon sir ang inyong sir, monitoring kag inyo ning mga nag-gathering information sa background sa sining estudyante sir?
1: Isa ka masubo ang balita, no? Hindi lang kay Tirisulad sa Bacolod City, but all over the Philippines.
0: Yes, sir.
1: Because we are also communicating sa central office regarding sininga bagay ito kay drug-related ni.
0: Yes, sir.
1: Sensationalized because ang atin mga post sa social media, sa atin mga IPM, mga iban natin mga post sa social media. However, upon confirming and verification, nag-bisita, kikita dito sa eskwelahan, nag-verify sa information, nag-check if this student ang ining natakpan nagbaligya sa illegal na droga kag upon checking wala ini na officially enrolled no.
0: Ay.
1: Sa mga eskwelahan he was actually claiming nga
0: estudyante na siya
1: sa eskwela apang wala siya gali.
0: I see.
1: Enrolled, officially enrolled.
0: Oo. So mayo man ina no, pero sir Sir RJ, ano ni subong sir? Ano ni plastada sini?
1: It is already under the custody ng aton nga Bacolod City Police Office no, especially dira sa Police Station 6. Once nga ara na ina ang kaso sa gahum pag otoridad sa aton mga police bala Patropandro. Wala gigita sina diraya sa jurisdiction na as the Department of Education. The only thing that we can provide them is the information needed, especially kung ang verification sa bata pala, connected sa concert in dito, and so on. And then with the respect man sa atin mga police, atin authority, wala na kita dira nag-entra. Pangiti, upon confirmation, ang ining bata, nang gina-allege niya na nag-eskwela siya, actually wala pa sa eskwela, kag wala kasi na officially enrolled sa DepEd Bacolod City,
0: okay.
1: Katropahandel.
0: Pero sir, ang sa bahin sa DepEd, Adri sa atong Bacolod. Sir, do may mga coordination kamo subong sa schools ka which is the base bala no, hindi lang ni siya wala ta kabalo. Sir RJ nga gali ang ibang mga estudyante engaged na sa illegal nga droga. Sir.
1: Yeah. Masubo ini nga balita no, and it's also an eye opener. In fact, gani kagahapon no,
0: okay,
1: ang ating schools division superintendent katropaan din pala si Sir Dennis De Velos,
0: okay,
1: nag-meeting niya sa atong mga public schools district supervisors. Isa sa iyang mga tipiko, isa sa mga agenda niya is this matter, no? To intensify the monitoring and pag-check sa ating mga premises, sa ating mga kabataan, para at least ma-preempt or ma-stop or ma-untat ini nga mga aktibidades, especially kiti nag-create ini isang hindi lang kay dilema sa atong espilahan na pati numero uno sa atong ng susyudad, kiti sa ilaman nga tagsa ka mga pamilya, kiti kasi no, hindi lang ni silang maapektuhan, iban man maganyat nila kahit isubong ang peer pressure lang inatawag katropa Andrew.
0: Oo, oh, gani man.
1: Like in correct na i-manage once nga na-involve ikaw or na-upod ikaw sa aton iyang mga kabataan nga may medyo may rebellious na mga attitude at the same time may mga activities na hindi amo. Gete, bilang public servant at the same time educator man na katropang Andrew no, mabudla ina nga bagay i-manage especially sa sinipa sa bunga chimpo ang social media ang camaraderie ang first week pa lang sa klase bigi-acclimate pa lang ng iban no, mga kabataan mga transferees mga kabataan dire ang mga grade 7 grade 1 no, iban te elementary mo na so kabudlay kay
0: correct
1: bala
0: ladlo pa na
1: no magdamo mag
0: yes,
1: ma-involve or oh. Mind-to-an na may under na to mind-to-an yun yung mga kabataan
0: yes sir
1: tras mga kumang aktividad
0: gani man Sir RJ, so ano ning matabo sa bayan sa DepEd because this suspect sa drug by bust operation ginggamit ang pangalan sang school nga even though hindi man siya officially enrolled sir.
1: We had already communicated sa atin na regional office through an incident report and
0: okay.
1: At the same time, ang atin nga actually yung inubra si na Katropang Andrew for the information to the public.
0: Oh.
1: Ang aton nga Department of Education may ana kita sa tracking system sina, no?
0: Mm.
1: Automatically once nga may mag-post ra nagaka-plug ina from the central office down to the region and then to the STOs concerned.
0: Okay.
1: No? Mm-hmm. Ipagkanya may kumunapon dito sa may nga may Struman dito iya sa may Talisay itong Bamgret bala, no?
0: Okay.
1: Nila alarmado
0: yan. Yes.
1: Ang baltok na isang ato sa regional.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Officer. Mm-hmm. May kumunapon na Almir.
0: Okay.
1: Para in case may magpamangkot ng mga media, and then sa information pala, ng centralized ng information patrupangan
0: din. Correct na. Pero Sir RJ, kay doon nagsunod-sunod eh. Kay previous day, may isa to ka estudyante nga nakuhaan man sang tutor sa Talisay man. And then, well, this is another student, o alleged nga student naman eh, Drista Kuling, amo ng pagpakilala sa estudyante na kaedad sa 18 anyos. Sir RJ, though, sa imo lang yun, sir, no, as an educator and also based sa inyo man being mga pagtuon, especially sa sitwasyon. Sir RJ, do you think ano ni Ayhan, sir? Posibleng mga impluensya sa ni sir? Nga, may mga kabataan, ginapasan ang... may ginapas ang problema sa ginikanan o kung ang ibang mga estudyante may mga problema nga ginatubangan. Sir RJ?
1: Ang inibilang incident si Katropangan Dro, no? Ang pinakalitas ng incident niya tito medyo dako giniyang 160 grams.
0: Correct. 1,088,000 yung presyo?
1: Oo.
0: 1 million?
1: Ang aton sinang ano sinadira pagtanaw ako pagtanaw sinadira Katropangan Dro nag-root in firme sa kung ano nga pamilya ang ilang gitakuan.
0: Okay.
1: Environment nga ila gina istaran. Kag at the same time ang pressure man sang ginatawag ng kapigaduhon.
0: No? Correct sir.
1: Kag hindi lang kay obra sa Department of Education to check and of course monitor sa sinema kabataan. It is a collaborative effort, no, sa atong komunidad. Ara dira ang aton nga mga LGU, barangay nato, ang aton man nga mga social workers, no, kasi kinaklaim na nila nga tigaw Bram sila ga house to house, mas sila ga bisita, mas sila pang tik. May mga movies man nila gani pa di tanaw naton. Nagadamo pag naganugbo ang edad sang mga perpetrators sa sininga mga bagay, no? Pag tanaw ni mo kung hapon sa ako lang itong opinion bala ka itong pangandro, very alarming. Kagati lang ina bala ang ginatawag ng kapigaduhon doon, hindi magina na actually rason ng isa
0: doon kasi
1: ara makapit ikaw sa ginatawag na term natin bala kapit sa patalim.
0: Correct na.
1: Hindi lang man sa amo sinang bagay tingi bandera din involved man sa mga naglilain ng illegal ng aktibidades, ang human trafficking and so other mga activities on bilang illegal, tingiban, mga kababaihan, mga kabataan nila, mga muna bilang mga istorya pang titanong nato, it always root up sa unong pagpadako sa mga kabataan nila sa atong mga ginikanan, kasi influensya sa atong komunidad. So that's why it's a collaborative effort in my opinion.
0: Yes, sir.
1: Katropangan Dro pag nasin eh.
0: Correct yan, sir. Pero Sir RJ, after this kind of situation ni Subong, no, nga nabutang ni B, for example ang inyong mga estudyante sa muling mga kaso, Sir RJ, may mga ano ni si DepEd, no? Kabaluman ko nga may mga programs ka mo or do mga symposium gani about sa illegal drugs bala, Sir RJ, no?
1: Actually, Katropangan Dro, ang hininga bagay, no? Yung tie-up na ini sa atong youth formation officers.
0: Okay.
1: Actually, yun na ginupod with sila kagahapon dito sa may eskwilahan. Kung sa tingin naligyan nga, dira na-enroll ang bata. Nag-interview kami sa atong mga guidance counselor. Kagati, sumuman ng atong youth formation officers sa DepEd Bacolod City in coordination sa atong yung sports division superintendent because daw na-alarma ang tanan, ay daw nagsunod-sunod.
0: Okay.
1: So with this, we had already programs designed, no, para ya sa aton ng mga kabataan, yara kita dira nga kabataan kontra sa droga.
0: Yes.
1: Aton nga teenage pregnancy and other programs nga yara kita sa DepEd Bacolod City.
0: Gani
1: na-intensify man.
0: Yes, sir.
1: Ang mga activities nga school-related, yeah. na magkonyat sa kabataan sa pag-eskwela.
0: Oo.
1: Kagati pag buyok sa ilaya balik sa sapak sa gobyerno sa malagladula na dito ang paminsaron kag ang mga activities nila na katropangan.
0: Gani man. Sige, sige, no? Sir RJ, basi may mensahe ka na lang, sir, for the schools and also sa parents.
1: Hindi mayong atong signal katropangan
0: ko. Sir RJ, okay. Sir, ara, sir, okay na, sir? Okay. Sige, sir, sige, sir. Oo. Sige, sir RJ, dali lang gin.
1: Oh,
0: okay na, okay na?
1: Okay na,
0: sige.
1: Okay na.
0: Sir, before ko mag-proceed sa Independence Day, basi may mensahe ka lang din, sir, sa school and also sa mga mga parents, ha?
1: So, tino, sa una sa talan, katropangan drone, yes, sir. Ato na school's division superintendent, Dr. Dennis Develos.
0: Oo.
1: Ato niya ang mga kumbanan sa Department of Education, school's division office of Bacolod City, nagpasalamat kami, no, sa pag support.
0: Okay. Sir? Hello? Sir RJ? Sige. Balikan ta sanay. Mga katropa, itong balikan si Sir RJ pag lumutan. Kaya hindi namin ang signal ya. Mga katropa, na Sir RJ pag lumutan. Sir? Pasensya, ginautod. Sir?
1: Wala. Problema.
0: Patayo na.
1: Nagkapasalamat kita una sa ginikanan sa ating mga stakeholders, no, sa pag-suporta sa aton nga Brigada Eskwela that we were able to prepare our schools pag-prepare sa pag-abay sa classes in include just in 2020 city. However, I think nga kinanglan pagin natin i-intensify ang una sa tanan naman yung mode of communication nato, no. Sa aton na ginikanan gina-encourage kita nato na isubong nag-abay ang klase abis ang kabataan wala pa yung nilang klase, no. Ang gina-encourage natin sila nga hindi sila magduwa-duwa sa pag-report sa Department of Education or sa mga eskwelahan ni ara sila nalapit sa ila. Kaya kung sila may magkitaan sila ng kabataan,
0: yes,
1: ng kalinagaw, they are very much welcome to report it sa aton ng mga eskwelahan. The school themselves, no, are already oriented,
0: okay,
1: kung paano ang ilong mabrawan sila. So, tungman, no, sa aton ng mga abiyan sa media, if may mga sensitive balang information o ginayo lang nato na with all due respect sa atong man nga mga ginatawag sa nikabataan,
0: yes,
1: mga involved sa drug individuals, especially nga sa mga minors, if we could have at least, no, make sure man nga ang ilang ginatawag sa ningalan or information nila, sensitive information, are being protected as well.
0: Yes, sir.
1: No? Patropangan doon.
0: So, gani man.
1: Hindi na, hindi maubra kung mag kanya-kanya at kung mga ato lang ngalan o restasyon lang sa atong nga ginobrahan ng media ang ato pa din sa room kag ang number of viewership at
0: listeners
1: lang ginagawin natin katropangan. It's already a very alarming information or incident.
0: Gani man. Oo, gani man. Sige. Sir RJ, dari na lang ko, sir, sa Independence Day. Bali, Sir RJ, ano ang mga kaimportansya? Ang importansya sa bungsang ika-128 ng Independence Day sa Pilipinas. Sir RJ, but sa schools bala subong, no? May mga nakita ko nga reaction, just a normal day na lang. Do hindi mo na bala siling nga mabatsyagan ang Independence Day kung wala sang ginadumdum or any celebration bala, Sir RJ? Sir?
1: Ito, di na katropangan drone, no, kaya sa unay, ang mga na malangkit na abis sa chimpo natin sa una, may mga vlog pagkita na sa una,
0: pagkita
1: ka drawing, pagkita
0: sa paper,
1: panagin na drawing sa una.
0: Yes, sir. Amugali man.
1: Pagkita mo, no, subong, no, ang ating kabataan, masubo yun nga sa magkita, no, kung sa din, ang attention sa kabataan and of course their interest sa ginatawag natin na being patriots sa ato niya sa Pilipinas, sa bungsod na Pilipinas.
0: Mugani man.
1: Ang nagadikipan because of number one, mas maayo pa naguro mag-cut-to sila sa concerts ng sa BTS kaysa mag-parade dito sa flag ceremony. No, yung panalangit natin, katapangandro.
0: Mugani man. No,
1: kung pa naguro sa tao, subong ang BTS kaysa sa flag ceremony.
0: Correct, correct.
1: Sitting flag ceremony. Now, anyway, masukoy na nga bagay kasi na sa eskwelahan natin, it has been integrated sa pipila natin sa mga subjects, namely, ang araling panlipunan, ang ato na values education.
0: Yes, sir.
1: Ang Pilipino, no?
0: Correct.
1: Even sa English natin, kaya iban pa nga mga subject, ang natawag nga pag patigayon sa mga ano yung tawag sa atin, learning competencies that they will talk about sa pagkabaganihan sa atin mga Pilipino during
0: correct
1: those times sa captivity natin sa mga Chile at sa mga nag-capture sa aton ya ang bungsod sa Pilipinas. At pang no, salamat man sa local government unit of Bacolod City and even at the national level that we're able to have celebrated our 128th anniversary of the Philippines, no? Sa pagproklamar sa independensya sa Pilipinas dirigya sa Bacolod City ng pamunuan sa atong local government unit of Bacolod City man dito Mayor Greg Sotaya dati ginugdan man sa atong lukubdanan nag-CDN nag-flag ceremony dito. Of course may ari man ini sa nagkakaigo man nga baylo no kahit nag-flag dito may ari man kita national level nga ginatawag sining compensatory time off.
0: Okay.
1: Kag of course ang ginatawag nato ni service credit sa aton mga maestra. Katropang natro. So with that said no, congratulate gina dumdum naton ang pagka-independente sa Pilipinas sa sining adlaw katropang Andro. June 12.
0: Yes sir, sige no. So may mga activity teachers naton kagina. Sir.
1: Yes, ato kita ina sa may ano no sa may NDC.
0: Okay.
1: Nag-flag ceremony kita dito ko po sa aton nga mga kapdanan man. Di amo na dito no. Isa ka very symbolic nga pag tililipon sa government agencies to commemorate our 128th anniversary sa pagproklamar sa Pilipinas bilang independente nga nasyon.
0: Sige.
1: Katropang Andro.
0: Okay.
1: With the other programs, Department of Education, we'll be closely coordinating with our friends from the source, from the media, and the mainstream media, at the same time, social media, sa atong pagkit nga Facebook page nila, Katropang Andro.
0: Gani man. Sige. Sir RJ, thank you very much for this interview. Sa imo ni nga tiyempo, sige. Sir RJ, thank you very much. Salamat, good morning.
1: Madamo man nga salamat katro pang Andro sa ato matag kumulamitid sa liwat.
0: Yes, sir.
1: Sa liwat no 128th anniversary sa tanan bilang independente ng Pilipinas.
0: Yes, sir. Thank you again, Sir RJ.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatean si Sir RJ Paglumutan, spokesperson sa Department of Education Division of Bacolod City. Ako din mga katropa, una sa Gintalakay tani sa natabo ni bilang mga katropa nga pagkakumpiskar sa masobra 1 million pesos nga shabu sa isa ni ka 18 anyos nga lalaki. So tingin confirm to sa ato ni Sir RJ Paglumutan mga katropa nga wala gali na enroll sa isa ka high school. Ana sa bitin ka persona dari sa syudad sang Bacolod. So tiyan mo nga to nga balantayan sa mga ginikanan tadra ulit doon tang mga kabataan takay base pa lang op. Toto inday amo na nagali ang ilang nga nalabutan. Ti mga katropa imbis nga malabot nato ng achievement sa school ay nang lalabutan nato ang galing. No? Nga makatuga sa aton sang kalaglagan kag makahatag sang problema sa aton nga ginikanan.
2: Sentro.
0: Oh, tayo mo ni subong mga tropa kabudlay. Oh, tayo mo na gani bala siling nato. Pasalamatan ta mga ginikanan, ta kay wagis le mga katropa nga naga wagid nagapabaya sa aton. Ba? Nga ti syempre amo na hambal nato nga indi ni sila gusto mga tropa magliwat bana sang ilang mga kabataan kun dinis na makadto, dinis na ma ano na ang padulungan sang ilang kapalaran da. Ilabwas damlag. Kaya ti syempre ara man ang mga manunudlo nga nagasuporta sa mga estudyante. Hindi lang man sila nga mahibo na ni ma'am, ni sir, o kung si nanay kag si tatay, ara gid dapat. No? Ang coordination sa parents sa teachers. Ang munang pinaka-importante. No? Mga katropa, ang sitwasyon daan niya subong, ang mga kabataan, do natalopang dan ko, lain na daan niya mga katropa, ang paminsaron sa mga kabataan subong eh. No? Alex ang una, nga tuod, no? Sa munang edad niya, eskwila lang mo, eskwila lang. Duhay na ko tayo kabat sa unay mga katropa nga nag-engage siya sa amon ni pagbaligyas ng legal nga droga sa amon ni nga chimpo, di ba? No? Kung may lang kukuro ka, bati na. No? Sumbong yung mabatihan, tagi dyan ito damo na ganyan mga katropa na source ng information. Nga mabalaan na ito. Nga iho, estudyante, involved sa legal nga droga. Okay, it's because of the influence also sa social media. Oh, social media, grabe mga katropa. No? The pag-spread sang information, grabe. Hindi nato maano mga katropa, no? Hindi na nato mapunggan. So, kita mismo nga nag-deliver sang husto nga information, kita dere mismo sa radyo, may ginasunod kita nga mga ethics. No? Pamaagi on how we deliver sang aton nga mga balita. They also mga katropa, dere na to kiban, nga kinanglan gidaton sang investigation para mabala naton kung ano gitong background sang nasambit nga mga persona o kung mga individual nga involved sa sini nga mga issue. So timayo man ini ang Department of Education ng sa Division sa Bacolod City nga nagapangita sila sang giya para ma-imbestigahan man mga katropa. Kaya siyempre ano mo kinanglan sang fairness, no? Just especially mga katropa sa bahagin sa mga estudyante, kung estudyante gid man ang involved. Even though mga tropa nga hindi ito siya galing officially enrolled sa Isadrica City High School Bacolod, no? Tiyan mo na sa, no? Gininvestigahan man. Pwede siyempre mga tropa kung mangin official to sabi karong estudyante, wait akabalo basi kung ang 1,088,000 pesos to nga syabungan basi na panagtagya na to?
2: Sentro.
0: Basi na pang baligyan na to guro sa mga upod yaman ng mga estudyante, dira? Tiyan kaluluoy mga katropa, no? Amo ginangambal bala, no? Save the user, jail the pusher. Ah. Kaya ang user, mga katropa, mahingagaw pa na. Parehas na bala sa unang tikim, mga katropa. Unang tikim, no? Hindi na siya kanta, ha? Nga unang tikim, ha? Unang tikim, mga katropa. Pagsiling mo, uy, mayo gali. Ikaduwa nga tikim, mayo gyapon. Ika-tatlo, ika-apat, ika-lima, puro tanan mayo, namit. Naglabot na sa pulo, mga katropa. Dito mo na, dito ka na mismo na dalman. Oh. Muna ang bal nila mo, namit basta first time. At tilawan mo, ihu, muna galing inatawag nilang himaya. Sa paggamit sa ilegal na droga. Ti mga katropa, why mo na pinsar kung anong epekto sa ulihe? Kung ikaw mismo nga nagabaligya, ang tao itong binaligyaan mo, apiktado to, baldado na to, napatilaw na mo. Tubtob nga pangitaon ina, kag siya mismo mga katropa, nangin perwisyo na sa komunidad.
2: Sentro!
0: Amo na sang epekto mga katropa sa ilegal nga droga. Di tamang gusto ang Bacolod ang balo naman liwat ni Shabulized City ng Bacolod. Iti loglaw ang mga balor sa Shabu ng mga kwadrisaton. 18 anyos makuhaan sa more than 1 million pesos niya Shabu. Mga katropa kay nga, this is very concerning. Oh. Alarming siling ni Sir RJ paglumutan. Alarming mga katropa, hindi loglawog ha. Hindi loglawog ang Shabu nga nakuha siya. Gabalor sa 1 million pesos. Mga katropa, may amendments sa kaso ng Republic Act 9165. Kaysa pag-inchindi ko mga katropa, basta isa ka kilong makuha si mo, non-bailable, ginasigurado.
2: Sentro!
0: Kung mangin guilty ka sa verdict mga katropa, reclusion perpetua ginang resulta.
2: Sentro!
0: No. Ting reclusion perpetua, dari sa aton, siling sang iba, lifetime, pero 40 years sa prison ka. Mga katropa, no? Te, ang kun amugid man na, ng 40 years nga na, te, sa edad mo palang amo na be, mapriso ka, magilte ka, mareklusyon perpetua ka, ang 40 anyos mga katropa, grabe na isang uyang sa kabuhi mo, mapriso ka, no? Grabe na yung uyang sa kabuhi sa isang katao, mapriso ka. 8 years, 10 years nga wrong accusation, what a waste of time. Kag what a waste of life na kuno mga katropa kay ikaw mismo na priso even though nga sala mga akusasyon against sa imo. Sa amo na ganing nga mga aspeto, how much more mga katropa nga naging found guilty ka bangod sa paghupot sa illegal nga droga. No. Tiyan mo na subong kasubo sa amo na nga mga edad mga katropa, I don't know kung anong giningilang nga ginapakigbato. Hulat to ng tiyempo nga makatrabaho sa formal, makapangita sa trabaho nga gusto. Para ang imong at kwarta limpyo.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:30 na mga katropa. So punan tanang ibang pagin mga discussions and topics nga to diri tutukan kag diskusyonan. Kay tingwa ta makaron mga katropa makapakigangot kay Sir Noli Rosales. Ano naman ning komento sa pila ka mga progressive group subong ning adlaw sang Independence Day? May mga panawagan ni sila mga katropa, may mga gusto nila ipalampot, may pabutsyag. o sa aton rin nga gobyerno. Kag mga balita sa syudad, padulungan ta makaroon. Mga tropa, standby, magabalik pang sentro.
2: Andrew Burgos sa sentro. Sentro.
3: Yes, to help!
4: May naman ko, Diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol, dira, inumo niya ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos, dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa luko, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
2: Santon Plus Gold.
4: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amat niya na in-neutralize ang mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
2: The Secrets of Health.
4: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo na tono punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
2: The Secret of Health.
5: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
4: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
5: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini ang mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sa nga ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
2: The Secret of Health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes,
5: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
4: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
2: The Secret of Health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
5: Consultagid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
4: Laboratory?
5: Test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
2: Santon Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa ngayon mong uric acid. May araman iban.

0: Na maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated tapos damuon tubig inom Doc Leo.
0: Yes.
1: Kung isa ko lang kita tubig, amo man agaba Tiger tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon.
0: Mm-hmm.
1: So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
2: The secret of health.
3: Exciting!
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santhon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sister Pain.
14: Si Michelle Nagali, isa.

0: Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: XFM 103.9.
4: Karika mo dire sa silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Saraj ng Silay kag ang Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among mga ancestral houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sudan sa Silay. Gina-imbitar kamo namon mo magpanaksi sa among dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Silay kag Kansilay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita og yun sila noon

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: It could be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Evidence sa prosecution. Ito, testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligyasan.
0: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. XFM News. Sentro.
5: XFM tayo mala sa 11.42 na mga katropa na gabalik na ito ko pala tuntunan ng Sentro.
0: Sentro.
5: Palayin niyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Ka-exciting nga tigon, check na ito na si Sir Noli Rosales kung available man siya subo. Mga katropa, para makakuha kita sa nga komento sa bahin sa nga mga progressive group diri sa aton, no? Sa siyudad sa Bacolod. And also mga katropa, diri mismo sa probinsya sa Negros Occidental. Subong ni mga katropa, isa sa mga pinaka-importante nga adlaw sa aton bilang Pilipino, no? Even though nga tigrabing efforts sa aton nga mga mga baganihan to. Grabing ilang nga pagtingwag, kabaylo silang nga kabuhi mga katropa para makuha lang gini nato ng ining kahiluwayan, no? Sa kamusang mga Espanyol mga katropa. Pero ting pamangkot rin mga katropa, ano balayhan ang paglantaw sa nga tondring nga panggobyerno? We are free gidman bala? Even though wala na presensya sa mga, ano, mga katropa, no? Sa mga dumuluo. Pero galing tayo sa Amerika, kung nung aragya po nagpabili ng presensya sa ato. Sorry mga katropa, check nyo na ito ng komento sa pila ka mga progressive group, no? Sa nga, dari sa ato sa Bacolod kasi Negros Occidental, no? Makaupo na ito mga katropa, Sir Noli Rosales. Ilang nga paglantaw kag ang ilang luyag ipabutsyag sa sining Independence Day, mga katropa. Sir Noli, may udto. Welcome to sa XFM. Sir Kaupod, masubog si Katropang Andrew.
6: Yes, may nga po na Katropang Andrew, may nga po sa si listeners, yes, pag-viewers.
5: Sir Noli, mamangkot ko, may mga ano, may mga protest kamo today, nga hiwaton mo.
6: Usually, no, indoor nga mo na gin-discussan subong, no, kay okay. Tungod sa wala kami nakaprepare sa protesta sa suning piki nga kahiluwayan nung naginas liberal subong sang bugos na Pilipinas.
5: Mm-mm. Okay. Pero Sir Noli, ano ni subong inyo, sir, nga kausa, especially for this 128th Independence Day, ano ang sabayin ninyo, sir?
6: Yeah, so, una-una, ang kilosang mayo, no, po sa bagong alansang makabayan, no, wala iya po, no, nag-pati kita nga mga Pilipino, hindi hiluway, no, sa kamot sang Estados Unidos, labi na gid, no, nagapadayon ang grabe nga corruption,
5: yes,
6: manubo ang sweldo sa aton mamumugon,
5: mm-hmm,
6: wala japon hilway ang aton nga mga mangunguma, no, sa grabe nga pag-land grabbing.
5: Yes.
6: So paano naton matawag nga hilway ang mga Pilipino sa subong nga panahon?
5: Okay.
6: No, kay sa subong grabe japon, no, ang kinamatarong sa aton nga mga pumuluyo.
5: Hmm.
6: Ako solidaryo ka nga tawo. Wala ka sa kinamatarong.
5: Mm-hmm.
6: Kung may mga kaso ka, preso ka dayon.
5: Mm-hmm.
6: Pero kung mga dagko kang mga politiko, mga impluensyado nga tao, damo-damo pa investigasyon, no, para ka matagaan sang hustisya.
5: Oh.
6: So amo ina nagapati kami nga hindi palubos ang hiluway ang aton nga mga pumuluyo sa ginasilibrar subong Independence Day.
5: Pero Sir Noli, ano pa gidang sabahin sa aton diri ang ano, no, ang demokrasya sa Pilipinas? Kahit ang pamangkot diri, Sir Noli, do ang demokrasya ta do ano na, no, do apektado bangon sa nagakalatabo man especially sa Senado, subom, sir.
6: Yes, una muna kasi naton Katropang Andrew, tungod sining sitwasyon sa pamamuno ni Bongbong Marcos, hindi ginaton matawag na hiluway ang mga Pilipino. Una-una, gapadayon pataas ang mga balaklon.
5: Mm-hmm.
6: Gapadayon ang crisis, no, kagutom nga ginatubang sumong sa mga Pilipino.
5: Oh.
6: Ikadua, hindi makontrol, no, sang pungsod Pilipinas ang pagdumalahan, ang pagpamuno,
5: mm-hmm,
6: para ayuson ining crisis naton nga ginatubang, especially nga deklara naman ang Iran.
5: Oo.
6: Nga isa na naman ang Strait of Hormuz na posible base mga next week ni mag-crisis naman kita sa crudo. Mag-crisis naman kita sa fuel industry.
5: Kaniman.
6: So paano natin mahambal nga hiluway kita? Paano natin mahambal nga hiluway kita sa sining kabot sang mga imperialistang US.
5: Mm-mm.
6: Sama subong ginaduminar kita sa mga imperialistang US ng China.
5: Mm-mm.
6: Kag naipit kita sa sigalot kining away subong sang China kag US na dirigi na dala sa aton. Kung nakita ka naton subong grabe subong intervention sang US.
5: Mm-hmm.
6: Grabe diri subong ang mga balikatan training. Alos ang mga US bases ari na diri subong. So amo ina nga hindi pa kita hilway kasi ni nga panahon kung nagapadayon ang pagpadayon sang malakolonyal malapyudal nga estado sang pumuluyo mambal kita malakolonyal tungod ara gyapon ang pag control sa mga dumulo nga mga estado sama sang US ug China para kontrolo ng aton ekonomiya kag politika.
5: Mm-hmm.
6: Nagahambal kita nga malapyudal kita kay tugod nagapadayon gyapon.
5: Mm-hmm.
6: Nga wala sang duta ang aton nga mangunguma, bataas ang mga renta sang kadutaan.
5: Mm-hmm.
6: Kag wala masyado trabaho ang aton mga pumuluyong Pilipino.
5: Mm-hmm.
6: Especially sa isla sang Pilipinas.
5: Yeah.
6: Ano kita, agricultural kita. So nagasapir gyapon ang aton mangunguma nga halos 20% wala sang kadutaan. So, amo nang para sa amon, hindi pa yan lubos nga hiluway ang pumuluyong Pilipino. Kag dako sa ini nga himakasan sang aton malapad nga pumuluyo.
5: Oo.
6: Para baguhon niya ang iyang sitwasyon.
5: Gani man, no? So, Sir Noli, di may panawagan ka mo, sir? Subong ning Independence Day man for especially sa aton diri nga lokal nga panguluan. Sir Noli.
6: Especially din sa aton, no? Sa aton niya sa siyudad sang Bacolod, sa Negros ng Quintal, dapat maging anuman, maging vigilante man ang aton niya mga pumuluyo.
5: Mm-hmm.
6: Wala dapat sayda, no, nga anuman niya color, especially sa Senado, subong pertigid kaga mo.
5: Mm-hmm.
6: Kag, amo na dyan, panawagan niya po nato, dapat hiluwayo na sa kamot ang ining aton mga mamagol, especially nga ang aton serbisyo sa tubig ng sa kuryente, no, wala pa daw niya po nara sa mga pribado. So panawagan natin sa malapad niya mamumugon,
5: tag
6: sa malapad niya pumuluyo, dapat aululupod niya po niya paghulag, aululupod niya po niya pagpanawagan para mahilway kita sa kining sitwasyon natin subong.
5: Gani man. Sige, Sir Noli, with this, sir, thank you very much.
6: Yes, madamang salamat, katropang Andro, kaga
5: yes,
6: mabuhay ka mo.
5: Yes, sir. Salamat, kid.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
5: Mga katropa, ito na ba, Sir Noli Rosales? Ang mga rin mga katropa, no, sa ilaning nga panawagan, especially mga katropa sa sininga ika-128 nga Independence Day.

0: Alas 11:50 na mga katropang, oras ko daw ginalang-alang na, pero ipakilala ko na lang sa inyo mga produkto sa Yes to Health. Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Herbal Tea, Vision X Plus Turbo, ang Assess the Pain, and also mga katropa, no? Santon Plus Herbal Soap, Clear Skin, kay Santon Plus Herbal Oil. Mabakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center, ng Hamtang, Drasadana, Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod, mga katropa, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Kaya hindi ka mo magkalipata sa online, sa Shopee, inyo ini nga babaka. And good morning sa mga katropa natin na nag-monitor kay Ma'am Stacoling Chapter Dra, no? Kay Renita Cuenca. Oh, good morning dra sa inyo, Ma'am, sa Ma'am Stacoling Chapter, kay Mary Jane Balio Alio. Dra, good morning, man. Kay siling ni Ma'am Melanie Martisano, dra sa may Barangay Robles, si Chula Pakduldol, no? Kay Jelwin, good morning. Salamat kayo sa inyo kapag-upodri sa aton, kay Maria Sol Julito, kay ni Mia Gavito, no? Good noon kay Jesse Aguirre, kay Sir Elvis Wanzon, no? Good morning sa mga katropa natin, dra. Salamat gid nga nagatutok sa ato. Andre lang sa Gapon sa XFM 103.9 Bacol. Dra sila ni Dudoy, kay ni Talorna, no? Sa Barangay Banago, dra, no? Kamonitor gid sa akong mga ginikanan, no? Nagamonitor always diri sa XFM Bacol. Dra ang mga katropa sa Barangay Banago, kag sa diin mga kamusubong sa malabutan, sang sining waragwagan, maing udto sa inyo tanan. Sentro. Sige, no, mga katropa? Holiday subong, iban, relax-relax sa ano, long weekend para sa ila. Kami mga katropa diri sa XFM Bacolod padayon sa pagdulong sa inyo sa mga impormasyon, update sa nagkakalatabo kag mga kalingawan, mga katropa. Sa liwat, inyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gin, may udto, and God bless us all, mga katropa. Happy Friday.
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadirbioso ko. Ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
9: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita.

0: Exciting time ka, tropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaunahan po ang pagdiriwang ika 128 Araw ng Kalayaan sa Maynila.
2: Headlines. PBBM, kinilala si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa Quirino Grandstand ngayong araw.
0: Headlines. Vice President Sara Duterte nilinaw na hindi siya interesadong agawin ang posisyon ni Paulong Bongbong Marcos Jr.
2: Headlines. Department of National Defense Secretary Teodoro Jr. tinawag na normal norm ang natanggap niyang sanctions mula sa China.
0: Headlines. Bilang na mga nasawi sa Mindanao quake, umakyat na po mga katropa sa 55. Ayon ito sa Office of Disabled Defense.
2: Headlines. Labi ng Ateneo athlete na si Rene Baterbonia dumating na sa Davao City. 3 persons of interest sa pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na tukoy ng CIDG.
0: Headlines. Balitang regional, abangan mamaya ang pondo ng national government para sa Palawan State University kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante, hindi muna tatanggapin.
2: Headlines. Sa balitang international, Thai Princess pumanaw na matapos ang 3 araw na pamamalagi nito sa ospital.
0: Headlines. Showbiz, BTS concert ticket sa Pilipinas sold out sa loob ng 30 minutes. Mga army fan humihiling ng day 3.
2: Headlines. Sa balitang sports, alas Pilipinas, bigong makapasok sa semifinals matapos talunin ng Taiwan sa ABC Women's Volleyball Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes. Happy Independence Day, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa niyo na po XFM News Nationwide. At live po tayo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang na ika-isang 128 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan na may temang ang kalayaang pinapangarap. Nagsimula ang selebrasyon dyan sa Rizal Monument sa Maynila, kung saan pinangunahan ng Pangulo at ng First Family ang flag raising at wreath laying ceremony bilang pagpupugay kay Dr. Jose Rizal at sa mga bayaning nag-alay ng buhay para po sa kalayaan ng bansa. Nagpatuloy ang programa sa Quirino Grandstand Tampok ang makukulay ng mga floats at pagtatanghal at mga programang nagpakita ng diwa ng pagka-Pilipino at pagmamahal sa bayan. Ayon sa pamahalaan, layunin po ng pagdiriwang na gunitain ang kasaysayan ng bansa at palalahanan ng bawat Pilipino sa kanilang tungkuling makaisa sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang kinabukasan.
1: XFM News Nationwide.
2: PBBM, sa Araw ng Kalayaan, iginiit na responsibilidad na dapat pangalagaan at itaguyod. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, ng XFM Mega Manila.
1: Live report. Report.
2: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangili.
3: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na pangalagaan ang kalayaan at gamitin ito bilang responsibilidad sa bayan. Ito ang mensahe ni Pangulong Marcos sa 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas ngayong araw. Ayon kay Pangulong Marcos, ang deklarasyon ng kalayaan sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898 ang nagmarka ng mahalagang yugto na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kabila ng digmaan, krisis at kawalang katiyakan, nananatili ang diwa ng Pilipino at ang hangaring makabuo ng mas mabuting Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos na ang kalayaan ay hindi lamang pamana, kung hindi isang responsibilidad na dapat itaguyod ng bawat isa. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang protektahan ang katotohanan laban sa distortion, gamitin ng wasto ang teknolohiya at ibalik ang tiwala sa panahon ng pagkakahati-hati at kawalan ng tiwala. Nanawagan din si Pangulong Marcos ng active citizenship, good governance at solidarity upang ipagpatuloy ang pagtatatag ng bagong Pilipinas. Katropa mo sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang paggunita sa 128th araw ng kalayaan sa Quezon Park at Rizal Park sa Davao City. Dumalo rin sa programa ang mga opisyal ng lungsod, mga uniform personnel at mga residente bilang pag-alaala sa sakripisyo ng mga bayaning Pilipino. Sa mensaheng ipinabatid ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II para kay Mayor Sebastian Baste Duterte, hinihikayat ang publiko na pangalagaan ang kalayaan, soberanya at mga demokratikong pagpapahalaga sa pamamagitan ng edukasyon, mabuting pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan. Bitbit ng pagdiriwang ang tema ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Inangunahan din katropa ni Cavite Governor Abeng Remulla ang pagunita naman sa 128 araw ng kalayaan dyan po sa may makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahagi ng seremonya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Emilio Aguinaldo bilang pag-aaral sa mga o pag-alala sa mga bayani po ng kasarinlan. Sa kanyang mensahe, nanawagan si Remulla ng pagkakaisa at patuloy na paglilingkod sa bayan, kasabay po ng paalala na ang kasaysayan ng kalayaan ay dapat magsilbing inspirasyon para sa mas maunlad na kinabukasan ng Cavite at ng buong bansa. Isinagawa ang pagdiriwang sa mismong lugar kung saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas at dineklara ang kalayaan mula sa pananakop na Espanya noong 1898.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Francis Kiko Pangilinan, binigyan din ang sakripisyo para sa kalayaan. Narito ang report.
1: Live report.
2: Binigyan din ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang halaga ng sakripisyong inialay ng mga Pilipinong bayani para makamit ang kalayaan ng bansa sa paggunita ng 128 araw ng kalayaan. Sa kanyang pahayag, sinabi ng senador na bagamat maraming pagsubok na kinakaharap ang bansa tulad ng mga kalamidad, panlabas na banta at katiwalian, nananatiling matatag at may pag-asa ang mamamayang Pilipino. Ayon pa kay Pangilinan, ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan ay bunga ng dugo at buhay na inialay ng mga ninuno para sa susunod na henerasyon. Anya tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang kalayaang ito sa pamamagitan ng sipag, sakripisyo at aktibong pakikilahok sa pagunlad ng bayan. Kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan, hinikayat din ng senador ang publiko na patuloy na isabuhay ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga bayani para sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si San Juan Mayor Francis Zamora ay binigyan din ang kalagahan po ng pinaglabanan. Ito'y sa araw ng kalayaan ngayon. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Sa kanyang kasaysayan ngayong araw ng kalayaan. Ipinaalala ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang makasaysayang papel ng pinaglabanan sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan. Itinayo ang pinaglabanan shrine noong 1973 bilang pagmunita sa labanan sa pinaglabanan na naganap noong 1896 sa bayan ng San Juan del Monte. Pinangunahan ni Gat Andres Bonifacio ang pag-atake upang sakupin ang El Polvorin at El Deposito na nagsilbing imbakan ng armas at supply ng mga Kastila. Ayon kay Zamora, ang pinaglabanan ay simbolo ng tapang at sakripisyo ng mga Katipunero na nagsilbing kudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamalaan ng Espanya. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News Nationwide.
2: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Binanggit ng Pangulo si Gatchalian habang binabati ang mga panauhin at opisyal na dumalo sa programa. Matatandaan noong June 8 naman, ipinakilala ni si Senator Alan Peter Cayetano sa pagdiriwang naman ang joint celebration ng 128th Philippine Independence Day at 25th Filipino-Chinese Friendship Day bilang Senate President ng the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry at kung saan present naman doon si First Lady Liza Araneta Marcos.
0: Nilinaw mga katropa ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi rin siya sangkot sa anumang hakbang na magpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon. Sa isang interview matapos ang kanyang pagdalo sa isang Independence Day event dyan sa Davao City, sinabi po ng Vice Presidente na bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niya na pangalagaan at igalang ang saligang batas. Ayon kay Duterte, hindi siya pabor sa paggamit ng mga parang labas sa konstitusyon para mapabagsak ang pamahalaan. Kasabay po nito, iginit niya na nais siyang makita ng publiko ang buong katotohanan hinggil sa kasalukuyang administrasyon. Binigyan din ng Vice Presidente na ang kalayaan at soberenya ng bansa ay maaaring malagay sa panganib dahil sa katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na karaniwang hakbang ng China ang pagpapataw ng sanctions laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon kay Teodoro, patuloy lamang niyang gagampanan ang kanyang tungkulin sa kabila ng travel ban na ipinataw ng China na nagbabawal sa kanya at sa kanyang pamilya na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau, pati na rin sa pagninegosyo ng mga Chinese companies sa kanila. Gayon na opisyal, ang mga hakbang na ito ay hindi makapipigil sa kanyang paninindigan laban sa umano'y agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea at igiit na magpapatuloy siya sa pagdepensa sa interes ng Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, iniulat po ng Office of Civil Defense, OCD. Umakyat na sa 55 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa OCD, nasa 1,120 na katao na nasugatan habang 31 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Mahigit sa 346,000 na katao o higit sa 75,000 na pamilya mula po sa Zamboanga Peninsula, Davao Region, Soxhargen at Barm ang apektuhan ng lindol. Libo-libong residente pa rin ang natili ngayon sa mga evacuation center at pansamantalang nanunuluyan. Samantala, isinilalim na sa State of Calamity ang Davao Occidental, talawigan nga ng Sarangani at General Santos City dahil sa lawak po ng pinsalang dulot ng lindol.
1: XFM News Nationwide.
2: Dumating na sa Davao City nitong Biyernes ng madaling araw ang labi ni Rene Baterbonya sakay ng isang pribadong eroplano. Sinalubong ng pamilya, mga kaibigan at mga kakilala ang kanyang mga labi sa Davao International Airport bago ito dinala sa isang poninarya at pagkatapos ay sa Ateneo de Davao University Senior High School, Bangkal Campus, kung saan isasagawa ang burol. magkakaroon ng public viewing at misa mula Biyernes hanggang Linggo bilang pagbibigay pugay sa student athlete. Matapos ang burol sa Davao City, uuwi rin ang kanyang labi sa Agusan del Sur. Si Paterbonya at kapwa Ateneo player na si Divine Adili ay nasawi matapos malunod sa isinagawang team building activity sa Aurora. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, may natukoy ng hindi bababa sa 3 na mga persons of interest. Ang Criminal Investigation and Detection Group kaugnay ng trahedyang pagkalunod ng mga Ateneo basketball players na sina Rene at Divine. Ayon kay CIDG Director Major General Robert Morico II, bagamat hindi pa pwedeng pangalanan naman ito, kinumpirma niya na kabilang sa mga persons of interest ang ilang school authorities na siyang namuno sa pagdadala sa koponan sa Dipaculao noong June 8 para sa isang team building activity. Bukod sa aksidente, sinabi rin ni Morico na sinisilip din po ng pulisya ang posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa, na napapahinggan din ang live sa pamagitan po ng XFM Jensan sa 95.9, XFM Sagay City sa 87.5, at XFM Tagum sa 107.1.
1: Balitang Regional.
0: Nahin natin ang balita sa Palawan, yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Kinulang. Mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Mahigit 7,000 aplikante ang hindi nabigyan ng slot sa Palawan State University or PSU para sa school year 2026 to 2027 dahil sa limitadong pondong inilaan ng national government. Ayon kay PSU Information Officer Claire Mendoza, umabot sa humigit kumulang 16,500 ang mga nag-apply sa universidad, ngunit 9,590 lamang ang bilang mga estudyanteng may nakalaang budget mula sa national government. Pinaliwanag ng PSU na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng aplikasyon at nakabatay sa raw scores ng mga qualifiers ang pagpili ng mga tatanggapin. Hindi umano ibig sabihin na bumagsak sa admission ang mga hindi nakapasok, kundi kinapos lamang sa available na slot. Aminado rin ang universidad na nakatanggap sila ng mga email at mensahe mula sa mga magulang at kabataang humihiling ng pagkakataon na makapag-aral sa PSU. Samantala, magsisimula ang unang araw ng klase sa kolehiyo sa July 20, 2026 mula dito sa 104.7 XFM Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ex-convict pinagtataga ng kaibigan patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patay ang isang 30 anyos na lalaki matapos pagtatagain ng kanyang kaibigan sa Barangay Balo, Dabayan ng Dalagueta, Southern Cebu, pasado alas 4 ng hapon noong Huwebes. Kinilala ang biktima na si Junar de Bachete, 30 anyos, residente ng Sitio Amunsal, Barangay Katuluhan. Ang suspek ay nakilalang si Ponciano Villapueblo alias Ponsing, residente ng Barangay Balod. Ayon sa Dalagueta Municipal Police Station, dalawang araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng suspek dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Batay sa paunang investigasyon, natutulog umano ang suspek sa lower bunk ng isang double deck na kama nang dumating ang biktima at nag-ingay. Uminom pa umano ng tubig ang suspek, ngunit kalaunan ay hinamon siya ng biktima na ilabas ang kanyang bulo at sinabing handa itong makipaglaban. Dito na umano nagdesisyon ang suspek na unahan ang biktima at agad itong inatake. Tinamaan ang biktima ng mga taga sa likod, leeg at panga, ngunit nakatakbo papalabas ng bahay. Hinabol pa umano siya ng suspek at muling pinagtataga sa tabi ng kalsada. Isinugod sa Municipal Health Office sa Poblasyon Dalagueta ang biktima ngunit inideklara itong dead on arrival. Matapos ang insidente, tumakas ang suspek, ngunit agad ding naaresto ng mga rumisponding polis. Ayon sa pulisya, may nauna ng kaso noong 2017 ang biktima sa frustrated murder, habang ang suspek ay may mga nauna ring pag-aresto at umano'y umaming hindi ito ang unang beses na nakapatay. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspek. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, 2.3 million pesos ang lagapo ng droga na samsam sa isang linggong operasyon ng PRO2. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
7: Umabot sa mahigit 2.3 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office 2 sa pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa ilalim ng Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operations o SACLEO na isinagawa sa iba't ibang panig sa Rehiyon 2. Ayon sa PRO 2, isinagawa ang 15 operasyon kontra illegal na droga na nagresulta sa pagkakasamsam ng 335.4 na gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 2.28 million pesos at 650 na gramo ng marihuana na nagkakahalaga naman ng 78,000 pesos o may kabuang 2.36 million pesos. Bukod dito, 84 na wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon sa rehiyon, kabilang ang 6 na regional most wanted persons. 4 na individual naman ang naaresto sa operasyon kontra illegal na sugal, habang 5 ang nadakip sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, liban pa sa 4 na nakumpiskang baril. Samantala, 17 baril at 5 pampasabog naman ang voluntaryong isinuko ng mga residente at iba pang sektor bilang suporta sa kampanya kontra loose firearms at explosives. Sa hiwalay na operasyon kontra illegal logging, 16 na individual ang naaresto at 4,589 board feet ng illegal na troso ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 639,000 pesos. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na sabat sa isang grade 12 student sa Bacolod City. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Nasabat ang mahigit 1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang estudyanteng grade 12 matapos itong maaresto sa isinagawang drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, lungsod ng Bacolod noong gabi ng Hunyo 10. Kinilala ang suspect sa alias na Jiro, 18 anyos at residente ng nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng CDEU, nagkumpiska mula sa suspect ang 4 na sachet at 3 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na 160 grams at tinatayang may halagang 1,088,000 pesos. Ang mga nakuhang ilegal na droga ay isa sa ilalim sa pagsusuri at karagdagang investigasyon ng crime laboratory. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisyang sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipinos Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: At katropa, panghuli, may lalaki ang sugatan matapos pagbabarilin ng kanyang katrabaho habang siya'y natutulog. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
9: Ang lalaking kinilala kay alias Widson, 30 anyos, ng barangay Patong-Patong, Haniway, Iloilo matapos na pagbabarilin ng suspect na kinilala kay alias Joanne, 20 anyos, ng Miagaw, Iloilo. Magkasama ang dalawa sa kanilang pinagtratrabahuang karenderya sa barangay Balabag, Pavia at magkasama rin sa bahay na kanilang tinutuluyan. Sa investigasyon ng Pavia Municipal Police Station, may dating di pagkakaintindihan ang dalawa ngunit ito ay nasettle na ng kanilang Barangay Numagahan humingi ng pasensya ang suspect sa biktima, ngunit sa halip na patawarin ito ng biktima, kanya pang inayang suspect na magboxing pero hindi ito pumayag. Umuwi ang suspect sa kanilang bahay sa Miagaw at kumuha ng armas. Sa kaniyang pagbalik sa kanilang tinutuluyan, agad niyang pinaputukan ang biktima nang makita niyang natutulog. Nahuli naman kaagad ng mga kapulisan ng suspect at na-recover ang 38 caliber revolver. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian na apektado na easterlies ang eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Today, asahan din ang makulimlim na langit, may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat sa bahagi po ng Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga at Davao Region.
1: Tropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Sumikat po araw 5:27 this morning, nasa lulubog alas 6:25 ng gabi, katropa.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang balitang ito ng Santon Gold. Pwede niyo pong subukan ito, likas subok. At marami nagsasabi, epektibo. Umanaw na sa edad na 47 si Thai Princess Bajra Kitiyabba ha Mahidol. Panganay po anak ni Thai King Mahabaji Ralongkorn ayon sa anunsyo ng Royal Palace ng Thailand. Na-confined sa ospital ang prinsesa mula pa noong December 2022 matapos po magkasakit dahil sa abdominal infection. Kalaunan ay lumala. Ayon sa Bureau of the Royal Household, pumanaw ang prinsesa nitong Webes ng gabi at bibigyan ng state funeral sa Grand Palace sa Bangkok. Si Princess Ba ay isang prosecutor at diplomat na nagsilbing ambassador ng Thailand sa Austria at naging tagapagtaguyod ng women's rights. Sa ngayon, wala pang inaanunsyong opisyal na tagapamana o tagapagmana sa trono ang hari ng Thailand.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sold out agad sa loob ng 30 minutes ang mga tiket para sa inaabangang BTS World Tour Arirang sa Pilipinas nang magsimula ang general sale kahapon ayon sa concert promoter na Live Nation Philippines. Opisyal nang ubos ang tiket para sa dalawang araw na concert ng K-pop group na gaganapin sa March 13 at 14, 2027 sa Philippine Arena sa Bulacan. Dahil sa bilis ng bentahan, bumuhos ang reaksyon sa social media kung saan nag-ingay ang mga ARMY fan para sa dagdag na day 3 para sa mga hindi pa nakabili. Maging ang mga sikat na celebrity ay nakabili rin, kabilang ang aktres na si Megan Young na nagpahayag ng kanyang relief matapos makasecure ng tiket. Ang naturang concert ay ang ika-apat na pagtatanghal ng BTS sa bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting!
2: XFM News Nationwide, balitang sports!
0: Atid naman sa atin to, katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nabigo po ang alas Pilipinas na makapasok sa semis ng ABC Women's Volleyball Cup matapos talunin ng Taiwan sa straight sets 25-16, 25-14 at 25-10 dyan sa Canton City Arena. Ayon kay Team Captain Eliza Valdez, naging malaking hamon daw para sa koponan ng maikling panahon ng preparasyon matapos mabuo muli ang lineup dalawang linggo bago ang tournament. Sa kabila po ng kabiguan ay positibo pa rin si Valdez sa potensyal ng mga batang malalaro ng koponan. Sinabi naman interim coach Shaq De Los Santos na marami silang natutunan sa tournament sa kabila ng iba't ibang pagsubok na hinarap ng koponan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayon pong Biyernes, araw ng ating kalayaan, katropa, June 12, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
4: X
3: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
9: Mga katupa,

Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga suki nga mga tagbalamati? Saliwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton siya nga pagpangalagad, padayon kita nga nagatukib sini, kagpadayon na magatukib sa mga sekreto sa likod sini sa natural nga mga pamaagi sa pagbulong, sa pag-paayo sa aton sa nga kondisyon, pagpabakod sa aton lawas, agon makalikaw kita sa nagkalain-lain sini nga mga balitian. Pinaagi, syempre sa pagtukib sa kapasidad sini sa mga tanong, makita sa aton sini palibot, mga sangkap sa aton kusina, mga bungang kahoy, mga dahon dira, no? Parte sa mga katamnan dira. Nagbisan pa sa paggamit gani sang tubi, gusto sini nga mga pamaagi, technique sa pagaginhawa o kon breathing technique. Kagbisan pa gani no sa aton sa positibo nga paminsaron nga makahatag sa aton sang kabugusan nga benepisyo. Nga ini no may maayo gid nga resulta sa aton sini nga ikaing lawas lamang kon mangin mapisan kita sa padayon nga pagtuon kag padayon nga pagtukib kon paano nato narigamiton para sa aton sini nga benepisyo. Bala no may hambalanon kita sa Ingles nga the people kon are destroyed because of lack of knowledge. Gani ang ihibalo isagali sa pinaka dako naton sini nga hinganiban para mapadayon o kon mapabilin nga mabakod ang aton sini kalawasan. Sa kinanda ng inyong certified na

0: Path Practitioner Doc Leo Amos. Ululupon naman kita sa ning edisyon sa aton sining pagpangalagad. Tag live man gani kita mabatian sa mga XFM stations sa bugos sining isla sang Panay. Lakip man sa syudad sang Bacolod kag mga XFM stations dira sa Negros Island region. Welcome, welcome gina sa aton sining pagpangalagad. Amo man makitaan man kag mabatian ng aton sining programa sa mga Facebook pages sa aton sining mga XFM stations. Kag syempre dari man sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Ayan, kung may mga concern ka mo sini sa ikaing lawas, may imo nyo nang ipalabot sa aton sering text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. O kung hindi gani, pwede nyo man, no? Ipalabot din sa aton, pinagi sa pag-send sini sa aton nga comment box sa aton sering Facebook live page. I-like nyo ang mga Facebook pages like XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Kag sa tanan nyo mga Facebook pages sa aton sering mga XFM radio stations, kung din kamo sani naga pamati. Well, isa na naman ka topiko ang aton sining pag-istoryan sa ning edisyon sa aton sining pag-pangalagad. Aton pag-atunaan karon, no, ang ginatawag sini ang pagkinahanglan sang balanse. Balan mo sa aton sining kabuhi, especially pag-abot sa aton sining ika ayong lawas. Tuman ka importante ang ginatawag nga homeostasis, no. Hindi ba lang balanse sa tanan sa sulod sa aton sininga lawas? Parang mapabilin sinino ang kabakod sa aton sininga pamatyagan? Kung kadamos ang dapat na ni balanse sa sulod sa aton sininga lawas, pero may isa karon ka ginatawag dapat naton balansiyon nga aton sini pagatunan sini edisyon sang aton sini nga pagapangalagad. Aton tunaan karon kung paano naton sini balansiyon ng aton sini nga nutrisyon. Ano bala ka importante ining nutrisyon sa nagliligad naton sini nga mga tupiko? Ang nutrisyon gali isa ni siya kapundasyon na para sa isa sini ka healthy lifestyle kag nagapabilin sini nga maayo nga pamatyagan na nato. Amo ra ka importante sini ang nutrisyon. Ano ba lang matabo, no, kung madula ang balanse sa nutrisyon? Ano ayhan ang mga balatian nga mga resulta kung konsekwensya sini? May labot bala ini sa pagmasakit sang tawo? Kag ano naman ang aton sini mahimo sini nga kaunon o kung pwede naton sini nga tumaron para nga mabalik sa balanse ang aton sini nga nutrisyon. Ini kag madamo pa no nga aton sini nga pagistoryahan kaupod sa aton sini nga ginatawag pila sini ka mga detalye nga igapatpat diri sa inyo sa aton sini nga pagpangalagad. Ba may nag-text sa aton. Pero ako yun, Doc, basta maka premium D3 coffee mix, balanse gid. Balanse gid ang pamatsyag yung ano sa bilog nga adlaw at mabalanse ina, no, kapin ba kung kulang ka sa vitamin D. Vitamin D nagabulig na mo panami sa aton sininga modo kag ang tao nga kulang sa vitamin D, nagaaburido siya. Amo na nga pamatsyag na balanse ang imo sa adlaw kung makinom ka sa premium D3 coffee mix. Kag hindi lang ina, kung gusto man siya ginatawagan nutritious pagid siya nga coffee pero wising caffeine, pwede man ang Santhon Plus coffee mix. Araya ko na, di ba, kulang ka sa protina sini, mabuligan nga mabalanse man ang imosaring protein nga gina-require sa lawas sa adlaw. Pero kung gusto kaya nga nami imosaring pamanit, nami kutis, nami supat sini, isa man nga makabulig sa nindira ako nang giniinom mga coffee is Sunthorn Gold Coffee Mix. Mga kwan na niya, mga pulo pa saplid na niya sa mga kinanglano na ton para nga bisan paano mapunaan ang mga imbalances sa ton sa ning kinahanglanon pag-abotiya sa nutrisyon. Pero balik kita, ano ba na ining ginatawag balanse nga nutrisyon? Ang balanse nga nutrisyon, butang balanse ni amuning pagkaon na ton sang nanari-sari nga mga pagkaon sa husto sini nga kadamuon suno sa kinahanglanon sang aton sini nga lawas sa nutrients o kung nutrina para siya ang mag-function o kung para ini ang mag-function sang maayo. Kay nga man, ang aton lawas kasubong ini sang ginatawag makina o kon machine. Kag ining machine kinanglan sa nagkarinlain nga parte sanino ang gatong para nga magtrabaho sang maayo. Kasubong man sa aton sining lawas kinanglan naton sini ang nagkarinlain nga nutrients, mga substances para nga mapabilin sining maayo ang pagfunction sa lawas, sig mapabilin sini ang balanse dira sa sulod, especially pag-abot sa nutrisyon. So, kinanglan naton sa ng carbohydrates, kinanglan naton sa ng protein, kinanglan naton ng good fat, kinanglan naton sa ng mga vitamina kag minerales para nga mapabilin ang balanse sa kinanglan naton sa sulod niya sa punto iya sa nutrisyon. Kag nga tuman ini ka importante ang ining nutrisyon. Tungod ang nutrisyon nagabulig para kita sini ang magdako kag para nga ma-repair ang aton sini nga lawas. Magambal ko nga magdako, syempre halin sa gamay sini, especially sa mga kabataan, pamatan-on sini, hasta nga magdako, kinahanglanon gid sini nagkakaigo sini nga supply o kon nutrients nga nagapadako sa lawas. Hindi padako lang nga basta nagatambok lang o nagahabok ka ha. Kinanglan aton sini kinatawag grow and glow food. Tamo sa mga elementary pupil, ano, ginatudlo kita ning go, grow, and glow. Timagambal kita sa ning go, pag-abot sa pagkaon, kinanglan naton sa nidra ang carbohydrates. Ang good source sabi sa carbohydrates, complex carbohydrate source, mga kalaruton bala nga pwede naton kaunon. Kung magkaon ka man sini sang kanon, pwede sining unpolished rice o kon ang ginatawag red rice o kon ang black rice. Kag healthy fats nga kinahanglanon naton, na diri ni siya na paidalom sa go, pag-abot naman niya sa grow, di kinanglan sini sang protein. Amo ning ambal blas ang kilala ko nga kinanglan protein para ni magarikotoy do ka. May punto man ano, kinanglan para magdamol kag magdako ang aton sa ning maskulo o kon kaunuran, kinanglan kita sa nisang protina. Kag abot naman niya sa glow para nga naganayanaya ang aton sa ning guya o kon ang aton sa ning pungyahan kon mga kilala ko padra sa antike ano, Rosie Chikabi. Kinanglan naton siya no sang mga bitamina kag minerales, lakip na diri ang fiber para mag-glow man ang aton sa ninga lawas, nami aton sa ninga pamanit, nami aton sa ninga kutis. Amo na ka importante no sang balanse sa ninga nutrisyon. Kag kinanglan ta man ang balanse nga nutrisyon para ni kita magluya para nga mapabilin ang aton sa ninga kapagsik halin sa aga sini hasta maghapon. Kay kun indi na balanse ang iban sa ni pagbugtaw sa aga pa lang daw drain na. Do kasubong bala sa cellphone nga problemado ang battery bala nga nakaunay naman kung tani sa charger halin sa gabi pakados kagahon pakados sa aga, pero pagbunot po pila-pila lang ka minuto or oras sa imo sa nagagamit, drained naman na liwat. Isa pagid ang balanse nga nutrisyon kinanglanon para man mapabakod ang aton sininga immune system para maprotektahan kita batok sa infeksyon. Ano bilang matabo si sa kapungsod kung maluyang iya sininga armed forces? Ano matabo si sa kapungsod kung maluya ang mga militar, maluya ang army, mahina ang pulis, ha? Hambal gani sang kilala ko sini manabalaan ko sige diri na lang do kay localized na lang gani ano blang matabo sinis komunidad kuno nagatrabaho sini mga barangay tanod daw. Kung may nagamaoy daw, ba daw kabudlay, gano'n ginatagaliog ang iban. Ang punto sa ni, pag-abot sa aton, sa nga gwardya sa aton, sa rikadawasan, kinanglan gali ang balansing ng nutrisyon para maproteheran kita sa ni, batok sa makalalaton sa nga mga badatian. Magambal kita mga kalalaton yung badatian, ti ara, dira, ahalin nila sa mga mikrobyo, virus, ara sa nga bakteriya, fungi, parasite, kag iban pa. Kag iban pa gid yung mga kinahanglanon na to, ano, bisan pa sa aton, sa nipaminsaron kinanglanon, sa isang balanse, sa nutrisyon, para nga, mapabili na to ng kanami sa nga ton sa nga panghuna-huna kag bisan pa sa pagsolbar sa mga dapat na ton sa nga solbaron kati utok na ton kinanglan mag-function sang maayo kay para nga masolbar na to ng dapat na ton solbaron, mahimo na to ng dapat na ton sa nga himuon, kag nakasalalay, kag nakasandig na sa balanse sa nga nutrisyon, kag maridos man na ton kung balanseng nutrisyon na mapanubo man na ton sa nga risgo sa nagkarinlain sa nga mga balatian. Amo ning matabo sa lawas, no? Kung nalimbawa hindi kita permi nagakaon sang balanse sa nga mga kinanglanon sa aton sa nga lawas. So possibly sini no sa aton sa mga tagparamati instead karon sang healthy food dire kita karon sa mga unhealthy o kon mga junk food abi nga ginatawag o kon na andan na abi naton madumduman ko pang beluhanay na mon sang istorya sang una sang isa ka client nga bisan paano may na bulubalaan man sa health bala pero subong ti nangin mapisa nagin sa paghalong siya sa nga lawas sige sa tuon sini especially pagabot sini sa prevention. Pag mention ko bala nga junk food siya dalilam bala dok siya hindi bala may nagalibot tong kaisa sa aton sining barangay o kon sa aton sining lugar nagasinggit dira nga may mga junk ka mo dira bakal sinisang mga inoghaboy na naton dira tindi na baka do sa junk shop ito siya ang junk food dok din magkakanto. galing problema ti ang junk food nyo nagdeterminohan aton sulod sa aton sining yan. Resulta, instead nga mangin healthy kita, nagaamat-amat kita gain sang weight. Pero ang problema, ang kabugat nato, hindi tungkol nga nagadako ang aton sa nga muscles, kundi nagadamol ang tambok sa nga. Hindi man kinanglanon sa aton sa nga lawas until eventually magkadto kita sa ni sa ginatawag obesity because of unhealthy food. Kag nabalaan naman naton nga ang pagsobra sa aton sa nga kabugaton, obesity sa ni, may dako nga labot sa ni sa nagkalain-lain nga problema sa aton sa nga lawas. Lakip sa problema kung baratian sila sa kaugatan ng kurason, cardiovascular disease, hypertension, gataas mo na ito sa nga risk sa stroke, kagamuman sa insulin resistance and eventually pagkados ni sa type 2 diabetes. Kung hindi healthy ang ito sa nga pagkaon. Kagun hindi kita nagakaon sa healthy adlaw, ay hindi man tadayon maano tagon talaga, hindi man tadayon maano sini. Pero galing lang ko sige-sige, nga daw kabahin na sa aton sa nga lifestyle, ang daw ay nakatayo effort pag-abot sa aton sa nga health, pag-abot sa aton sa nga pagkaon. Ang ibang gadi sa salig na lang kusina nila sa restaurant, kung pagpa-deliver na lang, hindi na healthy sa aton sa nga lawas. Okay lang kung tani, kung once a month lang na nung nagakadaw kita sa restaurant or tipon-tipon na abi like one time may nagpamangkot sa aton sa nga dok amo lang gining mahapos nga mahimo ko sa kada sa halos kada adlaw ang pag-prepare sinisang mga instant. Tis nga dok, kakaon ko halos permi. Hindi magin sa ring adlaw-adlaw, pero halos permi ko dok nagkakaon sa noodles. Okay bala na? Singko, kung mahimo tani, once a month lang, nakapaminsar sa isang madalom. Ang once a month, galing a suggestion na ito, na no, pag-abot sa instant noodles, sari, halos adlaw-adlaw niya galing iya nga ginakaon. Hindi good healthy sa aton sa ring lawas, sa aton sa ring kaugatan, sa aton sa ring kidneys, kaya mabugat din nga ginaproseso sa aton sa ring lawas. Dali kita magluya, kung imbalance ang aton sa ring nutrisyon, di masustansya aton sa ring ginakaon, mahina ang aton sa ring paminsaron. Ang iban ganit sinidalaan na lang sa paakig-akig mo. Kung natamaran na bala sini mag paminsar, especially sa kabataan, kung di healthy, yung mo sini ginapakaon sa ila, nag-arikutoy, nag-putot, o kung ginatawag mahina ang ila sini nga pag dako, nag-ahina man ang aton sini nga immunity, madali kita malatnan sa balatian, kag-ara ang ginatawag nutrient deficiencies. Like for example, kung kulang ka sini sa iron, kani ka panakaon sa isang laswa, posible nga mag-suprer ka sini sa iron deficiency anemia. Samantalang kung balanse, gali ang aton sini nga pagkaon, ang aton sini maginakaon na adlaw-adlaw, may dako gid nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ultimo sa utok naton na no, nakadepende gid ni sa nutrients para siyang magfunction sini sang maayo. Like for example, ang aton sini nga utok nagakinanglan sang protein para nga magfunction sa sang maayo pirme. Di paano nakaron kon ang aton sini nga pagkaon pirme, more lang kita sini sa carbohydrates pagkatapos simple carbohydrates pa. Kundi imbalance gid kinanglan sang aton sini nga brain para magfunction sang maayo sang healthy fats. Di paano nakaron kon ang imo nga mantika ginagamit karon is kapila mo na sulit-suliton ang paggamit sini kung kaisa igo ka magbutang sa imo sini dapat iprito o kung pritohon nagapanganta na sini ang mantika samantala manami kong tani instead ginagamit na to is olive oil or virgin coconut oil nga isa na no virgin coconut oil kag moringa oil makita na sa aton sini nga premium D3 that's why ang nakagamit sini sang premium D3 capsule regular nga nagainom nakanotar nga sa doktor di na ko tanto malipat malipaton na subong kag daw mas nagnayanaya nga kun sini paminsaron ano yan ang rason sa likod sina ang rason sa likod sina it is because of xanthone halin sa panit sang mangustin ang vitamin D3 mismo pagkatapos ang good fat like virgin coconut oil and moringa oil nga ara dira nga nagabulig pa nami sa pagfunction sa aton brain nagapaktibo sa aton sa nga paminsaron and even ang ginatawag kakulang naton sini sa mga vitamins and minerals nagapahina sa aton sini nga memorya nagahina ang aton sini nga focus madali kita sini ma distract kag ano dapat ang kinahanglanon gali naton himuon kun magamoy na dapat i-mix naton ang aton sini nga mga ginakaon magambal gani kita nga i-mix dapat kada kaon naton may portion nga may utanon may ara sang prutas may ara sa ginatawag complex carbohydrates kag may ara sang healthy fat kag may ara man siya sang protein para nga bisan paano no continuous ang supply sang nutrients sa aton sa nga lawas nagabenepisyo sa aton sa nga immune system nagabenepisyo sa aton sa nga energy or mabenepisyoan ang aton sa nga lawas pinagi sa pagatag sa nagakaigo sa nga energy kag bisan pa sa aton sa nga brain para magfunction sang maayo diri kita karon. Ano ang matabo kung ginapabuyan-buyanan lang naton ang aton sa ringan nutrisyon? Pag-abot sini sa maginakaon naton, why kita halos nagapaminsar lang blako na nung makapaayo. More nga ginhatagan naton sa importansya kung ano ang manamit, tandaan naton, hindi atanan nga manamit, masustansya sa aton sa ringa lawas. Kagtungod nga hindi kita naanad sa pagkaon sang mga suppose amunang manamit, law ay na sa aton sini nga panabor pero amo nang kinanglanon kun tani sang aton sini nga lawas therefore ano ang konsekwensya kun halimbawa hindi balanse ang nutrisyon naton tungod nga ang aton mga ginakaon is hindi healthy buti ka damo sini sang posible nga mangin resulta o kun konsekwensya kun halimbawa too much ang aton sini nga ginatawag junk food duro man ang aton sini nga sugar or unhealthy man ang aton sini nga fat nga masami ginapasulod sa aton sini nga lawas pagkatapos hindi bastante ang prutas mga utanon husto sini nga protein kag mga vitamina way palabot tong kaisang iban sini nagapalipas-lipas pa sa oras ang ila sini nga pagkaon kung nagasigi-sigi ini na andan na naton ini kagway kita nagaseryoso pag-abot sa aton sini nga nutrisyon maapektuhan sini ang aton sini nga lawas laki pang aton sini nga panghuna isa pagidiri nga mahimo maapektuhan ang pagluya sang aton sini nga immune system. So, manotis nyo may mga tao nga masakiton, may mga tao man iya nga mabakod. It is because of ginatawag internal terrain na ginahambal naton. Like for example, ang lima katawo na expose sila sa parehas man nga pathogen, parehas sa nga mga kagaw, parehas sa nga germs, virus man na kon bacteria. Pero nga ang tatlo ginahilanat o kon nagmasakit, samantala ang duha wa ayman. It is because nga mabakod ang ila sini nga lawas, kargado sini sa sustansya sa nutrients. Nga isa sa ginahimo sila nagapabakod sa atod sini nga immune system. Madali katapikan sini sang trangkaso, mga sakit-sakit dira, hingo-hingo dira or infection. Mahinay ang pag-ayo sang imo sini nga pilas sa pananglit ikaw sini mapilasan ukon madali ka matapikan sang sakit infection, madali ka malatunan kag dugay ka man sini maka recover kag iban pagid. Inibangod nga ay nagkulang kita sa vitamin A, vitamin C, vitamin E kag iron kag zinc pagid nga makabulig inisla kung importante inisla sa pagpabakod sa aton siri nga immune system. So kung gusto gali kita nga mangin matalo mga aton siri nga memorya, mangin mabakod ng aton siri nga lawas, dapat buligan naton ng aton lawas nga balansihon ng aton siri nga nutrisyon. Kaon sang gusto, tulog sang gusto, inom sa nagkakaigyo nga tubig, more sa fruits and vegetables instead of junk foods. Ang carbohydrates na ton dapat halin sa complex source. Kay bisan na noon na ton kabulubaliskad sa ton sila mga tagparamati mga viewers na ton, kinahanglan na ton ang carbohydrates. Ang problema sa iban kung nga ginalimitan nila ang kanon sini, kati may ginabadyag na sila sa lawas. Ha? Kapin pa nag-uso, bala nang ginatawag unli rice ni. Ang balsang kilala ko. So may mong problema, tanid ako na usong unli rice. Ha? Hindi lang pagpausuho ng unli sang katamad. Kaya nga man, ang problem na karon, kaon kita nga kaon sa carbohydrates, duro nga kanon karon, kulang man ang aton sa nga hulag. Di ano ba yung paabuton na ton? Kung nag-amat-amat kita sa gain sang weight, amat-amat kita sa tambok, amat-amat kita sa dako, nga may efekto o kung may relasyon na rin sa aton sini nga mga balatian nga posible pag-aanihon pag-abot sini sang panahon. Nga man, kung ang aton sininutrisyon hindi balanse, ang isa sini nga posible mangin resulta obesity. Sa kadamo sini sang calories, sugar, kag fat, especially unhealthy fat sa aton sa ginakaon. Insulin resistance, makadol sini sa type 2 diabetes, tungod sa long-term sugar, kung high sugar intake. Heart disease, tungod sa excess sini unhealthy fat, kag salt sa aton sini maginakaon. Anemia, for lack of iron, kani kita sini palakaon sa mga utanon, kag bone problems tungod na kulangan kita sini sang mga mineral kag sustansya kasumon sa sang calcium nga nagabulig pa bakod sang aton sini nga tul-an. Ini bangod nga imbalance ang aton sini nga nutrisyon. So karon, ano naman niya ang papel sa pila sini ka mga utanon, pagkaon ka mga suplemento pag-abot sa pagbalanse sang aton sini nga nutrisyon. Like may nagpamangkot diri sa aton, good PM doc, nagapamati ko sini nga program. Kanami, sang topic, kag interesado ako kung ano ang pwede ko imnon kag kaunon para nga mabalik sa balanse sini ang nutrisyon. Si Vivian ni Doc, more power sa iyo sa nga program. Ari nga ton, sini pila ka mga suggestion para mabuligan nga bisan paano ma-feel na ton ang mga missing o kung kakulangan dira sa ton sa ginakaon pag-abot sini sa nutrisyon para nga bisan paano mapahagan-hagan na ton ang konsekwensya sang imbalances kag maamat-amat na ton balik ang balance sa ton sa nga lawas nga magbalik man sa ton sa nga bakod sa ton sa nga immune system sa ton sa nga lawas bisan pa sa ton sa nga paminsar. Isa sa ginarecommend sini sa mga eksperto sa aton sini mga tagparamati para nga mapunaan ang kakulangan sa aton sini nga lawas, amo ang spirulina. Ang spirulina o kon ang spirulina makabulig para mabuligan balanse ang ginatawag aton sini nga nutrisyon. Nga man, tungod nga madamo ini sa ginatawag protina. Kag hindi lang basta protina ha, but high quality protein nga nagabulig para ma-build yung ma-repair ang aton sa nga body tissues, ang aton sa nga muscles. May ara man naningisang iron para nga malikawan aton sa ni ang iron deficiency anemia. May B vitamins man ni para nga magbuligan niya nga ton sininga enerhiya mapabilin sa bilog nga adlaw. Energy production ang isa sa benepiso sa isang B vitamins nga ari diri sa spirulina. Nagabulig siya para mabatuan ang nutrient deficiency, maboost ang aton sa ng energy, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sa iron, sa ila sini mga ginakaon, kaya hindi mahilig sini magkaon sa mga utanon. Isa nga makabulig sa aton, amo ang pag-inom sini sang Sunthorn Plus Gold capsule. Nga man, para sa inyo sini mas mahapos nga paghimo para nga ma-providean no kon madugangan sang kinahanglanon, mahatagan sini sa mga missing nga mga bitamina kag mineral sang aton sa nga lawas nga nagaresulta sa badatian ang pagtumar sang Sunthorn Plus Gold capsule. Nga man, isa sa sangkap sini amo ang spirulina nga ginasiling naton diri may aras sang high quality protein nga nagabulig fight sa nutrient deficiency, nagabulig nga mabalik ang aton sa matamat puwersa, ang aton sining enerhiya, especially sa mga tao nga kulang sa protina, kulang sini sa pila ka mga bitamina kag mga minerals kasubong sini sang iron sa ila sini adlaw-adlaw nga gina kaon. That's why pagtumar sa Sunthorn Plus Gold capsule makabulig para nga malikawan aton sini ang ginatawag nutritional imbalance nga nagaresulta sa nagkarinlain sini o kung may labot sini sa nagkarin lain nga problema sa aton sini nga lawas ukon mga balatian. Dugang pa, ang Sunthorn Plus Gold, hindi lang spirulina ang sangkap nga ari diri. May ara pagidinis ang balunggay. Ano ba lang ginatermino sa balunggay? Ginatawag ni sa Ingles nga Queen of All Vegetables. Hindi ka man basta mangin queen mo kung hina-hina lang ang kwalifikasyon mo. Especially pag-abot sa utanon. Ang balunggay, mayara sa beta-carotene kung pro-vitamin A. Nga good for eyesight, good for aton sa nga panit. May ara man sa sang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sa nga tulaan. Makabulig ini improve sang overall nutrition by supplying many vitamins and minerals that may be missing in daily meals. So kung hindi ka mo masami makahanda sa mga utanon sa inyo sa ginakaon, instead more ka mo sa ginatawag mga instant-instant dira, a bit try nyo para ma hindi ba na magdako pagid ang gap o kung ang pagkulang sa mga sustansya sa lawas sa pag-abot sa nisa nutrients. Try nyo tumara sa nisa Sunthorn Plus Gold Capsule kay ang sangkap sa ni dagaya sa mga vitamina, minerals, mga bioactive compounds yung nagabulig no, para pagpabakod sa aton sa nga lawas, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sa aton sa nga immune system, pabakod sa aton sa nga tulaan kay iban pagit sa ni nga binipisyo. Kagbasis sa pagtuon, ang isa galia sa madamo sini nga kulang sa tao, lakip na sa mga Pilipino, even though ari kita sini sa tropical nga pungsod, amo sini ang vitamin D. Nga man, tungod niya kulang sa pagpasilak sini sa adlaw. Ang pagpasilak sa adlaw, isa sa makuha galin na to, nagapanghikot ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Pag-abot iya sa ginatawag nutrisyon, paano makabulig ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule? Ang isa sa problema naton, kun madamo mantani kita sang calcium pero hindi madrehiran o hindi mapuslan sang aton sa ninga tulaan tungod nga waay gali sa nagabulig like a vitamin D. Isa nga makabulig gali dira para ang calcium kagiban pagid sini nga mga kinahanglanon nga mineral sa pagpabakod sang aton lawas lakip sa aton sa ninga tulaan, kinanglan sang gitatawag vitamin D. Diri naman naton pasudlon sini ang papel sang aton sa ninga premium D3 capsule. Nga man nagabulig absorb sa calcium from food, nag-strength, strengthen sa aton sa nga bone and teeth. At kung nag-hulunga-hunga ng ngipon mo na, o gabuk mo sa nga ngipon, dra, kinanglan mo dugang sa nga vitamin D para nga ang calcium mapuslan gitsang lawas na ton. Magluwas nga nagabulig papabakod sa aton sa nga kaunuran, kagpabakod mang sa aton sa nga immune system. Kaya ang tao nga kulang sa vitamin D, like for example, why man siya nagpasilak sa adlaw, why man siya nagiinom sa vitamin D supplement, ang resulta sa ni hinain mo sa nga tulaan, may mga palanakit ka pa ari mga batyagan sa imo sini nga kalawasan kag mataas ang risgo sini sa fracture pagkabali masami kasi ni ginakapoy kag mahina imo sini nga immune system. So ari ang sabat sa aton sini mga kakulangan sa lawas tungod nga hindi kita makapasilak sa masami sa adlaw, pero ang iban sini kung makagwa man sa adlaw may sunblock man o kung sunscreen tindi masyado mabinipisyon ang aton sini nga lawas sa silak sang adlaw, ari ang premium D3 soft gel capsule. Pero ang isa pa gyud sa concern diri, since nga ang vitamin D3 like nga ara sa premium D3 capsule is fat soluble, paano naman maabsorb sa lawas? Don't worry, mayara ini sang good fat. Ang good fat kining lanon man sa aton sa ringa lawas para magnamin pag-function sang aton sa ringa brain. Kag magluwas sina nagabulig pa ini para nga maabsorb sang aton sa ringa lawas sang maayo ang vitamin D3 nga ara dira. So nothing to worry nga ayan mauyang ni hindi ni maabsorb ang manami pagid kay ti ginuupod ang duha sini ka good fat like virgin coconut oil and moringa oil dira sa aton sa premium D3 soft gel capsule. Muna makasiling kita nga pinasahi ni mo. Nagkarin lain man ang mga vitamin D3 sa market sa ni. Makasiling kita nga pinasahi niya ang premium D3 soft gel capsule. Hambal ganis ang kilala. Kos nga doon ko magpatughong kabalasang gasolina. Ala, hindi man niya kung premium mo. Tiyan mo man sa ginapasulod na ton sa aton sa ringa lawas. Magluwas nga gold na like Santhone na Santhone Plus Gold Capsule. Meron pa kita sa premium D3 capsule. Kagari pagid sa aton sa mga tawag para mati. Kung kulang ka sa pagkaon sini sa masami sa mga prutas, kag mga utanon nga dagaya sini sa vitamin C, mamroblema kita no sa aton sini mga tawag para mati. Masami kita sini matapikan sang infeksyon. Ang isa sa reklamo sa aton sini nga texter, doon pabalik-balik pero may akong sini nga UTI. Anong pwede ko sini nga himuon? At pwede mo nga himuon sini, pabakuron mo ang mataamat ang imo sini nga immunity. Kaya ang UTI is urinary tract infection. Magluwas sa isa ka UTI, iahambal sang kilala kung kasi doon ko ay niya labot sa infection pero masakit sa balatyagon. So kano na yung UTI kaya hindi man na urinary tract infection. Singya mo niya doon ang umibig. Tapos iniwan. UTI man tod no, masakit yas balatyagon. Pero ari yang infection kinanglan pabakuron gid nato nang aton sa nga immunity. Pinagi sini sa pagtake pagpasulod sa lawas ang vitamin C. Kayo na una, why nagka-produce ang vitamin C ang aton sa nga lawas? Dili naman masulod sa nga papel sa aton sa nga Santhone Vitamin C. That's why sa mga nakagamit sa Santhone Vitamin C, manotice nila, do kadasig lang mag-ayos ako sa nga pilas. Makatol-katol ko blado kang pabalik-balik. Nga ang sa nagasigisigi na ko Santhone Vitamin C, kadasig mo lang na uli yan. Ina, tungod nga nag-amat-amat bako dang imo sa nga immune system. Nagabulig sila papas ang kagaw sa ni. Sa ibang pagid sini nga patimaan ko nagakulang ka sa vitamin C, nagadugo ang imo sa nga ngislo. Deficiency na siya sa vitamin C. Pero careful ha, kay kung napabayaan nina posible nga may angot pagin ina sa problema sa ginatawag tagipusoon ang pagdugo sa aton sa ringa gums. Kag masami man niya kakapoy yung mabatyagan sa rikon kulang makita sini sa vitamin C. That's why kung kulang kita sini sa nutrients, may imbalance sa nagkatabo sa aton sa ringa lawas, ang konsekwensya sini nagalain-lain sini nga mga balatian kag bisan pang ginatawag simple nga pagluya sa masami sa aton kadawasan and may labot ni sa kakulang sa nutrients sa aton sa nga lawas. Samantala, ari ang Santhone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ang Santhone Vitamin C nga makabulig puno sang mga kakulangan sa aton sa nga kalawasan. Nga kung i-combine mo ini, ining tatlo, ining aton sa nga ultimate trio, makabulig parang maboost ang protein, ang aton sa nga iron, aton sa nga energy. Mabuligan para nga ang aton sa nga vitamins and minerals. Nga mga kakulangan, kaginahanglanon ang maamat-amat man na punaan, mabuligan nga mapabakod ang aton sa nga ngipon, mapabakod ang aton sa nga ngislo, mapabakod ang aton sa nga katulanan, kag maboost ang aton sa nga immune system. Kag isang pagid sini maabsorb na ton sini ang pila sini ka mga minerales nga kinahanglan sang partner nga vitamin para magamit sa aton sini nga lawas. Kung nagagamit kita regular nga nagatumar sang Santhone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C.
1: The secret to pill.
0: Sa palagas nga pala mangkutanon, mahimo nyo nang isend na sa aton sa ringa text line 0950-975-6970. Sa nga pinamangkot, kung di ko na makabakal sini sang na-mention na ton nga mga product, sabi pagalawago na ton ang mga lugar kung di ka mo sini makabakal o kung mga butika, kagiban pagid sini nga dugang nga mga detalye pagabot sini sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa aton sini malipot nga mga pahibalo.
2: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko.

0: Seven Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay! Kaya

0: mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Please, sa mga butika.
0: The secret of pain.
2: Pabalik sa atong sering pagpangalaga diri sa atong sering programa. Mahimo may mga palagas kamo sa sering palamang kutanon. Pwede nyo lang senda sa atong sering text line 0950 975-6970. Ako ni padala nyo lang dira sa aton sering nga comment section, akong comment box daton sa malagatanaw sa aton through Facebook live. Si Boyet may message sa aton. Gusto na dok, patigid ko nga kung mapabakod ang lawas, hindi na basta magbalik-balik ang infeksyon. Ang nanay na mundok sang una matunugan, ilabi na. Kung mabasa, bisantaliti, dayon gidok, hila naton, dayon kang nagahigda, ginatrangkaso. Pero, sang sige tumar, sang Sunthon Plus Gold capsule, premium D3, kag inyong vitamin C, subong, doga pahambog pa sa dok. Pero ginapunggan lang namon magsige, gwa kon gabi kag magpulaw kay basi magmasakit naman siya. Thank you no sa aton sining texter. Ang isa nga makabulig sa aton na no para magbakod ang aton sining immunity, among mag-provide sa nagakaigo sining nutrients, vitamins and minerals, mga bioactive compounds sa kinanglanon sa aton sining lawas. Taliwas bala sa aton ang dance sining kon magpabakod sa immune system, the vitamin C lang balang aton sini masami mabatian. Actually, kinanglan taman sini ang vitamin A. Kinanglan taman sini ang vitamin D. Kinanglan taman sini ang vitamin E. Kinanglan taman sini ang iron. Kinanglan taman sini ang zinc para mapabakod ang aton sini ang immune system. Kagamin niyo kung nano, kung nagatumar kita sini sa Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, like Sunthon Vitamin C, kasubong lang sa isa ka pungsod balang ginapabakod bang imo sa ring armed forces, ginapabakod bang imo sa ring militar, ginapabakod bang imo sa ring army, ginapabakod bang imo sa ring pulisa para nga maproteksyonan ang pungsod. Amo man sa aton lawas ginapabakod na to ng aton sa ring immunity para hindi kita basta-basta malatunan sini sang balatian tungod sini o kung kabangdanan sini sa mga kagaw ha, sa aton sini palibot ukon halin man sa isa sini nga naga balatian ukon may infection. Sa regular nga pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C, may nagapamangkot pila dokaw ka times ang pagtumar sini ginasuggest ninyo. Actually, bisan twice daily lang sa aga, abi like 30 minutes before pamahaw o kung 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes pagkatapos pamahaw. And then sa hapon naman lahat kung makainom ka sa ni mga 5 PM abi or 1 hour before ikaw sa ni magpanihapon. Kay para sa kaaraydan na to, ano, para sa ikayong lawas kung mahimo. General lang, atun sa ring suggestion, if possible, kung tani pinakalas na to na kaon sa serum o kung sa gabi, alas 6 ang takna sini sa gabi. Pero ang iban balaan din magluwas nga magkaon sa alas 6, dugay-dugay makaon naman sa mga alas 7, dugay-dugay matimo-timo naman mga alas 9. As lang as isa ba dagaan na lang istorya. Midnight snack naman niya. Ginagmay man lang ni, pero eventually magahatag sa aton, magadulong sa aton sa nagkaroon na niyo problema sa lawas kay masupot ina. Pero kung gusto kita makalikaw sa baratian, hatagan naton sang pahuwayang aton sa nga tiyan, kag husto sa nga nutrisyon, piragi sa husto sa nga pagkaon, kag pinaagi man sa husto sa nga food supplementation, like pagtumar sa Sunthon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Sunthon Vitamin C, para mapabilin ang balanse sa nutrisyon nga aton sa nga kinanglanon sa aton sa nga lawas, para nga mapabakod din eh, malikaw kita sini sa nagkarinlain nga mga balatian. Sa nagapinamangkot, dali kung diin ko no, mabakal, may naglangas langas gani diri nga dokte nga ang sa malapit per mga butika hindi pwede sa layo aw. Okay, kabalo ka lang lahog mula niya, pero kung gusto niya sa malayo nga butika te, depende sa imong ita to sa pinakamalayo nga butika. Pero kung gusto kaya sa butika nga hindi ka nablayawan pangita kasi mga bantugon taglagko na yung mga butika, yeah, pwede ni mabakal sa Mercury Drugstore. Pwede ka manakadto dira sa Rose Pharmacy, dira sa The Generics Pharmacy o kung TGP. South Star Drugstore, available man na ni. All Green Pharmacy, sarang man ka makabakal sa mga products ha, kag sa generika. Makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pero kung gusto ka man niya sang kumpleto sining mga produkto sang Yes Wealth Incorporated, pagkatapos ang isa pagid sa mabenepisyo ka mga kadto ikadira sila sining wellness center, may libre ka pagid sini nga health consultation. Kay ara dirang ila sining alternative medicine consultant magahatag sa inyo sinisang libre nga konsulta. Kung anong ginabatyag mo sa lawas, hatagan kanya sang protocol. Ano bala ang posible kabangdanan? Kapin ba kung may mga dala ka ng result bala sa imo sa ninga pagpa-laboratory? Mahimo basihan para nga kung anong imo sa ninga kinanglanon? Kaganong imo sa ninga dapat likawan? Mga kalanon nga dapat likawan? Mga pagkaon nga dapat sa nikaunon? Amo man sa mga ilimnon nga dapat kag hindi dapat sa aton sa nibalatian? Kag kung anong mga kombinasyon sa suplemento igahatag sa imo, igasuggest sa imo para nga mabuligan nga matamat balik ang balance sa imbalances sa aton sa ninga lawas pag-abot niya sa nutrisyon nga nagresulta sa rin sa nagkarinan niya balatian o kung sa ginabatsyag mo na sa imo sa ninga lawas. Dira gali na hamtang Yes to Health Wellness Center sa Ahiyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas, actually sila bisan Domingo, kaya may nagpamangkot sa aton. Blatidok, may office kami, may trabaho kami iya, Mondays through our Fridays. May iba nga daw nga pwede kami makakadto, nga way kami sa trabaho. Actually, Sundays, kada Domingo, bukas na sila, alas 9 takna sa aga. Domingo, tub-tub, Biyernes, actually, open na sila, alas 9 takna sa aga. Pwede kami makakadto dira, no? Sa pagbakal sa mga Yes to Health products, ukon na dala na lang ang libre siri nga konsultasyon. Pero kung gusto mo kamo sa complete set sa product, ukon may mga package, sabi ka mga baklon siri, kung dira kamo sa syudad sa Bacolod sa mga taga Negros sa Island Region, pwede ka mo makakadodra sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At tubang lang yun din eh, o kung tabok lang yun din sila sa Marayo Banka. Dira ka mo makabakal sa ni sang kumpleto sininga produkto sang Yes to Health Incorporated. Pero sa nagapinamangkot sa aton, ano do kang pwede? Like for example, isa no, sang aton sininga texter, ano do kang pwede ko inumon niya kape, ibulos ko sa akon sininga, hindi ko lang paglawagon, ang coffee, ng imo sininga coffee brand, ng imo sininga gina, inom, kaya daw hindi ko do kampante. Hindi ako mapahamtang ko namon yung ginainom ko, nag-hyper ako, pagkatapos nag-sulab ang sulok-sulok ko. At yun isa sa purpose, kung nga nag-apangafe ang tao, para nga mag-amat-amat siya, kung nabalik amat-amat, ang yasa niya kapagsik. Tungod nga na nagkakadulaan sa isang pwersa o kung nagahina, nagaluya na siya. At rin, isa man na isang indikasyon sa nutrient deficiency. Pero kung gusto ka iya, nga mabuligan nga maamat-amat pabalik ang imo sining puwersa, mabuligan nga ang imo sining pamatyag bala, especially sa imo sining tiyan, hindi permi magsulab sa piyak nga bahin kung amo ning imnon mo makabatyag ka pa sa isang lasting sining kabusog, hindi ka madali-dali sining magutom tungod kargado sa protina. Abi try ang Sunthone Plus Coffee Mix. Ang bintaha pag indiri kati why ni iya sang caffeine, kay basi may caffeine sensitivity ka bala, that's why nagahyper ang imo sining pamatyag. Iban sa ganin palpitate kung may ginatawag caffeine sensitivity. Tiyari ng Sunthone Plus, maring sabat sa imo sining ginapangita. Kung gusto ka tilawan, anay, i-substitute mo, anay, kontemporaryo, may kilala kita sining sinya dok ang ako niyang coffee. Primero, hambal mo to, temporaryo lang, anay, pero subong sinya, permanente ko lang gin permanente ko nang temporary ko. Temporarily permanent. Ang akon sa ninyo coffee nga ginom, stick na ko dari sa Sunthone Plus Coffee Mix. Tungod nga may malunggay, may spirulina, may soya nga kargado sa nisa protein. In fact, ang protein, high quality protein ang makuha naton sa ni sa ginatawag soya beans kag sa spirulina. Amo man sa barungay kag ang soya bean na ang protein na rin sa nisa soya beans, complete protein. Abis ang iba ng protein makuha lang gid naton sa meat o kon sa ista o kon sa karne. Kung plant source, isang makuha naton sa ring soya bean kag kung nagakafe kita mapasulod magarin naton at ina sa aton sa ringa lawas kon Sunthone Plus Coffee Mix ang aton siringa ginainom. Ang manami pagid sini kung may mga hormonal imbalances ka na sa mga kababainahan na, no? Like sa mga nagamenopause na dira, na medyo naghahabol ng emotion nga memory, emotion nga utok, makabulig ba nari ka may lecithin, may soft lavones pagid, nagabulig balance sa hormone, kagaman namin pagid sa kabisan kabataan, 5-year-old and up, pwede yung makainom sa Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga hamtong dira, gusto nyo yung hindi maglayo sa naandan nyo nga kafe, ang inyo sini ibulos abi. Kagtilawan nga bagong kafe, kagang isa pagid sini sa manami, kay mabuligan pagid ang inyo sini nga insulin sensitivity para nga makalikaw sa insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Diri kita sa premium D3 coffee mix. Samunay pangagdab, lagi na sa nga ton sini nga texter nga balansi na matyag yung maka premium D3 coffee mix. Tungod nga, may Santhon kag vitamin D3 para sa ginatawag insulin sensitivity. Kag-ara man gyapon ng aromas ang real coffee, ang sabor mismo sa real coffee beans. Pero manami sini, kaya ang gingamit na pampatamis, stevia. Pwede iya sa may mga nagataas triglyceride, taas cholesterol, nagakabala-kabala sa ila siring blood sugar because of insulin resistance, di ang gingamit sa iyang pampatamis is stevia. Pwede nyo matry premium D3 coffee mix. Pero kung gusto ka mo iyas ang pinasahi man yung coffee, nga samtang nagakafe ka mo nabuligan nga nagnayanaya pang inyo sa nga pensar nabuligan nga nagpagsik inyo sa nipamatsyag, plus nagabulig papabakod sa nga ton sa nga joints, aton katulanan, kaunuran, especially sa din ka pa nami ang matamat sa nga ton sa nga kutis sa ton sa nga panit, pwede ka mo mag-try sa isang Santhon Gold Coffee Mix. May masustansya nga mga sangkap, ara ang prutas, ka mga utanon, ginuupod man diri ang queen of all fruits and vegetables nga Santhon nga mangustin kag malunggay upod diri sa Santhon Plus Gold Coffee Mix. Pero ang kapinasay pagid sa nika may beauty ingredient siya. Ginupdan pagid siya sa glutathione and collagen. Para mabuligan bala ang aton sa nga lawas, may anti-aging benefit kita. Nagabulig, pahuben, ano? At yung pag-edad, ang pagkurinot sa panit, hindi magin naton malikawan na. Ang paglinagatok sa mga joint, sari, ang paghina sa aton sa mga joints, ang pagbatyag sa mga aray-aray sa aton sa mga lutalutahan, hindi magin malikawan sa kalabanan. So, minabalaan ko yung nagaedad na sang 80, padulong sa 90, pero kaluyan man, bakod yapon niya sa mga joints. In fact, ang pamanit sini is masiling na ton nga huben gyapon tungod sa healthy lifestyle. Pero sa mga tao, yung nga hindi mahimo ang isa kaadlaw nga way kamo sini nagatimid kag nagahigop sa inyo sini naandan niya kafe, kung gusto kamo sini isang ginatawag diversion, kung pagbag-o manabi para may dugang nga benepisyo, pwede kita maka-switch sa healthier nga coffee, healthy version nabi, healthier version sa nga doon sa coffee like Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, kag kasubong sini sa premium D3 capsule o kung premium D3 coffee mix ang pampatam is nga gingamit sini is a stevia. Pero may mga tagpalamati kita, hindi manigar nga siya dok bisan ano kanami ng coffee nga inyo sini ginapakilala. Why man kami maanad ya? Why man kami nagapangita sang coffee? Well and good. Pero ang pamangkot sunod, dok may tea man bala nga pwede imnon kun riba gusto yung magpainit-init sang sulok-sulok, especially sa specific na ton sini nga texture ha. Si ma'am, sige, retrieve ko ang message. So, ma'am, nalipat ko sa imo sa ngalan kadamo abis ang text messages dari. Labi na gid siyang problem ko ya pagkagabi do ni kondisyon nga kun sa nga tiyan. Actually pag serum pa lang dok, do nagaka anxious bala ko, nagaka balaka. Iko tungod nga gabi naman, ano naman ni posible matabo, etcetera, etcetera. Dira lang sa paminsaron bala. Kag si dok nga butol nga kun sa nga tiyan, daw di man ko makatigab, daw di man makagwa ang hangin sa kun sa nga lawas. Singko, why don't you try? Inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea, nagabulig pa kondisyon sa aton sa tiyan kag tinae. Nagabulig pa namin sa aton sa digestion. Nagabulig pa namin sa aton sa nutrient absorption. That's why kung kondisyon ng aton sa tiyan, ang isa sa resulta, mahamuok ang aton sa pagtulog sa kagabihon. Manami pagid, kati kung constipated, kabulayan kasi ni magpamuhin, pagkaaga, no? Like 1 hour before bedtime, nag-inom ka na sa isa katasa sa isang Santhon Gold Herbal Tea, pagkaaga, ang kadabanan sa ni makabatyag sa manami nga pag pagwa sila sila nga higo tungod ang cinnamon bark kag ang turmeric nga sila nga sangkap nagabulig sila pahapos man sa pagpagwa sa aton sila nga higo. Available man ni sa mga butika kag parmasya marapit ta sa inyo sila nga lugar. Pero sa nag-message sa aton ginaong gusto mo yung malayo, ala sige latas to ah. Pangita ka tayo sa pinakamalayo nga butika kung naman ang trip mo. Pero ang pinakapunto na aton sa niya sa halos tanan niya mga butika o parmasya available rin ang aton sa nga mga health products o kung mga produkto sari sang Yes to Health Incorporated. So nagpamangkot sa aton siya, doktor, nagkakurog-kurog ang akon sa nga panulukan kag daw may nagalutaw. Pero sa nakabati ko sang Visionex Plus Soft Gel Capsule, isa ka bulan naging sigi-sigi ko tumar 2 times a day subundok kanami na sang akon sa nga panulok kag ang daw nagakisap-kisap nga mata na kon ang nadula man. Thank you gidok sa Visionex Plus capsule. Ang pamangkot sunod diretso pwede ko dok mapadayon lang. Actually no kung nagnami imo sini nga pamatyag ti posible tungod adto sa gidatawag nutrient deficiency. Ayhan kulang ka sa lutein, kulang ka sa zeaxanthin, kulang ka sa beta carotene, kulang ka sa vitamin E nga mahatagan nato no kon masuplayan naton dugang aton sini nga lawas para mapunaan ang kakulangan, mabalik sini nga balanse. Kung nag markita regularly sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pwede mo mapadayon, ano? Eh, pwede mo nagaling ma-adjust eh. Kaya nagligad, 1 month, nag-twice daily ka. Pwede mo naman once daily para nga may continuous supply ka sa mga antioxidant kag may protection ka sa emotion nga mata sa pagtumar at lawad-law sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Teka, luyan man, ano? Daw may nagdaga-kurog-kurog ang panulok, daw may galutaw nga pamatyag mo sa mo sini nga mata ang nabuligan nga na remedyohan tub-tub na solusyonan sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga atag pa na matiblan na ton, dira kapin pa ko nagatingulan na, nagamata-amata sugod ang pagtingulan, may mga lamawan, dira may mga baha-baha, bauti halong-halong gid ka mo ha. Kuning kaso makalusong gid ka mo, panghinaw ka mo dayon, pangita ka mo sa pinakamalapit ninyo nga mahugasan sa inyo sini nga tiil o kung part sa inyo sini nga tiil batiis sabi nga nabasa nga nakaubog sa baha, gamit ang Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, delikado subong leptospirosis, hindi ka kasigurado basi maihi sang ilaga, ihi sang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring ang lamawan nga imo sini nga nalapakan. Kagway ka man bala makabantay basi may bakiras ka, may scratch ka o kon may samad-samad ka dira nga nalipat ka lang bala, hugasin no dayon ni na sa matilong atubi kag gamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap para makalikaw kita sini sa infection, leptospirosis. Kag manami sini kay ti pati body odor sini mabuligan niya ang mapahagan-hagan hasta nga makuha ano ang pagpangalisngaw sa lawas sa sini. Pero kung gusto ka mo sa guya para nga magamat-amat hamis ang aton sini nga guya, mga dark spots dira pinalian sang punggod dira naga-dry ang aton sini nga skin, pwede makagamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang manami sini kay may glutathione, may ara sa sigurado

mo no nga bisan paano kag basi pa malang maremedyuhan sa temprano nga pagbatyag mo sa pagpananakit sa lawas palang alay palang moypoy palang maol banyo si nga daan gamitin nga daan sa pagbanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Kagaman nami pagid sini no kay ti ang Santhon Plus Herbal Oil nagaakto pa ini as mosquito and insect repellent. Indi ka madapuan sa lamok, indi ka makagat sa mga sapat-sapat. Isa nga malikawan mo ang dako sa ning infection kag hassle sa aton sa rikagalingon amo ang dengue infection. Kung nagagamit kita siri sa Santhon Plus Herbal Oil ga makabulig palikaw sa aton sa palang alay, palang muipoy sa kalawasan, nagasugod sa mga pagpalamaol kag makapalikaw sa aton sa dengue infection. Tuon di kita madapuan sang lamok nga nagadala sa ni sang kagaw sang ginatawag dengue. Kagang isa sini no sang concern madamo nang naga-message dari sa aton, nagapasalamat. Doc, thank you gid. Nakabulig sa akong sore throat, nakabulig sa akong sering migraine headache, nakabulig sa akong sering rheuma, nakabulig sa akong sering arthritis, gasakit nga hawak sini, gasakit na kalawasan, nabuligan ako sa akong sering dysmenorrhea kun mag-abot sini no. Nga hindi man gani regular kundi mapaktan, singkot ipasalamat na gani kaya hindi ka regular na ginaabdan o kung nagabatsyag sa dysmenorrhea kaya ano naman lang nakaroon kon bulan-bulan karon nagalubid gimos ka sakit. Ini sila mga nabuligan sang cess the pain nga nabuligan sila nga nagtauhay ila sini nga pamatyag na sulhayan sila sang ngut-ngut sakit ng mga busog nga nabatsyagan nila sa ila sini nga kalawasan. Gani sa mga tagpalamati na ton dira no kung ang pagpananakit sang lawas o disturbo na gin nagapastress na gin sa inyo kag daw hindi na gin mag tahan na banyusan naman to sa Santhon na Plus Herbal Oil pero daw hindi makayahaw, pwede kita makatumar sari sang cess the pain. Available man rin sa mga butika kag parmasya malapit sa inyo sini ang mga lugar. Well, sa aton sa mga suki ng mga tagparamati, mga Facebook Live viewers na aton, doon lang alang na naman ang aton sa rin oras sa aton sa rin pag-pangalagad. Pero may nag message na rin sa aton. Dok, pwede mo niya kabakal sang Turbo Food Supplement Online? Kaya doon na huya, Kuya Dok, magbakal sa butika, ha? Hindi ka mo maguya-huya. Maning hambala nun, blan na ton. Nga paano balaan sakit mo sa ringat tiyan karon kon? Hindi kaya maghambal nga sakit gali mo sa ringat tiyan? Pero hindi man tanan nga nagagamit sang Turbo Dietary Food Supplement nagahina si Manoy. Mayara iba na gusto na nila makondisyon nila pamatyag, pagsik ila sini pamatyag, nagapulaw silang mapabilin ila sini nga kaabtik, natumaran nila sini sang Turbo Dietary Food Supplement. Kati nagabulig pa nami sa aton sa nga blood circulation. But most especially no, sa aton sa mga tagbarabati kon may erectile dysfunction na kung medyo nagahina si Manoy. At specifically makabulig riya ang Turbo Dietary Food Supplement for men. Pwede nito maroon na no, 30 minutes ni antes ang love making. May nag-message ni sa aton. Sige, di ba hambal mo dok, 2 times a week lang ang pagtumar sa isang Turbo Food Supplement. Sige ako, Dok, once lang gani ko nagtumar, pero nabatsagan kong efekto sini. Isa kasi man na daw ara gyapon, Dok. Kagkondisyon gin man ang pamatsagan, lakip na kung stress sa ikaw. May termino pa ganineng isa na ton ka-texter mo. Anad ni Gross bang kawanay mo? Siya daw hindi makumatanda, Dok, pro. Importante ko na. Importante ko na sulod ko ng binangon sa tago ba? Amo na yung bintahan, no? Kumayara kita sa Turbo Dietary Food Supplemento for Men. Magluwas yung nagpakondisyon sa aton paminsaron. Nagabulig mong panami sa aton sa ring blood circulation. Limaton ko, 30 minutes antes sa ring loving-loving kay Mrs. Pwede magtumar sa nino mga bana sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since anong alang nagiring aton sa nga oras sa aton sa nga pag-pangalagad, ang iba niya mga text messages sa pagkabasahon na sa masunod na aton sari ng mga edisyon sa pag-pangalagad, iban sa nga ginatinguha man na aton sa nga ma-replyan.
para nga mahatagan man ah sang kabaylong inyo sininga gidatwag mga tinguha sini sa pagpasanyog sa inyo sininga ikang lawas ilaban na gid pagabot sini sa paglikaw sini sa mga balatian sa kinanda ng inyo certified the True Path Practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa ginasiling

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Exciting!

0: pala ho, bog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Maghatag sang leksyon. Ikaw nga may sangakon ginadala. Panindugay ako.
2: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Bala, kres ka buhi mo.
3: Amo, ginaangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
2: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
1: Sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tub-tub Biyernes, alauna imedya, tub-tub alas tres imedya sa hapon sa paboritong News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City, Capiz. Katropa mo, exciting X-Rated.
4: X-Rated.

0: City Cup Bills and all tuning in right now on your favorite Katropa station. This is your DJ Chika Babes, Katropang Aira.
1: Kaka Katropang Joy.
0: Hindi lang DJ, Katropa niyo pa. Yes na yes mga katropa, today, this afternoon, syempre may kaupod niya naman kami ni Katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated! Alright mga katropa, ti kamusta, kamusta ka mo da? Kamusta ka mo subong nga biyernes?
2: Wow!
0: Di, pakalam-kalam, di gali subong Katropang Joy?
1: Yes, katropang Aki. Friday, katasubon.
0: Yes, salamat mga katropa. Today is a Friday. And thanks God, it's a Friday na naman. June 12, 2026.
2: Wow!
0: Kaga-adlaw subong sang kalayaan, no, katropang Joy?
1: Yes, katropang Aki. Adlaw subong sang Independence Day. 128th year of Independence Day sa Pilipinas. Kaga-adlaw masubong sa mga pinalaya, magpapalaya, kag ayaw magpalaya.
0: Ay, paano kung siyang nagpalaya pero lambag siya loob?
1: Ay, amo lang.
0: Wow. Sige lang mga katropa, okay lang yun akong gimpalaya kamudira pero hindi ka mo gusto. Batuna yun na lang, kay amo ginanayang realidad. This time mga katropa, tiululupod na naman kita ha, nga bag, istorya hanay.
1: Magdamya wanay.
0: Kag.
2: Magbardagulay.
0: Siyempre, sinahambataga ni Holiday Subong kag regular holiday. Gani, dapat energetic ang inyong mga katropa. Kay man, double P. Alright mga katropa, sama-sama tayo. Namnamin ang double P. Alright mga katropa, nga ito na nga pagpanamyaw sa atin nga mga listeners sa radio, transistor radio manina, bluetooth speaker manina. Ay ano man yun nga klase sang gamit dira ang inyong ginagamit.
2: Wow.
0: Para na makapamati dari sa atin nga programa subong nga hapon. Oy, thank you so much gina mga katropa peeps. Oh. Sa mga nakapuesto na dira, sa ilang nga pulistuhan. Ay, tika, musta ka mo dira ba si bilog nga adlaw na lang nga ligid-ligid ha? Why na siyang may ginaubra dira ay tiyo. Hindi man na pwede mga katropa kay man kung gahinigda ka lang dira. Luya, masagyapon ang lawas mo. Kaya man wala ikaw ka-exercise. Kani dapat kuan man ah, hulag-hulag man ah. Pagpanghugas man ra sang pinggan. Pagpanglimpyo. Oh. Sige, iba natin nga mga katropa. Amo man ang nintion ang makapahuway sila kay man holiday. Pasugdan ah. Happy, happy listening na dira sa inyo ha.
1: Yes, of course, mga katropa. At iwan sa ganangatan gid nga pagpanamiyaw sa inyo tanan. Sagit-sagit ka, mait-ait nga hapon. May lang nga pagpulupamati dira sa mga nagka-monitor na sa atong programa sa sumunga hapon. Nag-inano na bala ka mo dira, mga katropa. Pim, sa kamusta-kamusta-kamusubong nga adlaw sa Biyernes Independence Day. Di may lang nga pagpulupamati sa mga katropa naton. Di man ka mga bahin sa, or di man ka mga kabarangayan dira sa atong sa syudad sa Roca, Sara. Man ka mo sa mga sa istanan ka mga munisipalidad rin sa atin sa bahin sang probinsya sang Capiz. Kag syempre sa mga kaiping natin nga kaprobinsyahanan all over Western Visayas mga katropa. Or base aray ka sa ibang parte sang lugar subong or bahin sang Pilipinas or sa kalibutan man. Abati, good day gin mga katropa. Mayong hapon. Kag syempre maging kaupod niya naman kami ni Katropang Aira this Independence Day sa subong edisyon sang atin nga X-Rated Pro.
0: Good afternoon na. Timay dayad nga afternoon na dira sa Family Bautista sang Barangay Lunoy. Yeah! Dira man sa family ni Ma'am Lorna sa mibahin sang Luktugan.
2: Wow!
0: Sa yadra mga kaapuhan nga ti for sure nagapamati subong kay Waay Klase. Mayong hapon din ka tropahan Chris Dan May, kay Jed Andre, kay Gladden Bufil, kag kay Chris Bufil.
2: Wow!
0: Kag sa tanan-tanan pa dira nga wala na mentionar. Basta kuno X-rated na nag-monitor gid si Ma'am Lorna.
2: Yahoo!
0: Thank you so much Ma'am Lorna. Dula ikaw makahulog subang sa imo nga entry ha. Basi isa lang guro kabilog ang iya nga entry. Ti sa sunod na lang ina. Of course draman ha kay Tatay Jim Francisco sang Barangay Bulo, kay Ma'am Rose and Dakilania and Jovelyn Gabasa Batelier sang Tanza Zurpanay, kay katropang Anthony Lopez ang Red Reverse Cafe. Good afternoon, Ged. Ay, katropang Joy Kato, katanay sa tunya question of the
2: ay,
0: day.
2: Ay, ay.
0: Ay, grabe. Uptick si katropang Neil. Oh,
2: okay. Ba? Iba yung job is ano, katropang ay, double pay. Ay,
0: sige, ang mga katropa pingap sa aling aton nga pamangkot sa mga Biyernes. Mga katropa, kaya mo bala palayaon ang isa katamo bisan amo pa ini ang imo nga greatest love? Uy, ovo. Grabe, do ka budlay man ini mahambala mga tao. Ay, greatest love ko palayaon ko di tsako. Oh, di ba? Ay, dasa akon katropang Joy. Budlay-budlay, gidiyain. Siyempre, greatest love mo nati. Siniswerte ang iban. Pero joke lang ang mga katropa. Piusayti kong amuwanin na ang magiging rason para sa kayuhan sang tanan. Kag sa kayuhan man mismo sa ngimo ko galingon. Di, basta handa. Ya, handa, gidiyain. Kaya, gidiyain. Pero, physically kaya ta. Pero I don't know sa ton nga kaunod-unuran. Kung kaya, bala ay hanin natin. Malupos lang abi maghambal mga katropa eh. Pero kung syempre, nag-relapse ka, madumduman mo ang tanan, ti ara na naman niya magapanumbalik na naman. Ilabi na nga greatest love mo na. Ti sige, sana ambal tagani kong para sa ikabubuti ng lahat. Bisan masakit, papalayain kita.
2: Grabe, lalo ang katropang
1: haya. Sige, di para sa atong katropang IT, kaya mo bala ang pamagot? Kakayanin eh, pero nasambal mo gani katropang ay mahupos na maghambal, pero pag-ara ka na sa sitwasyon, ti, kung kaysa do, hindi ka man, do, hindi ka man ready magpalaya. Pero kung lantawon mo ang brighter side sa imo nga pagpalaya, pero sa ano siguro, eh, sa kung ara ka sa sitwasyon nga ina or kinanglan mo magdesisyon, siguro hindi mo pa makita eh, ang kaayuhan. Pero, ti, of course, panumdumon mo eh, ang kaayuhan sang tanan, hindi lang para ni mo. O, diba? Or, dapat hambagan nila kung palangga. Amo ko na isa katawo, willing ka nga, ano, nga mangin malipayan ang ilang tao bisan hindi ka na part sa niyang kalipayan.
0: Sige, importante, masaya siya. Kung saan siya masaya.
2: True.
0: Sige, kaya namun rin ni katropang Joy. How about ang mga katropa naton? Gida nga nagapalamati subong mo. Kaya nyo bala? Abi i-drop na lang inyo nga answer sa atin nga comment section. Totoo ba? Kaya mo bala bisan wala man sang dapat nga palayaon? Ombali katropang Lloyd, oh yes, but it hurts. Oh, diba? Kayang-kaya sa mga katropa naton. Pero ang sakit, hindi gidya kaya.
3: Oh no!
1: Sige, si katropang Crystal, ano ni man, aging pasa niya na naman kay katropang Ronel ang pagsabat, though hindi pa ko ready right now.
0: Ay nga man, ay siguro hindi niya gid ma-feel, niya gid kaya, basi kag malugmok gid siya katropang Joy.
1: Sige na lang, wala na lang pinilitay kung hindi pa kaya magpalaya ni Ma'am Crystal Libardo.
0: Sa ibang dira naton nga mga katropa, hati, thank you so much yung katropang Lloyd Davalo sa pagsabat sa naton nga question. At yung iba na ano man niya inyo nga mahambal, ano man sa inyo nga masabat, inyo opinion, inyo nga mga reason, sabi i-drop na dira sa ato nga comment section. Kay tinagahulat-hulat, gid-giri ang inyo nga mga katropa. Yeah! Kay later ha, ato ni na pagatagaan man sang oras para talakayo ng inyo nga mga answers. Yeah! Kay for sure, makalearn naman na ng iba naton nga mga katropa. May ma-realize naman na sila sa ilang kabuhi. Oh, si katropang Rafael Yaho, kung sa akon, oo, kaya. Bisan masakit kaysa ulihi, maka-move on ka man sina ang sakit. Bulungon galing.
3: Oh, no!
0: Ay, ano nga bulong, katropang Rafael?
1: Sa
2: Christmas the Pain?
0: Yes. Abo. Tig paaralay niya sa kalawasan ng Sis the Pain. Paano naman ang sa tagig pusong o na nung bulong sina basi may Marie Kuman man si katropang Rafael ho. Kaya siguro amuin ang bulong na gingamit niya sa nag-move on sa iya nga ex.
2: Kasi pala based on experience may pagbulong-bulong si katropang Rafael.
0: Ay, basi. Mabali toto. Val, hey, ikaw, ma'am, kaya mo magkaon, Margus. Ayang bot sa imo to, ah. Ikaw, ako yung ginapamangkot, kaya mo bala magpalaya, bisan wala pa? Amoy na abi, bisan wala pa. Kung may maabot, gid man sa imo, toto, Val. Pero sa ulihi, palayaon mo man sa gihapon, kaya mo bala? Sabta, inalira kay para bilib naman sa imo, mga katropa mo diri. Alright, mga katropa, ang mga inanay nga question of the day. Ang builogid nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men na mayara sang baka kag Glavuasca Herbal Extract nga ti popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Gani sa mga katropa naton dira nga mga kalalakihan, tigamitan nyo hiniya 30 minutos antes sang loving kay missis. Magtumar lang sang isa ka kapsula, sigurado nga bas manami kag bas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, solid ka kung nakaturbo ka. Yahoo! Alright, ito mo yung hapon na nidraho kay katropang Jolan, a.k.a. Jo Lorenzo sang Hamindan Capiz, kay katropang Nathaniel Fernandez, sang Graceville Subdivision, dira sa Barangay Tiza, kay Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Abaw, nakapulo pa huway man subong ang aton nga katropa. Ang aton the best kag solid gid nga katropa. Pahuway well ha, katropang Uncle Pinky. Kay katropang Tolitz Alinsog sang Pataglawaan Tali Papa. Wow. Ngayong hapon mandara ka sa mga kaingod mo nga nagapulo pa nga pinasusubong nga hapon. Yung ato nanay nga ano ha mga katropa ha, nga ato nanay always nga ginahambal, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sang inyo mga radio. Yahoo! All over Panay Island. Gali tunugan ang inyo mga radio. Yahoo! Basko ng inyo mga speakers, basko ganad rin inyo mga volume para the merrier pagit kita this afternoon. Wow! Mga katropa, kitang mabatian sa FM Bond, pinagi sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita sa 93.3 MHz sang XFM Antique. Sa 96.7 sang XFM Bacolod. Good afternoon dira sa mga katropa na aton nga naka-monitor na subong nga hapon sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan. Wow! Sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City. Yahoo! At syempre sa 98.5 MHz sang XFM Canlaon. Good afternoon, gid ha, sa mga katropang sister station naton. Kag happy, happy Friday, everyone.
2: Wow! Sige, kag of course, mga katropa, sa subong nga hapon, nagpalayag man kita panagi sa aton ng XFM Radio Network app. Yes, kung wala ka pa sa aton ng application, mga katropa, tiya na panginahulat nyo dira, mag-install na sa inyong mga cellphone or tablet. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network sa inyong mga Google Play Store dira. So, si mga katropa kay man, tiisa mo lang yung ka-open sa nga ito nga application. As long as may connection ikaw, makapamati ka na sa mga
1: mga nanarisaring mga estasyon sa XFM Philippines nationwide. Bisan di ka ba magkanto, basta ba ara lang yung mga cellphone nga naka-install lang aton nga app. Di wala ka ginsang problema akon sa pagpamati sa inyo mga katropa station. Makapamati ka dara sa ilang mga live programs, sa aton nga mga public affairs programs, mga entertainment programs, mga musika of course. Kag syempre, abang-abangan giring inyo mga paborito dara ang mga ginapamatian ng mga anchorman kag anchorwoman sa XFM Philippines. Di ka mamagato mga katropa, dala-dala mo ang XFM Philippines kung mayari ikaw sa XFM Radio Network app sa inyong cellphone.
0: Yes, kag syempre mga katropa, subong nga hapon, live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page, ang XFM Rojas 106.5. Yeah! Iti sa subong nga Biyernes, ay na-stock up kita ho sa 2,700 followers. Pero this igilang nga gina-celebrate naman nila sa gihapon. Yeah! Sa atin nga mga katropa ha, nga waygid sawa sa pagsuporta sa pagpangita sa atin. Aton, kung di na kita nga Facebook page, kaya may aton niya official Facebook page at iway pagiginauli ni Lolo Mets, basi bala hindi yan ato pagpalayaon. Ay nako, sige na bala ka tropang Lolo Mets, kahit ang official Facebook page na lang namon. Sa mga katropa natin nga wala pa dira ha, shout out sa inyo, i-search ng XFM Rojas 106.5 kag i-click na ang follow and like button. Yeah! Para updated ka mo sa tanan-tanan nga gina-upload dira daton. Wow! Nga mga balita. Kag syempre mga katropa, kung nagalulantaw ka mo sa atin nga Facebook Live subong, di ayaw nyo gin pagkalipatiha nga i-power share nga atin nga live. Wow! Para mas maramo pagid ang balabutan sang inyo nga mga katropa diri sa kahanginan. Yeah! Dira naman yan sa atin nga comment section. Do you feel free gid ha to drop your comments sa inyo nga mga pa-share route, talamiyawon, birthday man nina, anniversary, fiesta, kasal, reunion. Ano man nina gaganap? Ano man nina special dira sa inyong life? Yeah! Anything mga katropa, basi gusto nyo dira i-shout out ang inyong ginpalaya, ang nagpalaya sa inyo. O kung basi inyo dira nga mga ex, ay tigo na dira sa atin nga comment section. Kay malay nyo may mga panumbalik na mga feelings.
2: Wow!
0: Mga katropa, ayaw gin maghuya-huya kay dari sa atin nga comment section, pwedeng-pwede kid.
1: Kaga siya, para sa mga katropa naman nato nga tinaga pa nga subo sa subong. Ano ba lang ina pa nga subo nila mga katropa? Kay man, wala sa na ako na isang data nga pang lantaw sa atin nga Facebook Live katropang Ira. Kag may gusto man sila nga tamiyawon, may gusto man sila nga i-greet sa subong nga hapon, dari sa atin nga programa. At hindi na magpangasubo dira mga katropa, basi may extra load ka mo dira sa inyong mga cellphone, pwedeng-pwede man sa gapon magpalabot sa inyong mga mensahe peragya sa pag-text sa atong XFM text line number. I-save lang ang atong numero 0908-862-5225. So, muna siya ang atong text line number mga katropa. Ano man ang inyong kwandera, panawagan or ano pa man dira, i-text lang sa atong numero nga ina. Kag syempre, hindi ba magkalipat nga mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel ang 106.5X XFM Rojas City Capiz. So may mga katropa kita nga ti wala na gagi sa ating Facebook Live pero ato sa laya sa ating YouTube channel. So hindi kit magkalipat mga katropa ha nga mag-subscribe and of course hit the notification bell para wala gid lipat-lipat, always ka mo i-notified ni YouTube every time nga mag-start ng inyong mga ginabantayan gid diri nga mga public affairs program, entertainment program nato ng X-Rated diri sa XFM Rojas. Kag syempre nga atong nga TikTok account 106.5 XFM Rojas, kag nga atong nga gina promote gid nga backup page mga katropa, i-recommend, i-share nyo man ang atong nga mga programa dira ang atong mga postings ang atong XFM Rojas
0: 106.5. Gina shout out na ako noon ni katropa nga Rafael ang iyang dragon sa ilang balay nga gin palaya mo ko yanda kay wala mo ko gin wala nga adlaw. Ano ko no? Walwalan nga adlaw. Ay, amoy na katrapang Rafael. Abin, syak to ka ang typo mo ha. Alright, silang tawon tayhan kung sino bala ang first honor subong nga Friday. Sino bala nga panguna kay tropang join sa atin nga comment section.
2: Sige, check the bed. Dalom, dalom. Aba, nagapanguna si katropang Nira. Wow. Sige, atin nga partner sa technical side. Of course, si katropang Neil Lozada. Kag siya para ginasundan sa atin nga katropa gido. Solid nga katropa natin, Sir Solomon Antonio. Nagpa number one na, drop na sa iya mga emojis sa atin nga comment section subong. Kag syempre, ginasundan naman siya sa third honor. Do consistent na yan si katropang Tito Val na third honor, katropang I.
0: Ay, sige lang, basta Friday, third honor. Why, importante, why nalagbong sa fourth honor? Pasar sa gyapon to.
2: Sige, tinan mo man, nagpaula naman siya sa iya mga emojis. Unang-una, ganyan nga emojis ang magkinadlaw kay Manti. Happy first son niya si Tito Val. Kag listening nakuno siya sa buong dito sa bahin sang Pier Flow Water Refilling Station sa Dao, Capiz. May katropa man kita nga nag-comment sa itong comment section, si katropang Vil Marcelo.
0: Wow!
2: Sinig niya mo ayong hapon sa inyo. Aba, good afternoon madra katropang Ma'am Vil or Sir Vil. Good afternoon, gagag mailang apag pulo pamati dire sa X-Rated program.
0: Si katropang Dewey Arthur, ari naman nag-upod sa itong nga programa. Good afternoon katropang Ira and katropang Joy.
2: Yahoo!
0: Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, Capiz.
2: Wow!
0: Thank you, katropang Dewey, sa walang sawang support. Shout out to Resimo Family sa Maayon. Kay Ma'am Sanalyn, bawang nga mo na-absan ka kahapon. Salamat sa pa-highlight ha, Ma'am Sanalyn. Mayong hapon, gidara isa ini. Kay katropang Ma'am Liza Di Gala, nagpa-highlight naman and pa-follow us.
2: Wow!
0: Thank you, Ma'am Liza. You're the best station worldwide.
2: Wow!
0: Grabe, worldwide na ganiya para kay Ma'am Liza. Thank you so much, gina, Ma'am Liza. Si Toto Ubalo, sining niya mayong hapon, katropang Iron, katropang Joy. Kamusta ninyo, paniaga, dira? May mata pa da ka, Bang Ros? Favorite mo ginang mata sang Bang Ros to, ha? Ngaman ginabalik-balik mo gina o kung basi may history, kamusta na sang past mo? Sige lang to, kung makasundaan tagaling Bang Ros, i-separate ko ang mata kag itigana ko sa imo magadto ka din.
2: Basi bala may nadudumduman si katropang Toto Val, katropang Iron. Every time makakita siya sang mata, sang Bang Ros, madumduman niya ang mata sang kilala niya.
0: Ay, basing niya, ex ka pareho sang mata sang Bang Ros. Ay, sige to, ay, ikaw bahala to. Si Ma'am Eleonor Gatiloga, good afternoon. Ma'am Iron, Ma'am Joy, watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City.
2: Wow!
0: Thank you so much, niya, Ma'am Eleonor, ha. Hello, hello, dara sa husband mo nga si Sir June. Kamusta, kamusta, darang inyong weather, subo nga hapon. For sure, nag-aso-aso na sining takore nila. Dara ko ang iladra ng mga kaang, ang iladra ng mga sigaang gali. Basi nag-init na sila sang tubig. O kung basi, digasol sila. Ay, sana po.
2: Sige, nag-upload man sa ating programa si katropang Dudoy Dumali. Nagpa-highlight na. Thank you so much, Doy. Mayong hapon ko ng mga guwapa, Miss Ira and kag DJ Joy. Kamusta ka mo today? Aba, wala giga kalipas si katropang Dudoy. Mga musta sa iyo mga katropa peeps dere. Okay lang kita katropang Dudoy. Day subong Friday, pagkalam-kalam day. Tingala ko nga temprano ka pa kay Friday gali subong. Sige, maailang nga pagpulo pa mati draha. Once again, katropang Dudoy Dumali. Si katropang Ma'am Senelin, maayang hapon mga guwapa. Likewise to all katropa. God bless everyone. I'm watching now.
0: Wow!
2: Kagapon, wala si Ma'am Senelin. So nagabawi man na ang aton nga katropa today si Ma'am Senelin sa nga lutod-lutod. Si katropang Crystal Maria Joy, nagpaula na sa iya nga mga pa-emoji, wala pa tuo pa baba ang iya nga mga heart-heart. Aba, in lababo ang above na yan. Katropang Crystal. Sige. Si katropang Ma'am Liza, maayang hapon katropang two beautiful ladies. DJ Iron, DJ Joy, gatutok na kami kag nagalanog ang X-Rated program. Pa-shoutout man sa mga family di Gala kag family Divino. Salamat, kids. Sige. Thank you so much kira sa walang sawa man nga pagsuporta sa mga pamilya Divino.
1: dira kag digala sa bahin sang Pontevedra Capiz.
0: Yes, si katropang Lloyd, syempre as always present pa niya aton nga solid nga katropa dira sa City of Smile, Bacolod City. Sini niya good and shade afternoon katropang Ira and katropang Joy. Happy weekend and Independence Day. Talisay City is the center of excellence where my beloved alma mater was located. The distance of 7 kilometers from my home city of Smile, Bacolod City. Sige, katropang Lloyd. Happy, happy weekend ra sa family na Valles mo. Kang sa imo, dra mga katropa sa Bacolod City. Si Ma'am Liza, advance happy weekend mga katropa. Uy, same to you, Ma'am Liza. Enjoy ka mo ka sa inyo nga mga weekend. Kay katropang Eric Biring, bawari naman natin nga katropa, ho? Nagpa-highlight and pa-followers na sang hamulawon panay. Shout out nandira kay Taimo Sok Biring, nagapulo pa mati siya balay Hansubong, nagapulo pa mati, gini kay nagpa-highlight na ho sa atin nga comment section. Sige, si katropang Lloydie.

0: na magbalik din sa inyo katropang ay sa Katropa Station din sa Rojas. Sige. Sige, Katropang Crystal. Good everyone. Happy Friday. Pahuway-huway naman kita kay break time. Mamati naman kita. Paki-shoutout lang dira sa Rojas City, especially kuno sa Barangay San Jose. Kasi yung beautiful girl nga si Crystal Joy or Rosaline. Crystal Joy. Relax naman, little pie, kag si Mother Maria Libardo nga ginaamat-amat niya ang puti. Buwas naman ang dekolor. Ay, panglabas siguro katropang ay. Samtang excited sa program ninyo, mga DJ. Thanks again and more power to your program. In chapto, inaya katropang ma Mother Maria, iseparate. Amula na siya dapat nang ginaseparar ang puti sa dekolor. Sige. Thank you so much, kina, once again, sa pagpamati, dra. Katropang ma'am, Mother Maria Libardo, nagapulo pang labas siguro sa subong, samtalaga pamati din sa X-Rated program. Si Katropang Dudoy, nagpa-followers, nagpa-tough fan man, thank you so much. Si Katropang Rafael, maayong hapon ko na mga diwata, DJ Iron, DJ Joy, basta may X-Rated kag XFM, nagatutok man sa gihapon ang tiriktoda, samtalaga nagapahuway. Sige, as long as may extra rated, di tuloy ang pahuway, katropang Rafael. Thank you so much, gira sa inyo mga katropa peeps dira sa mga tirik toda, nga naga pahuway-huway pa tirik-tirik. Kay manangan-angan, di mabulubiyahin naman sila.
1: Si katropang Crystal, di Tolronel Hagunob, bugtaw na X-rated na naman para perfect attendance. Mamiss mo si DJ Ira, guwapa mga pinamangkot ka naman.
2: Wow!
1: Sige, katropang, siguro for sure ara na si katropang Ronel. Si katropang Rafael, shout out ko no kay Kenneth Pasete.
2: Yahoo!
1: Silo na di kay X-rated na, kaya rin na imo palangga.
2: Wow!
1: Si katropang Crystal, pa-request ng song mga Guwapa Buwan by Carlos. Thanks, Gid.
2: Sana ako.
1: Ano naman dira ang buwan, katropang Crystal? Ginsungkit mo na namahan.
2: Yahoo!
1: Sige. Si katropang Elmer Derecho Estimar, watching live, samtang naga CR. Grabe, hatan nga katropa. Grabe, pagina full support. Pagina nga hatan nga katropa. Mapa-CR man niya. Nagalantaw si Giyawon sang X-rated. For sure, nakagawa na siya. Di halong-halong, dresi mo katropang Elmer sa pagbiyahe pa uli, ha? Gabay nga safe na safe ang atong nga katropa nga makaabot sa ilang nga puluyan.
2: Yahoo!
1: Katropang Rafael Digno, shoutout man ko no kay Ernesto Alvarez.
2: Wow!
1: Alias guwapo natin, soya, pogi pa. Hindi lang solid, liquid pa. Gapamati sa XFM Rock has bisan aga hasta gabi may pa replay pa. Grabe, triple kill.
2: Wow.
0: Sige, ati si katropang Ernesto, ya, yeah, no questions ask it, ya, yeah. Galantaw na live kung adlaw katropang ay ka replay pa kung gabi, ya, yeah, diba? Tingala ka muda sa mga nag-aagi dira, ha, kay katropang Ernesto, ati hindi gid matingala kay kung gabi ti ka replay na saya sa mga program dira sang XFM Rojas. Si katropang Duy Arthur, aba, may patika-tika siya. Thank you so much, Duy. Si katropang Lloydy, na-miss niya ko nung iyang haircut. I miss my hair to cut. Na-miss niya nga utlan.
2: Yeah!
0: Ang iot doon ang iyang buho.
1: Ay, ut di na dira. Ang kumabalas ang gunting. Kagwag, ano ka dira sa espiho. Mag DIY ka dira sa pag-cut sa imong hair.
0: Oo, kagkatapos magunting, katropang Lloydy, inulsol ka na eh. Ang pag-cut na iya.
1: Butang ka bala, bangs, katropang Lloydy. Para new look naman.
0: Sige. O, hambaga nila ko no, ang hair ko no nag-hold sang memory. Uy, buti nga doon katropang, ay, kurat doon ni katropang Lloyd yung iyang hair. Ginakat niyo man ang memories na dalas ang iyang hair.
1: Ay, yung basi, no? Ay, hindi lang yung pag-uti. Asta maglabas to sa imo, dapat-dapat.
0: Sige. Si katropang Solomon, mainit-init nga hapon to beautiful ladies, katropang Ira and Joy, watching live si katropang Solomon, samtang, nagaparagaak, no? Abo, tiprano pa. Pupadya ko na si bro, Walter Delphine, ang tag-iya sang Karen Joy Ice Cream sa Barangay Malagit, Pontevedra. Thank you, katropang Ira and katropang Joy.
2: Yeah!
0: Si katropang Bru Walter, gali katropang Ayan, tag-iya ko rin sang ice cream nga manami, ito wala.
1: Ay, sige, shout out na rin kay katropang Sir Bru Walter, ha. Thank you so much, gina, sa kanamitorn nga ice cream.
2: Yahoo!
0: Sige. So, katrapang Crystal, katrapang Ira, ka-cute yun sa imong nga blouse na red. Pwede ko mahulam, mapapicture lang ko.
1: Ay, pwede. Gede, ate. Kadtulan na rin sa istasyon.
0: Yahoo!
1: Para mahulam mo, amba fit mo, kag makapapicture ikaw. Ang pamangkot, galing malayo ikaw, ara ikaw dira sa Palawan. Di amat-amat na dira tipon, pamasahe ha, makapauli ikaw dira sa Capiz. Sige, tropa ang Andrew's Meat Vlog. Ba, consistent ang aton nga katropa. Salamat gid ha, katropang Sir Andrew, sa imo nga pa-highlight. Pag-drop sa imo nga mga emojis dira ba. Ano naman ho, si Sir Andrew in love man sa Subong. Si katropang Tokval, happy-happy gidi sa Subong. Hambal ni katropang Crystal ho. Yahoo! Questions for today, Tol Ronel. Ikaw na sabat sa question for today, although hindi pa siya kuno ready right now. Sige, katropang Crystal. Hambal ni Tokval, ang iya sabat. Hindi niya kuno kaya palayaon ang kabayo nga pula. Ay, sige, to ay ikaw bahala. Kaya mo lagi lang inang kwan mo. Pasadiyahan nila sang kamuhi.
0: Pero paso lang katrapag IT.

0: ang horaryo nga wala diri nakasampot sa aton nga estasyon katropang Aina Bernesan lang ha. Sige, sa katropang Sir Melbs, duwala man sa sumong hapon, sige lang. Sa katropang Chris Blanca Flor, kag syempre sa katropang Nene Bacas de la Tena, sa katropang Eric Bering, sa katropang Bernard V, kay katropang Ma'am Senelin, syempre kay Toto Joan Belvestra sa Pontevedra, kay katropang Sammy Dilandao, kay Lilith Bacanto, kay Ariel Fanugan, kay katropang Lloydie, kay syempre kay katropang Joel Billiones, sang hamul awon, panay kapies. Pati ara kompleto strikados na ang imo mga katropa-katropa ng Solomon na pang lawag na ilang ang mga pangalan subong ah.
1: Yes, time check na kita mga katropa. It's 2:37 in the afternoon at this time. We're gonna say BRB Danay, that's bathroom break. Mga katropa, magabuhi lamang kita sang pila ka pahanumdom. So kindly stand by.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakteriya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: ang habang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Sample Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Santon Plus.

0: maaaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin Beauty sa

0: Miso, a quality product of Yesterhills Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Komplikado, Balaban Sige. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired

0: ang Galang Pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako

may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sa Santon Gold Capsule. 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumag-uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2:49 na sa hapon. Mga katropa, you're still tuning in. It's your favorite katropa station here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Tropa, ang ina nga programa ang buylog ang gidadulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang ato nga kutias, ang sabon nga makapatay sang gagaw kag ang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang himas sa mangosteen extract kalin sa brutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sang ato nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga padiripunan sang balhas kag hiko. Ang Xanthon Plus Herbal Soap may aramas ang virgin coconut oil nga magapatay sang kagaw kag nagapabasko gid sang kumot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa magrekabig nga good carrier oil kag sa Dika herbal oil mga katropa nga kun nilakot mo sa ibang ingrediente hindi maguba ang iyang properties kag kaepektibo kani ano pag ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthon Plus Herbal Soap kada mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na kita sa atong programa sa mga hapon. Shout out tira sa mga katropa naton sa padayon gapon nga nagalulantaw ha, kayo nagapulupamatik sa atin. Tira. And of course, the ginagreet again sa good afternoon, dira si Ma'am Catherine Famulang sa Jean Access Boutique. Ay, di mayong hapon, dira si mo, Ma'am. Happy, happy tuning in! Kamusta, kamusta, ikaw dira? Gabay nga, okay ka lang dira. Akag syempre kay Ma'am Emmy man ha, dira sa my checks laundry hub. Sa aton nga mga katropa sa comment section, mayara pag-insang nabilin diri ho, si Ma'am Elma Sobre Vega. Good afternoon, katropang DJ Ira and DJ Joy. Watching live na ako subong dito ko na yasambay antike. Thank you, katropang Ma'am Elma Sobre Vega sa iyong mga pa-highlight kag sa pag-monitor sa aton. O may pamangkot siya dira sa iyo, katropang Joy, ho?
1: Sige, si katropang Ma'am Elma, tanong ko lang kay katropang Joy, siya ba ang nagre-report sa kay katropang Febby Morales? Pagdating ng 7 p.m., kasi nakikinig ako hanggang 7 ng gabi. Oy, hindi. Ma'am Elma, hindi kita ma'am ang nag-report or hindi si Katropang Joy.

0: daw si DJ Joy Gumaria.
1: Wow! Sige, tropang Ronel Haguno, biyad niya hapon, DJ Joy and DJ I, nami kabayo ni DJ I, bagay sa iya ang pula, amuman kay Joy, bagay sa iya ho, ang white lady. Basta na, hula tayo mo auntie para DJ Joy, kay padala ko lang sa Lazada. God bless kaninyong dua lords. Thank you, katropang Ronel, ha? Sige, at si katropang Nonoy Zabala, bago natin katropa, ho, shout out lang da kuno asa naga sa ila, naga pulupamati sila subong, kay break time pa. Shout out gid kuno sa Zabala family sa Hamindan Capiz, kag sa mas nang Gambulong Hamindan Capiz. Thank you gid ha sa pagpulupamati samtang break time yung dira katropang Nonoy Zabala. Shout out sa mga kaupdanan mo ang upod mo subong. Sige tropang Ma'am Sanalian, ma'am, wala ko kahapon kay kahapon signal, wala sa kunor signal kahapon kay grabe ang ulan sa President Rojas. Nga lamang namon kag-ara ako kahapon sa school canteen, mga guwaps, pasensya gyan. Okay, Ma'am Sanalian, at least syempre way ka namon nalilipatan. Kaya man na muna na yan na babalaan pirme kung sino ang absent, kaya wala din na namon ginakalimutan ang amon nga mga katro.
0: Sige, sa katropag Ma'am Emmy, nagpa-highlight na pa-follower this afternoon. Thank you so much, Ma'am Emmy. Maayang pagpulupamati dira sa Jack's Laundry Hub sa Dalom. Sa katropang Ronel, miyad nga hapon. Crystal Maria Joy, ingat lagi, friend. Kagmalaya ka na ngayon. Ay, God bless sa'yo at God bless man sa inyong dalawa, DJ.
1: Ginpalaya mo na, katropang Ronel?
0: Hindi ko wala pa, nagpalaya na gano'n. Sige. Si katropang Rafael, shout out ko na kay boss Ralph Alayon nga nagabantay sang kaobra sa balay samtang nagapamati sa XFM Rojas dira sa Tansa Sur. Aba, di mo ay nagapagulubantay dira ha, katropang Ralph Alayon. Wala siya yung nag-obra, katropang ay, kundi nagabantay. Ay, sige.
1: Grabe. Yeah! Pilang sweldo, katropang Rafael. Ay, kami na lang tumabantay.
0: Sige. Si katropang, sino pag-idiyari sa dalong, sa babaw man. Ay, si katropang Ronel. O, ikaw na ba sa katropang ay?
1: Siling niya, sorry ko na DJ ay, di ta ka masundo karon kay Aslog. Baskog ang ulan dito sa Antique. Isa pa may duty ako, sayang. Kay double pay pa naman. Tricycle ka lang muna ha. Mama, wag magalit. Safe naman sa ako ni mong anak. Sige, katropang Runaway Kaso. Ilawat pa inang double pay sa aton. Kay katropang Pasate Kinet. Good afternoon, katropang Iron Joy. Late gid kay BC lang. Nagapamati diri sa Poblacion Norte Sigma Capiz. Pa-shout out lang ko na kay katropang Ira. Wow. Sige, katropang Kenneth. Kay Ma'am Sanalian, thank you so much kuna Sir Solomon sa imbang pag-greetings as always. Bawari na si Sir Melb. So, na-late yet siya pero nagpa-highlight sa gihapon. Good afternoon, XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide, especially sa inyo mga chika babes, DJ I and Lee Gaya. Happy Independence Day sa mga buwaya sa gobyerno. Malaya pa ang mga kurap. Grabe pag yun ang mga hugot ni katropang Sir Melb.
0: Sige, kagapahuay-huay ko na dala yung mga Pumpkin Boys, katropang ay, subong, malaya sila sa paghalo sa buhos. Ay. Or kagbuhos, semento. Sige, pwede. May rason gina kay Independence Day, subong, katropang Sir Mel. Shout-out ko na dala yung sa mga tropang Buklan, dala kag Marites, dala sa Poblacion Sur, Evisan, Capiz. Especially na kay Mariko Ilorna, Dolorico, Altamea, kag kay Bayawak, Shemenet, Shemenet. Aba, di mga Marites niya, tiwala niya holiday, kagkalayaan para sa ila, kaya as long as may imarites, abati for the go.
1: Sige tropang Rio Vincent Hame, mayad nga hapon DJ Ian, DJ Joy. Amo man dala sa inyo katropang Sir Rio. Good afternoon kadra. Kag nagtrabaho bala ikaw subong ti congrats ikay double pay ka man. Siling ni Tata Valto Solomon, ano kuno ang sumsuman nyo dira? Mga gusto nyo man siguro ini mag ambit man ho. Sige tropang Rafael Tolkinet, hagan-hagan na lang mag I love you ha, kay base sa ulihi magpinamulot kasang sigarilyo sa karsada payong kapatid tol. Avo, grabe mga balaan mo ganyan Sir Rafael, ginatan amo na ganyan future ni katropang Kenneth.
0: Sige, sa katropang Tutoval, ma'am, ay pwede irapol ang karton kasantong go.
1: Ay pwede, ah, basta karton lang wala unod. Damo di ato karton. Ang baliyaga ni Otol Kenneth, gusto mo sungay ka Karabaw. Ano niya na, balion mong sungay sa Karabaw. Sini ni katropang Kenneth, nagapamatigin sila kuno sa Poblacion Norte, Sigma Capia. Sige, ah, mga katropa Pips. Sa katropang Sir Melb, so may arasay niya, panamiyaw man, saya nga abiyan. Happy birthday lang kuno kay classmate niya, Glenn Barbasa, dira sa Borgos. Kag kay Maricoy Donna Fantilanans, dira sa Angub. Wow, ati happy birthday ha sa imo, dira duwa ka mga classmate. Di para ini sa ila ang aton niya happy birthday song. Kag sa iban, pagid naton niya mga katropa nga naga-birthday subong nga June 12, 2020.

0: sa liwat, ha? Happy, happy birthday, Ged! Sa katropang classmate ni Sir Mouse nga si Sir Glenn Barbasa kag si Ma'am Dona Fantilanan. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At isubong adlaw, malaya kayo. Tani, happy, gid ka mo, ha? Kag mag-enjoy lang sa inyo nga kaadlawan subong. More blessings to come, kag more candles to blow pagyad. Alright, mga katropa, bilang tawon ta diri ho kung may nagdugang pagidbala. Mao siling ni katropang Rio Vincent. Yes, DJ Paldo Subong kay Double Pay Holiday absenda ada ko kahapon. Ay, sige, at least bawi. Ah, bawi ang ginabsent. Mayo gani kay may duty ka mo katropang Rio Vincent Holiday. At least maka-avail ikaw dira sang Double Pay. Congratulations.
1: Si katropang Kenneth, siling niya. Katropang Ahira, enjoy mamangkot lang ko kun si Sir Vic Olano. Ara na po siya nag-work sa XFM.
0: Ay, why kami idea, katropang Kenneth. Ambot lang, abi aton chikyaron karon para aton gin nga mabalaan ang tuod nga information.
1: Si katropang Ronel, sa una lang masaya pag nagmahal ka, pero sa huli, pasakit na. Pero pag guard talaga ang minahal mo, walang katapusan. Napagmamahal kasi kami ng mga guard. Loyal, honest, at di marunong manakit ng damdamin kuno katropang ay. Sa guard, bodyguard ka na, safe ka pa. Sige, thank you so much katropang Ronel sa pagpakiglaban gidraa sa mga bandera sa mga katropang SGs naton.
0: Alright mga katropa, tiya, subog yung hapon, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon. Inibalaihan, makahatag na naman sa aton sang inspirasyon.
1: Inibalaihan, makahatag sa aton sang leksyon.
0: O kung basi, konsumisyon.
2: Oh no!
0: For sure, consumption. Inibasi may mga tao na naman nga nagpalaya din. Alright, mga katropa, stand by. Kay this time, ato na yung pagabuksan. Ang ininga istorya, sang kabuhi ang gintig uluhan. Hello, love, goodbye. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas.

0: paghigugma hindi lang puro masadya. Kisa kinahanglan mo man magantos para pilion ka. Dear DJ Chika Babes, and hello to all katropang listeners. Tawagan niyo na lang ako sa pangalan nga Yumi. Isa ako dati ka estudyante sa Capiz State University Dayao Satellite College. DJs, may naging karelasyon ako before. Kagtawgunta na lang siya sa pangalan nga Junjun. DJs, ining si Junjun, nakilala ko siya through online. Nag-add friend siya sa akon. Kag syempre, basta mga babae gina-stalk inaanay before gina-accept. Kag DJs, dito ko nabalaan nga same university lang gali kami. Same year, kag same department pa, which is criminology department. Siya kilala kay bisan isa lang kami ka department, kadamo man sa amon nga mga estudyante dito. Pero in fairness ha, ka-cute sa iya kag may itsura man. Nag-umpisa ang tanan sa amon DJs sa chat. Third year college kami sa to kag wala pa na bulanan, naging kami na.
1: Sana all.
0: Yes, DJs. Ginsabat ko siya nga daan. Katie, grabe marabi siya mag-effort sa to. Pierme niya ako ginadulugan sang pamahaw. Ginatreat niya ako sang lunch. Kaginasugat dulong pa. Amo na nga madasig, gid nga nahulog ang buot ko sa iya.

Rogers, gamay lang ang background about sa amon. Ako, simple ba lang ako nga estudyante dito. Ang goal ko malang is makagraduate. Bali 5'4 galing height ko mga DJs. Maputi ako. Pero sa sobra namon nga bulad sa initan, dito wala pag-i that time nakarecover ang panit ko.

0: hindi man sa pagpabugal, pero guwapa man ako. Mahaba ang buhok ko. Kag mabalbon.
1: Sana all.
0: Amugin ako noong rason kung nga man nagustuhan ako ni Junjun. Mga DJ, si Junjun naman niya, 6-footer. Madakmol ang kilay. Kag maskulado. Kag may 6-pack pa siya nga abs.
2: Wow!
0: Kaya managa-gym abis sa mga DJs, amo na nga kanami girias ang iyang body build. Amo man ang rason kung nga man wala gina ko makapaindi sa iya. Mga DJs, nag-board lang ako that time. Kaga malapit dito sa school. Kagsang time, mag-inasugat dulong na ako ni Junjun. Kung kaisa, nag-atulutambay siya sa ako ng boarding house. Kaga sa iapagtulutambay, mga DJs, dito naman natabo ang hindi dapat matabo. 6 months na kami ni Junjun, mga katropasang may natabo sa amon. DJs, wala gina kong makalikaw. Kaya man kung makita ako gani ang body niya, daw na may mental block ako niya. Kagari pa mga DJs, umpisa sa nagsambuwa kami ni Junjun, masami na siya nga nagatambay sa boarding house ko. To the point, gani nga dito na siya nag-stay.
2: Wow!

0: sa DJ Ryan, DJ Joyce. Dito na siya nagkatulog sa akin. Kag-aware man ang parents namon, kay legal man kami both sides. DJs, bugtong abi ako nga anak ni mama kag papa. Kagtanan ko nga gusto, ginasuportahan gid nila ako. Kagisa pa, mas maayo naman nga dito na lang siya maga dayon sa akon nga boarding house para tipid sa gasolina si Junjun. Taga second district pa abi siya mga katropa gani. Layo gid niya ang ginabiyahin niya. Nag-abot sa 8 ka bulan ng amon nga relasyon. Kag super happy kid kami nga duwa. Wala kami sang naging problema. Kay permi kami upod. Kada weekend gani, buligay kami sa paglaba, sa pagpanghimos. Kag updanay kami pamakal sang groceries. DJs, Junjun always take care of me and treat me so well, like a princess.
1: Sana all.
0: That's why I feel so lucky that time. DJs, I thought nga ako ang pinakaswerte sa tanan. Kay bukod sa maiit sura ang partner ko, ginatrato niya pagid ako sang tama. Until nga 4th year college na kami, kag-amo naman na to ang time nga kinahanglan na namon magpautod sang buhok. Kag-DJs, upod man kami sa to nga duwa ni Junjun pakadto sa parlor. Kag-goods giniya ang iya nga looks. Kay makapila naman siya kabeses nakapakalbo. Gani daw normal lang. Do normal lang gid ini kay Junjun. Unlike sa ako niya nga first time ko gidato ya DJI and DJ Joy. Gani nakibot gid ako sa naging reaksyon ni Junjun sa akon. Hindi ko nabagay sa ako ng boycott. Ginpinatawaan niya ako, mga DJs. Alright, mga katropa, tinabatian ta no ang part 1 sang istorya ni katropang Yumi and sang iyang boyfriend dati nga si Junjun. It means dati pa ha. So, break na sila gali subong.
2: That's nilabala ini katropang Aybali.
0: Ay, gani no. Haiti, kanami sang istorya nila no sa naging beginning sang ilang nga istorya kay man nakilala niya ini kuno through online si katropang Junjun. Kag ang wala niya gina-expect katropang Joy nga isa lang gali sila kay eskwelahan. Yeah! Nag-isa pa sila ka department.
2: Kag mga criminology student kali ni sila ka ay.
0: Yes, amogani kag kwan ko no ah, third year college sila sa nagkilalahay sila kag nag-umpisa ang tanan sa pagtratay. Kag si kwan gid ang nag-move nag-da-moves si katropang Junjun ho kag in-add friend niya kanini si katropang Yumi. Kag syempre sa nahambal niya gani wow. Hindi man siya kuno maasi-asi. Ah, kung hindi si Junjun maasi-asi, ti siya man eh. Kaya siling niya. Saya nga pag-describe, saya nga ko galingon, guwapa siya.
3: Wow!
0: Maputi, mabalbon. Yahoo! Kag-amugi na yung nagustuhan ni Junjun sa iya.
2: Ay, kag si katropang Junjun, katropang IT, hindi man magpauli here. Six-footer ang first one. Madakmo lang kilay, maskulado. Kag may six-pack nga pandesal. Yahoo!
0: Ay, grabe. Amoy na bala katropang Joy ang ginahuluhan dom sang ibang. Nga di handa. Hasta lang sila sa handom. Kaya man, why man sila nag-a-action mo? Nag-handom lang sila pero wala aksyon. Ay, di paano nyo na ma-achieve mo na nga anong kapandesal mo? Ani, katropang Joy, si katropang Yumi, gali, nag-board lang no ba? Taga Kapi State University, Dayaw. Gali, ini siya, ho? Ay, basta kilala ko ni Bula Santo.
2: Walang kami antayan, nag-drop siya ang eskwadahan.
0: Kaso Santo pa ni Iba, si subong graduate na ini siya. Sige, pero sambal niya, nag-board sa kuno Santo. Kaginasugat duluong siya ni katropang Junjun. Abon agati, way pa kuno nagbulanan, ginsabat niya na inihong kay ti grabe. Tuman, gidya ka nami kuno mag-effort katropang Jun. Ginadulungan siya sa pamahaw Pierme. Ginatreat siya sa paniaga kaginasugat duluong pa. That's why nga nahulog kuno ang buot ni katropang Yumi sa iya. O, diba?
2: Yes, kagisa pa karason katropang IT, syempre ang body build ni katropang Junjun, eh, amogi ko na itong ano nga, wala gisya kabalibad.
0: Yes, kag amo na gani ka tropang Joy, kaya kanami gisya nila istorya ho. Kay man ginatreat gid sa kuno nga like a princess, kag wala gisya sila kuno problema, kay nag-live-in na gani sila eh. Dito na nag-dayon si katropang Junjun sa iya nga boarding house. Kay taga second district, pagliinibaw malayo-layo, gid man. Ay, di para kuno tipid sa gasolina, dito na lang siya alay. Kag, aware man ang parents niya ha, but silingon, legal sila gali.
1: Sana
0: o galing katropang Joy, sa nag fourth year na ko na sila, iti amo na tong tion, nga need na gabiya magpautod sang buhok. Di ba mo ganyan na katropang Joy, basta cream ikaw, kinanglan mo ganyan magpautod, bisan babayi ikaw.
2: Yes.
0: Except lang sa mga ano eh, sa mga private school. Kaya pero, iban, kung hindi gusto, ti wala man niya ginapilit. Pero dito, abis sa Kapsudayaw, ti bisan babayi, kaway ka ganyan luwas. Kinanglan mo pa yung magpa-boycott.
2: Pero sa ano, mga kalabalan, takatropang ay kapagunting ba na ang iban or ang kalabanan ng mga criminology, di ba, ng mga babayi?
0: Yes, kaya required yun inaiya mo. O gani, amo at tudungan man sila kuno padulong dito sa parlor, bas idari man sa Roja City na parlor. Kagasig, syempre, as usual man niya, expected naman nilang angayan sa lalaki, kay man amo ginangilang ang mga gunting mo. Kag, do normal lang inaiya, pero ini ko no si katropang Yumi, first time niya ko no ini nga magpagunting. Ay, ti, ang naging resulta ko no hindi gid manami, kay man ginpinatauan siya yasang iya nga boyfriend. Ay, kag ginhambalan pa siya nga hindi ko no bagay sa iya.
2: Grabe man si katropang Junjun ha.
0: Amo gani ina katropang Joy, ti ano bala ihan ang magiging kasugpon sinisang istorya, kay ti grabe gid nga kakuan sini ni katropang Junjun ahaw sa nagpagunting lang. Patawaan niya gin, kaghambala niya gin sang masakit nga tinaga nga hindi ko no bagay. Harap-harapan.
2: Ay, guwapa siya, diba? So, wala pa siya kapagunting.
0: Yes, amo gani ina. Nung aman ba'y naglibot, nagsaylo ang iya nga ulo, no?
2: Base bala, rason lang, malalaman ta later kung ano gidang punot dulo. Hindi mo ko magpati nga guwapa siya sa wala sa kapagunting. Tapos sa nagpagunting, lain na ang iya tsura.
0: Ay, base bala, hindi kabalo ang manugunting. Kalain ang iya nga pagunting katropang Joy. Depende, abi na sa manugunting eh. Base bala kung nagkalapaliit pa itong anit niya. Awa na nga, mutog na naging reaksyon sang iyang boyfriend. Hi, ti mga katropa, abangan tayo ng kasugpo ng part 2 sa nga ito istorya. Kung bala, ano bala ay hanang magiging hantungan? Ano bala ay hanang magiging ending? Forever bala nga ibuli ni katropang Junjun? Si katropang Yumi nga ti hindi angayan, hindi bagay kay man. Ti pilawa na yung kabulan antes maghaba ang buhok. Kaga patuloy inaya nga utdan hasta makagraduate.
2: Si katropang Rafael, katropang ay, siling niya, aba, grabe, gali si Junjun, may malunggay pandesal, gali with cheese, kag-anom, kabilog pa.
0: O, diba, ay, ikaw, di inimo, ara lang yan ko, no, sa dapa-dapa. Yan, anom, kabalunggay. Sige, mga katropa, ati, una-unaan nyo da kung anong magiging ending sinisang atin nga story, ho, sang love story ni katropang Yumi and katropang Junjun. Kay this time, di magaboy lamang kita sang pila kapahanumdom, so kindly stand by.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty's

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, nagkakitik dati, parating sumasakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: System.

oras, alas 3:23 na sa hapon. Mga katropang inanay nga program ang buhilog ng redulong sa inyo sa Zantun Gold Herbal Tea. Mga katropa, tilawi na ha ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Manamigin ang pag-inom sinya matapos magkaon. Nagwagawatunawang tanan nga kinaon sa aton nga chan. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Sa ginapatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pag tulunan sa mga eksperto nga babalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Ngayon sa mga katropa naton dira hang nga sopriher sang diabetes, tiway gid kamo kabalak-an. Kay biyari man ini sang santons ni sa antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen nga nikakasgid no ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa, gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man magbakal online na pinagid ra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated.

0: gid na treasure gid ni ka tropa Ma'am Crystal. Ti sige ikit gid ra ang memories mo. Ti syempre aton man dira ginatamiyaw ha ang aton mga silent listeners and viewers. Ang aton dira mga ka tropa class members. Ang aton dira nga mga tanod BHW officials sa nagkalain nga kabaranggayanan sa Ferocity Fire and Volunteers. Good afternoon dira sa inyo. Of course dira man ha sa PNP Philippine Army, PSCG, BFP, kag sa tanan-tanan pag inaton ng mga katropa o adra sa may Bacolod, especially ha kay ma Melanie Martisano sang sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Dira man kay nung Jojo ang driver sang traditional nga pula nga jeep dira iya sa Bacolod City, kay Master Budoy sang Hyundai Iloilo. Good afternoon sa Taasan ng Hilado family at good afternoon gid sa inyo. Alright mga katropa, ti ano na dira? Oh, hambali katropa ang Crystal. Imagine na lang tol, Rafael nga si Cardo versus Kaman of... Cardo, gid man?
1: Cardo.
0: Ah, okay. Sige. Ano ba yung nagdugang katropang Joy ho?
1: Mm-mm. Sino niya si katropang... Julius Boton ari sa ating comment section. Good afternoon kuno mga DJs. Shout out lang da from Antique. Yeah, good afternoon kuno mga katropan Julius Boton sang Antique naga lantaw sa mong sa atin nga live. Thank you so much for dropping by kay syempre sa mga taga Antique dira. Maayong hapon gid may dang pagpulo pamati dira sa inyo.
0: All right mga katropa, ti duwa ay naman ato ni padayuno nang aton nga istorya ti para masadiya na kamo kay para mabalaan tanagid ang magiging ending sinisang aton nga story. Sa liwat mga katropa, standby na.

0: Pisces, daw nahuyag gira ko magtulog sa espiyo. Halin sa parlor, hasta sang nakaabot na kami sa boarding house, nga nilibak ni Junjun sa akon. Kagdito man mga DJs, daw nadulaan ako sang confidence sa self ko. Dugangan pa nga daw bag-o ang iyang pagtrato sa akon. DJs, after sa tosang pagpagunting ko, nanotice ko nga daw hindi na yan magluyo si Junjun sa akon permi.
1: Oh no!
0: Wala na siya sanggana nga makigupod sa akon. Kag kung kaisa niya na lang ako ginapasakay sa iya nga motor. Di ang nagkakatabo mga DJs, isahano na lang ako nga nagalakat papuli sa boarding house. Si Junjun naman, permi na lang late magpauli. Kag kung kaisa tigano oras na siya mag-abot sa amon nga boarding house, kag nakainom pa. DJs, hasta nag-abot ang isa kaadlaw nga may nag-chat sa akon. Chat sa akon, taga-education department.
2: Sana all.
0: Kag siling niya nag-discarte kuno sa iyang akon nga boyfriend. Kag siling pa kuno ni Junjun sa iya. Break na kami. Kag totally single na siya. Mga DJs, ang ginihimo ko, ginkomprontar ko siya pagkahapon. Dito na niya ako nga ginsabat nga makigbulag na ginman siya kuno sa akon. Kag hindi niya na kuno kaya nga makaupod pa ako. Kay man doon na dirian na kuno siya nga maglantaw sa akon nga itsura mga DJs.
1: Oh no!
0: Mga DJs, sobra gid ako nga nasakitan sa mga ginpanghambal ni Junjun sa akon. Amat-amat yan ang ginpanghimos ang mga kagamitan niya kag malakat na kuna siya. Mga DJ, sa sobra ko sa iyang pagpalangga, nagpakatluoy ako. Junjun, ubrahon ko ang tanan, basta hindi ba na ako pagbayaan. Kaginpunggan ko siya mga katropa. Yes, tuduod gidi na. Gintry ko siya nga hawidan, or hawidan ang bag niya nga dala mga DJs. Kagdito niya na ini, ginbuyan. Amo na ang gusto mo, bahala ka ah.

months ako nga nag-antos. Nag-antos ubra sa mga projects niya, activity, kag mga assignments. Agud lang nga magstay siya sa akon. Habang siya naman niya, busy lakwat siya. Binarkada, kag pinang babayi. Yes, DJ, sari-sari nga mga babayi ang upod nila pierme sa ilimnan. Kag DJs, wala gid ako nagreklamo. Kay tanan ato, gin gusto ko. Ganigin antos ko lang ato tanan para hindi lang siya madula sa akon. DJs, nagapati pagira ko ya nga basi kung makita niya man ang pag-effort ko para sa iya, magapanumbalik man ang iyang feeling sa akon. Tungod palangga ko gidya katama si Junjun, kag hindi ko gid gusto nga magkadto pa siya sa iban. Pero DJs, wala gid siya nagbago. Mas lalo lang na naglala ang sitwasyon. Nalabutan pa kami sang isa ka tuig. Kag sa adlaw mismo sa ngamon nga anniversary, gin-surprise ko siya. Pero imbis na siya ang ma-surprise, ako ya ang na-surprise. Magid kay Domingo atong adlaw. Gani DJs, nag-effort gid ako para preparahan ang amon nga anniversary. Nagbakal ako sang cake, Jollibee, kag bouquet of flowers. Kag nagbakal pa gid ako sang mga balloons, kag designs nga gin-decorate ko dito sa amon nga boarding house. Para sa iya nga pagpanumbalik, makita niya ato tanan. Kay tungod mga DJs, ining si Junjun, nagpuli abi siya sa ila sang Friday sang hapon.

0: may na-receive akong chat message. Halin sa barkada niya nga kuno, kwaon niya na ang ginbilin niya nga yabi kay Junsun. Wala-abi ko nag-reply si Junsun, gani ako na lang ang gin-chat niya. Ining barkada niya nga nag-board man kag sang Friday afternoon, nagpuli ko na siya kag ginbili niya ang yabi sang boarding house niya kay Junsun. Kay kuno ginhinyo man sining isa. Mga DJs, dito na ako nag-overthink. Kay man si Junsun, 15 hours na nga hindi active. Kani mga DJs, para masulbara kung ako nga pag-overthink, ang ginhimo ko, ginkaduan ko ining boarding house sang barkada niya. Kaya man malapit malang ini, walking distance malang, kag malapit lang siya sa ako nga boarding house man. Dito pagbukas ko gid sa portahan, abaw mga DJs, adto gali dito si Junsun nagakatulog.
1: Sana all.
0: Kagkaupod niya ang babae nga ka one night stand niya. Mga DJs, daw halos hindi ako makahulag. Nagatinulo lang ang mga luha ko. Samtang ginatulog ko sa langaduwa,

pogin paupok ang kasakit nga rabatsyagan ko. Pagabot ko sa boarding house, ginpangguba ko ah ang tanan nga mga decorations nga ginpreparar ko. Ginpangukay ko tanan nga mga kagamitan niya, mga dishes. Kagpagkaangan-angan, abaw, ara siya, nag-abot. Nasaksihan niya man tanan ng mga kayag sa sulod. Samtang ako naman, nagahilibion sa higad. Mga DJs na ngayo, sang pasensya sa akong si Junjun. Pero wala akong magsapak sa iya. Ginpanghimos ko tanan niya gamit. Kaginparayas ko siya. Worry, kay ang freedom nga madugay mo na nga ginapangayo. Ara, ihatag ko na. Finally, malaya ka na. You're free to go na. Kagkabay nga mangin, masadya ka.

0: na stress gid ako sa to. Pero pilit ako nga nagbangon para ipakita kay Junjun nga indi siya kawalan. As taga nag-graduate kami year 2024 and year 2025, nag-take ako sang board exam. Same man siya, DJs. Kagang mas worst pa, same kami review center. Pero I don't care. Wala ako nagpa-distract sa iya. Nag-focus ako kag nagtuon gid mayad. And finally, year 2025 man mismo, I passed the criminology licensure examination. Pero si Junjun, wala siya nakapasar.
1: Sana all.
0: I don't know, pero nasalihan gid ako that time. Sa mind ko pa, grabe gigali ang balik sang karma. Sa subong DJs, gina-enjoy ko na lang ang life ko pa-travel-travel. Naga-work ako sa isa ka BPO company sa Iloilo. Samtang naga-process ang akon nga mga requirements para sa pag-apply bilang isa ka police. Ang mahambal ko lang, ang buhok ko ya may paglaba pa. Pero ang batasan niya, wala na pag-asa. Sa subong DJs, balik alindog na ako. Kag sa imo, Junjun, dead ma kasakin.
1: Sana all.
0: Tub-tub na lang din ang ako ni Storia. Sa liwat, ini na lang si Yumi. And this is My Ex Rated Story.

0: tropa, ang ina ng programa ang buhilog ang ganadulong San Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo ko galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic, kag virgin coconut oil o kag VCO nga nagapulig. Agad nga mapungkan ang early signs sa skin aging o kag pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Ini man nagapulig, agad nga mapaputi kag mapakinis ang ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga ra sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihiwa na nga natural ang pamaagi sa mga pagpagwapa mga katropa magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. At Clear Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ay, literal na malaya na si katropang Junjun.
0: Nagsabagi siya sa independence. Katropang
1: ay. Kaya mo ganit. A good decision mo na ito, katropang Yumi. Nga ginpalaya mo ang tawo nga mga, hindi gin mapuslan sa kalibutan. Ay, ti, kundi marisi niya. Ay, ti, amo na gani ito katropang Joy E. Kay man, naging big deal. Gigiliya kay katropang Junjun ang pagpautod sang buhok ni katropang Yumi. Pwede, hindi gin siya guro kasawo katropang Joy nga pareho sila gunting.
0: Mas hindi niya mabaton nga nag-dopogi pa lang tapos siya.
1: Ay, amo gani na katropang Joy. Amo na nga nagpinangita siya sang iban. Nagdiniskarte siya dito sa iban nga mga babae nga mahaba buhok. Ay, ti, siguro amo gid ito katropang Joy. Gindamdam niya gid. Ginatulog niya guro si katropang Yumi na hindi gid siya ma... ano, mapakali kay man sila niya. Nadirian siya ko, no? Bakrabi man si katropang Junjun.
0: Super, ha? Nag six pack ka lang malunggay pandisa nag-amo ko na naiya. Ti ang natabo ka tropang ay sa second part. Muto gani no na di na kitagan sa second part. Ang pag-describe ni katropang Yumi sa iya, ti nandidiri ko na si katropang Junjun. Kagumpisa ko nung nagpagunting siya, ti naglain naman ang pagtrato sa iya. Hindi na princess treatment kundi ginabayaan na siya lagi.
1: Ay, di, sige, pero tanan ato katropang Joy ginantos ni katropang Yumi. To the point nga nagabot ang adlaw nga ti may nabaton sa nga message nga nagchat ko na sa iya ang taga-education department ho nga ginadiskartihan siya kuno sa boyfriend niya. Kag ang malala pag hindi nice nga ti break na kuno sila kag single na ini si Junjun. Pero hindi na matuho da kay sila sa gihapon. Ay ti, ginprangka siya ni Yumi ikag plano naging manggalian ni Junjun nga makipag hiwalay.
0: Pero ang tabo ka tropang ay nagpumilit, nagbeg, nagpakatluoy si katropang Yumi. Kagin para yun niya ang iyang relasyon or ilang relasyon ni katropang Junjun.
1: Yes, amo gani katropang Joy niyo. Ti basta kay palangga niya gigko niya si katropang Junjun. Gani nagluhod-luhod siya siguro dito eh. Kagin pungga niya ini nga maglakat dala ang mga bag niya nga may unod guro nga magabayo. Kag ti tanan ko nung himuon niya para hindi lang siya pagbayan. Ti amo to eh, ginalila siya ni katropang Junjun siya ang ginpaubras ang mga projects, mga activities, mga assignment. Hi, ti, sunod-sunuran man ining katropang Yumi naton, ho? Kaya para lang hindi na kuno mangita iban si katropang Junjun. Kaya base kuno pag makita niya man ining effort ni katropang Yumi, ti, mabagaw panumbalik man ang feelings ni Junjun sa iya. Mm-hmm. Pero ti, wala katropang Joy, naglala pagidya ang sitwasyon.
0: Yes, katropang ay, ti, nag-aasa pagid siya nga base, may patutunguhan pa kumbaga ang ilang relasyon, pero ti, the worst galiya or naging worst galiya ang ilang relasyon. Kag nagabot sa punto nga ti amo gitong ano ho ang highlight kit ang climax gid kumbaga sa ilang istorya, ti nadakpan niya si katropang Junjun niya nga ex nga may upod nga iban nga babae.
1: Aha, sige, agrabi pa naman ang effort ni katropang Yumi para sa ilang anniversary. Agud nga ma-surprise ka lang Junjun tapos siya pagiliya ang na-surprise. Ti wala niya din na mentionan kung ano niya balayhan ng cake. Ang bula ka kag ang Jollibee nga to ay siguro
2: basi
1: sobra.
2: Upod.
1: Ay basi.
2: Upod sa nang kalawasag.
1: Ay basi ka tropang Joy. E, tapos after niya nga nagmuni-muni basi ging kaon niya man to kay ginutom siya no.
2: True. O pagkatapos sa wasag, nita lang siya sa Malukanon niya kay nagutom siya after.
1: Yes, kay abi niya gani ka tropang Joy, kaya niya tanan tiison bisan aware siya nga nagapinang babayi ini sa katropang Junjun. Mm-hmm. Pero sang aktual niya na inigid nga na kita gid no sang iya duwa mismo kamata nga tibaw ka nami iya sang tulog kahimbing ng tulog ni katropang Junjun dito sa boarding house sang iya barkada. Ay grabe si katropang Junjun, ginhulam niya gali ang yabi ha sang iya barkada, so wala sa gali ay nagpuli katropang Yumi. Plano awalan ko katropang Joy, ginplano niya nagid atoya
2: sa anniversary.
1: Ginplano gid ato ni katropang Junjun, siguro nalipat siyang anniversary nila. Ginplanuhan niya gid nga abi pre Paula mako da yabi pre ibili lang sa akon pre kay may chicks ko to karon.
2: Ay, mo pa niya yan kwan niya.
1: So, galing siguro hubog-hubog sila ti why sila nakabugtaw eh, kundi dakpan sila ni katropang Yumi. At until nga ano ah, nga na-realize siguro ni katropang Yumi no, katropang Joy kag bo kaisog siya naging palayas na si katropang Junjun ba?
2: Wow! Dali, madugay na pero nag-abot sa point ah, nga na puno na gimana siya, nag-awas na ang gantangan kumbaga.
1: Yes. Siling niya gani katropang Joy, you're free to go. Ay, malaya ka na.
2: Do familiar.
1: Yes. Sige ate, sige after. So, no, after ko na sa itong mga katropa, super stress gid sa ho. Pero nagbangon siya ko na para ipakita kay katropang Junjun nga ti hindi siya kawalan nga klase sang lalaki. Kagdi nag-ano gaya, nagbunga gitaran nga pagbakas ani katropang Yumi kay man after niya ko na graduate. Nagkuha siya sang board exam katropang Joy. Mm-hmm. Tapos same pa sila nga review center ni katropang Junjun. Kututadhana, gid ba?
2: Ano ba naman siya makita?
1: Yes,
2: no?
1: Pero wala sa kuno yan nagpa-distract akag nag-focus gid siya nagtuon mayad kag nakapasar siya year 2025.
2: Wow.
1: Yes, amo lang na kasi katropang Junjun na wigit. Di ba?
2: Kinarma siya katropang ay wala siya kapasar.
1: Yes.
2: Sa inang board.
1: Amo gani. Sige, balik alindog na subong ha si katropang Yumi. Siyempre, pila na katuig ang nag-agi ho for sure. Malaba na sini ang buhok niya. Ay ti, kay katropang Junjun kuno ho, dead maka sa kaniya. Ite, ano kaihan? O, ti, nang taong tabi din mga katropa na to, no? Sini ni katropang Sir Chris. Strong, strong si Junjun ba? Grabe, idol si Junjun, no? Katropang Sir Chris. Pero ang bali, Ma'am Senalin, ba? Grabe man si Junjun ba? Sa buhok lang. Nagbago ang tanan. Ay, nako, mga ma'am. Ay, pati si Ma'am Senalin, nag-a-consumisyon sa imo, katropang Junjun, no?
2: Kung makita, taga yung poster ni katropang Yumi sa ato nga program, do ka, ano mong gani sa iyo.
1: Yes, do ka guwapa man gani.
2: Sige, si katropang Roslyn Esteban Ambak, nagpa-highlight kag nag-comment, o, bad gid ko no, si Junjun, mga paasa.
1: Ay, kasi si Junjun man ang ex ni Ma'am Roslyn, ay. Ang balan, tagin manuloko si Jay, o si katropang Joy. Nadalahig pa. O si katropang Rafael naghinibi na ho. Ay, ay may angel, may pakpak sa likod nga nagapis mo. So, ikaw kag, amo man kay Ma'am Crystal, ho, nga nagtalalabog ang laway. Daw ka mo, bala mga emoji niyo mga katropa.
2: Favorite kanina ni Ma'am Crystal yung emoji, yo.
1: Yes, ang bali Ma'am Roslyn, agoy Junjun. Ay, relate na relate niyo nga ito nga mga katropa. O, si Sir Rafael, ho, siling niya, muna nga mga laki, wala sang salita. Mayad lang sa gawa kay man nakuha na nila ila gusto bulaga na dayo nila. Pag move on ka na lang center kay kung ipilit mo pa imo kaw galingon kay Junjun masakitan ka man gihapon. Siling niya pa ho kag hambal mo guwapa ka man damo pa na makita mo nga sobra pa na sa malunggay pandesal ni Junjun. Sobra pa sa anom. O di ba?
2: Sana. True, basi nila gani pandesal ya basi. Ano es Spanish roll.
1: None.
2: Sige, ati. Si Katropang Crystal. Junjun, ang masasabi ko sa'yo, deserve mo yan. Kasi hindi ka makontento sa pag-ibig. Yahoo! Kag sa imo nga sender, or sa imo sender, good job at naging matatag ka.
1: Ay, idol man ato ni Aton Law Center. At least ginhimo niya na itanan agin palangga niya gin si Junjun as tanga gin kapoy na siya, at least nagbuya na siya. Masi ka tropang ano ho, si ka tropang Julius. Kagwapa gin sa inyo nga duwa mga DJs. Ba, thank you so much ka tropang Julius. Si Ma'am Flor Abelio aka Delilah Y. Real talk ko no ho.
2: Relatable. Sige, ati, hindi ito may malipod, mga katropa, nga ati, nagkakatabo, gadi niya in real life, kag inigaling na tabo sa ato nga letter sender today, nga si katropa, nga Yumi, nga ati, ano man, relevant, gid sa Independence Day araw ng kalayaan, pero ati, good thing, mga katropa, ay, nga nangin matatag si katropa, Yumi, mula nang namian, tada nga part.
1: Yes, ati, sa imo, katropa, Yumi, ha, pakabakod ka lang dira, ah, kag ayaw na dira, mag, ayaw na pagsapaka, edad man, nag na literally si katropang Junjun basi bala maglagas-lagas naman na siya sa imo kay di ambal mo nagbalik na ang imo nga alindog. Kaya ikuha na lang yun na focus ka na lang na si imo dira pag travel-travel akag enjoy lang imo nga kabuhi. Alright, at isubog nga hapon mga katropa, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno siyang leksyon.
2: Aba, di puno man sang inspirasyon.
1: Kag syempre, puno-puno sang konsumisyon. At sige lang importante na solbar ato tanan ni katropang yun. Sa mga katropa naton dira hanga nagupod sa atong subong nga hapon, mapa-Facebook live man o kung sa radio. Thank you so much, gidya mga katropa. At see you naman next week. Ningkaupod nyo na lang hangin yung mga DJ Chika Beef sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga, katropang Joy.
1: Partner natin sa technical side, katropang Neil Luzada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa nyo. Exciting!
3: Exciting! Exciting!
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
6: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man siya sa dietary approaches. Di kwaon na ton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice na ton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium na ton, potassium and magnesium, ara agad permi mga madahon, kag biyerding mga autanon.
5: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang iya sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
4: The Secret of Health.
5: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule capsule kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sine kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santhon plus Gold capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo.
6: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold capsule ti mera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
3: Yeah!
5: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinary ang imusin nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapira na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
4: The Secrets of Health.
8: Pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Santhon and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. sa Bacolod 103.9 XFM 103.9 XFM.

0: Happy, happy Independence Day, Bacolod!
1: Yes, and happy, happy Friday!
0: Diba? Thank God it's Friday and we are now celebrating our Independence Day, no? Sa kabilugan nga Pilipino, sa tibuok kalibutan.
1: Or else, araw ng kalayaan.
0: O, diba? And iba niya, ito yung sa mga Minjola or iba na to sa mga EDSA o no, ga-celebrate man to sila. Ati, kamulanda na yan, kaya recommend yan.
1: Pero pinalaya mo na siya.
0: Pinalaya na, no? Naglaya-laya. Nagiganig, ginimo ko na si Grillo. Lumboy, galing yung lumboy.
1: May subong sa ako, kay dumang laba ko.
0: O, diba? Laba dami, laba mo. Do, bino, oy, kuno, may blaki ka terno, gidya tanan sa imo, no? Pati ang hangin mo, kalimutaw puti. O, diba? Alas 4.21 na sa ngapon, mga katropa, kag nakatutok mga kamugyapon diri sa inyo nga. Paborito nga segment no, tuwing hapon or programa extra service kaupo na inyong Uncle Bob aka Boy Turboy aka Ka-Vocal Wed
1: Sex hindi nga nagapainit sa inyo sa kahanginan kagmahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan
0: do siya lang ang kaslon.
1: Yes, nagano ko mala ano ni Runaway Bride.
0: Runaway Bride and never coming back. Runaway Train. Siyempre na nakatutok na kamugiapon sa 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga nagatutok man dira na sa aton nga YouTube channel, no, may harap makita giapon dira sa live stream, no, via YouTube. All you need to do is kantuan nyo lang XFM 90.3 Bacolod live stream. And also may harap makita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, mga katropa. This is our official Facebook page, ha. Kung gusto nyo yung magpatamyaw or mag-comment or para updated kamo sa mga nagkakalatabo diri sa aton, pwes, kantuin nyo lang or i-follow, like, and share ang aton nga official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Kung Android naman nga ang phone mo or keypad phone, di kali Android, sorry lang. Pwedeng-pwede kagid mag-text sa amon nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926.
0: Correct! And syempre no, sa mga katropa na dira nga nagapamati sa ilang mga panimalay, sa ilang mga ubrahan, iban gadali na kay Friday, pagka 5 p.m, pum, surip na to sa pista sa Silay, no?
1: Yes. Happy fiesta.
0: Oo, happy charter day or fiesta sa Silay City. Shoutout na, araw na ako bata matukar sa isa ka barman dira, no? DJ Noreen, and kuya karon niya. Ara kuya, ukaupo din ako ng banda sa Royce Hotel. Sa mga gusto man dira maka magpa-chill no habang Independence Day, ka gusto mamati sa mga music kag mag ulo-ulo request na sa amo, naara lang kami sa Royce Hotel no, sa pinakababaw nila sa roof deck nila no, or sa ilang Linnea Sky Bar, ara kami dira. At syempre pag Friday kinanda na tukibunta kung diin ang aton nga Sir James King sa iya naman nga segment yang class sa dia, no? Meaning to say, ang class is katropang listener and solid supporter. Diin bala siya at untok ibon, Sir James King, diin ka na!
2: Hello sa lahat mga katropa! Kamu nakatutok sa karon! Hindi na 103.9 exit ng Bacolod! Hindi ang ato nga class sa dia! Ako po katropa ang James King! Alturan, si Mama Ricardo, grabe po, look at this camera yan, oh, no? No! para doon sa pampansang national television.
0: Alright, congratulations kay Ma'am Sonia, no, sa pag-daog san Sanchon Plus, Sanchon Plus Gold. Isa ka box kid, so imagine ko pila nakabilog ka damo sina, no? Bawat dani sa ka-stab daw, I think 10 or ano, grabe. Kamahal pa naman baklon ang isa ka box. So congratulations, no, to Ma'am Sonia. Thank you. Up, mapatutuyo. Duga. Dunaga, blik-blik-blik yung mata. Kamusta ba na yung mga team building, ha?
1: Kapoy, kapoy sao. Tapos tinapalang ang premium.
0: Ay, ang buwat talaga. Dito, sabi ko, baso.
1: Ang baso is a perfect attendance niya.
0: Ay, alam mo na ako na may anggap lang siya perfect attendance kasi balata ni Akuman. Ako na mag-absent siya, laka lang niya sa kabulan.
1: Kakalang pero solid yan.
0: And syempre, no, sa mga katropata nila, no, speaking of patuyo-tuyo, hindi ka ganyan matuyo kung ang imong resistensya mabakod, no, muna gani nga dapat subunga sunny weather, no, i-grab na ganyan opportunity ta para mag tumar sa aton nga everyday nga suplemento nga nagabulig sa aton pampalawig sa kabuhi, kag syempre pampabasko, kag palayo sa masakit. Amo ni gani ang aton nga ultimate trio gina introduce tagit sa inyo as always, no. Ano ba lang ultimate trio? Tatlo ini ka suplemento, no, nga i-take mo every single day para naman mahatagaan ka sang healthy nga body at the same time matagaan ka sang stronger immunity kag kung ano pa dira. Syempre nagapanguna dira ang aton nga Sanchon Plus Gold. Ining Sanchon Plus Gold ta mga katropa, no, magamay lang ini nga capsule pero don't underestimate kay kadako sang bulig ini sa aton kalawasan. Amo na gani nga una-una gini nato gina-endorso kay puno ini sang mga bitamina kag mga sangkap nga makahatag sangkayuhan sa aton lawas, labi na gid ang mangustin. Ang mangustin is a antioxidant nga nagakakas sa mga toxic sa aton kalawasan. Ang palaya nga may ara sang gapa-lower down sang aton cholesterol kag naga-regulate sang aton mga blood sugar. May ara man gid isang malunggay nga nagabulig hatag vitamins and minerals sa aton lawas. Plus, may garlic ini nga source of anti-cancer. At the same time, anti-inflammatory, kakas ang mga palamanog, bukol-bukol sa aton kalawasan. Kag in addition, dugangan tas ang spirulina nga gahatag sang protein sa aton kalawasan. So sa isa pa lang ka suplemento, busog na busog na kamo. What if kung dugangan tapagin sa ikaduwa na aton nga suplemento ang premium D3. Ining premium D3 mga katropa, isa ini ka sunshine capsule no or supplement nga naghatag naman iniya sang paglimpyo sa aton lawas pinaagi sa pagkakas sa mga virus kag bakterya no. Gina remove ya ini nga mga elemento nga naghatag halit sa aton lawas no. May ara ini sang virgin coconut oil, may malunggay oil kag may vitamin D3 nga makuha ta lang sa sunlight. Bagay gini sa mga nagapulaw nga hindi mainitan sang adlaw.
1: Kagdugangan tapagid sang aton nga paborito nga Santon Vitamin C. Siyempre, ano balang Santon? Ganaga, padugang paligun man sang imo immune system mga katropa. Tungod nga, vitamin C siya, nagabulig ini, protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kagkabalo-bala ka mo mga katropa nga antioxidant protection ini nga, nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing, kag healthy ang imo nga skin. Kag may harap agit ini nga anti-inflammatory effect, makabulig magpabuin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster amo na gani nga magareduce ang imo nga kakapoy.
0: Correct. Thank you. And pwede tagida kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center mga katropa no, dira lang na sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Makita nyo man sa inyong mga screen no, arad ang tanan nga produkto nga pwedeng-pwede nyo gid baklo no, kag ipanghatag sa inyong mga pamilya para naman syempre suabe kag legit ang aton nga mga produkto. BFAD approved kag halal certified, pwedeng-pwede gid sa aton mga kauturan nga Muslim.
1: Kag kung tamarang ka naman niya magguwa or magkato sa butika, pwedeng-pwede nyo gidya ma-order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurikong! Thank you! And syempre na mga katropa, Arina, atong tamyaw na atong mga katropa din nga nagatutok no, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday. Happy, happy birthday sa inyong tanan! Thank you! Kag sa mga nag-celebrate sa ilang kapistahan, happy, happy festa din sa inyo! Thank you! Kag nag-celebrate kita sa happy, happy, happy Independence Day! Thank you! Damo, subong celebration ba no? Celebrasyon, I mean celebrasyon sa estasyon promo. Ano na ni Vlad? Ito tuyang, you know? Si tuyang yung mitanya. And syempre, no, ari din no, nagapangunang iyang amiga, no, ni Sexy Dino, si Katropang Honey. Maladyosa ka da, Madi ba? Ha, ha, ha. Ang balya, Angel, si Sexy D, Black Devil naman ko. Thank you, ha? Kaya may pagka-demonyo, gina ko gali. Ari mo din akong kumari, no? Si, si Lelibet Rimos, no? Dira na siya, I think, sa may Mursa, no? Sa may bagsakan sa Mursa. Mga mare-pare, maying hapon na siyo tanan. Thank you! Sunod naman ko dama, singalong sa inyo, ha? Kagari man din si Katropang Rain, Holiero, shoutout Barangay Kabug, Purok Rosas Pandan, shoutout sa mga taga Barangay Kabug. Thank you. And nariman din ang amigo ta nga si Dodoy Robles. Kamusta ka, Bokal? Maayo gid ang akon nga I'm very okay. How about you, Bossing Dodoy Robles? I hope you're doing fine.
1: Hey, you! Kasi ginawa pa man sa...
0: Ari man din, katon nga ba? Hinablush ko naman.
1: Hinablush ko naman.
0: Ari mong hinablush ko. Hinablush, Marge! Es paras, no? Maring hapon, Tita Sexy D and Tito Uncle Bobo. Kanami ka respectful, kibla nga bata. Ipadako agad sa maayo. From Barangay Buenavista, Murcia. Thank you so much, Marge Esparas.
2: Thank you!
0: Ika mo malaning ang kabanga kabataan. Subunglo ka nami, man na magpa-shoutout. Hindi kayo pwede shoutout na, be! Sino? Yahoo! Respectful ka nami. Alas 4.36 na sa kapon mga katropa, no? Kagang pecha subong! Hunyo 12, 2026. May mga patamiyaw ka na sa ano, wala na kapoy na sa may natamiyaw na tamiyawan na isubong shoutout na kali kaya may namo no sa imong gina padala nga sponsored shirt no sa mga gusto mag-order butt kick clothing lang ang inyo kantuan no ari pakita ko sa inyong likod ari ba Reverend, ano ni ko naman, Reverend, yeah, the Reverend. Nakalipat ko sa ano. Basta Reverend something niyang, ano sang, ano, pero doon nami, okay. Ah, Reverend Warrior, I mean, no?
1: Nami, no. Tani sa ako, may ma-sponsor man,
0: no? Gani, oo, ano, mga panty at bra.
1: calling, the mga sponsor, the
0: feeling
1: mga
0: ko may ma-sponsor, yun sa'yo mo, siguro mga, kati, laban ko mga, ano, gina, mga spaghetti, bihon. Pagkaon gali. Pagkaon gali. Eh, syempre na mga katropa. Ano ba natin nga pagkaubrahon subong? It's Friday, no? We're gonna read two letters na naman, no? Agipadala sa aton sa aton ng mga katropa. Kagtagaan sang kabuhi, no? Pinagi sa drama. At the same time, mag-advise kami ni Sexy D, kag Uncle Bob. Dri lang syempre sa inyong paborito nga programa tuwing hapon, no? So, amo na galing nga stay tuned lang amo dira mga katropa. Kaya magabalik ang inyong programa ng extra service ko po ng inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal with
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadyang hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre dire lang ha sa inyong paborito nga radyo 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Excited.

0: Road Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad lang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa labos ka.
7: Exciting, bro!
8: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung abusador ka man sa emosyon ni ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas
8: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo, hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-auntat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kung brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatsyagan mo na ang muscle pain. Amo na ginatawag nga angina.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ang mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical. No? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilang sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilang sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad kay mo sa langit, kaya lang alang.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
9: Evergreen Herbal Capsule.
8: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na tayo, aga nagaanon o kung buhinan ang amount sang asin o kung saturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas nga presyon sang dugo si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga marugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo o kon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
9: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
7: XFM 103.9.
10: Kare ka mo dire sa Silay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag ang Silay Festival kag welcome kamo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa sudan sa Silay. Gina-imitar kamo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudad sa Silay kag kan Silay Festival. Kari kamo diri kag magsinadya kita og yon Silay noon.

0: las 4:59 vienes en Japón. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Walang iba, ang paborito tanga kape, no, nga ginainom ko subo nga hapon. Siyempre, no, hindi giniya madula. Hindi ka na madula, oh, di ba?
1: Ako naman, ano mo man yung kapit ko?
0: Ala, grabe, ter, no? Pati ang baso mo sa imo ba, yo?
1: Ala, oo.
0: Grabe, ala, ay, ter, no man sa ako, ano?
1: Ay, ala, ay.
0: Ala, ay, armay lang ganyan kutsara, nag-ter, no, sa imo. Ti, imo na yun. Siyempre, wala iba ang aton nga, Santon na coffee mix, no? Kabalubla ka mo nga ining Santon coffee mix paborito kung gininiya mga katropa. Kaya nga, pwedeng-pwede giniya sa mga tao nga high blood dun, which is ako, amuna, may heart disease. Kay bangod, non-caffeinated. Meaning to say, pwedeng-pwede giniim nun. Hindi ka magpalpitate, hindi ka magiging acidic, bangod nagkapi ka na, healthy ka pa. The reason why nga healthy ka mo mga katropa, kay miyara inisong mangustin, moringa kag soya powder. Amo na nga namit, swabe ang sabor kag pwede nyong himuon nga iced coffee, pwede man sang mainit, harap lang hot coffee, depende sa mood niya, kung depende sa gusto nyo nga panabor. Kag at the same time, ining Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa, may ara inisang bulig sa mga kababaihan, no? Labi na gid sa mga naga, suffer sang ilang mga hormonal imbalance.

0: Siyempre, dugangan tapagidsang iniuman nga paborito nga siyempre may kape. May ara man kami sang Santon Herbal Tea. Amo naman niya ang antioxidant nga rich sa extract of mangosteen fruit. Siyempre, kung bloated naman niya ang imo nga tiyan. Ara o, mga katropa, ara sa screen taho. Kung makita niyo subong ang aton nga Santon Herbal Tea. Nang kung bloated ang imo nga tiyan o kung nag-acid-acid ka, dabi, pwedeng-pwede ginay or gusto mo magpatunaw, dabi. Siyempre, updan mo man sa exercise, da ikag-balance diet para mas effective. Kaya nga itong herbal tea, mga katropa, ginisa ni ang sabor sang malunggay, turmeric, kag cinnamon bark.
1: So, ano pa yung naulat yung mga katropa? Pwede-pwede nyo ginibaklon sa mga butika nga malapit sa inyo or kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center or pwede man orderon through Shopee and Lazada. And syempre, duga nga pag shout out Sexy D. Let's go.
0: Syempre, ari di nagapanguna siya Dudoy. Ano muna ni no? Siya Nanette. Si Madam Nanette Vasquez Susan, good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Paki-shoutout po daw sa mga taga Boston, USA, nanonood din po sila. Oy na, thank you. Good afternoon to all Boston, USA.
1: Boston yan. Taga-doon busko lang ba? All right, shout out to all of you guys there in Boston and happy viewing and sakit budlay mag English.
0: Basta happy viewing, oh, happy viewing. Watching, yeah. Happy watching. Oh. Ari mandiri si Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy. Ari mandiri si Razal Fat Bugoy. Shout out matada bossing mayong hapon. Shout out ng dagli kay Razal Fat Bugoy kag siya katropang Jelwen. Good PM Uncle Bob kag Sexy D. Dan share na happy Independence Day. Happy long weekend. Dami ilagaw sa iban nga lugar kung weekend para maka wind up man. Yes, enjoy kag night out man. Thank you. Bawari man diri ang akon nga mega nga si Romelin Gonzaga Plotania. Hello Sexy D and Uncle Bob. Pasilay na kamuda yon ba wala tada sponsor mang
1: ako galimi tokar ko karon sa Royce Hotel so 11 p.m. naman ko matapos so alanganin may imos pa ko so tapos mga alaw na
0: ilang tawon ko pa niya
1: pero ari makadto giniya kay mga tumandok ni sa mga sila
0: oh bow ako dupilo. Doy di lapyo, do medyo lapyo na sa
1: sobra ka, sobra ka layo, pero ka baka pista to. Eh dato nagta. Isa mo ning mga kalayo, na mo ning kasi kung may edad ka na do ka. Hindi na guro ka po na.
0: Yes, kung ano ka nang idea do. Do takan ka na blas ang garot.
1: So, saka sa kwarto on aircon ML da yun.
0: Gasto.
1: Oh, kaka, grabe no. Sa una ya magpatugong ko sang 100 pesos Sexy D no. Magadto ko na iya sa sila yung 100 pesos ko na doon pila pa nakabalik-balik. So, bung yan nagtugong ko 100, pagbalik ko dito lapit na empty.
0: Super.
1: Kamahal man sa gas man. Diba? So, una yung 100 ko yun. So, una ganun si Quinta lang namun. Yawa na kami lagaw. Ang atong pakarin na makulod.
0: Ako na mahimusimo, Uncle Bob. Imuson mo sa yan, din mo sa ipiodon.
1: Abi mo sa ako niya buok ba?
0: Paypayon?
1: Ano mo ko paypayon? Ano ka Peter Duster?
0: Ano sa PWD?
1: Pero kung gusto mo kong himuson, pwede vacuum ka lang para... Pwede, Romelin, himusa. Himusa ko, pero Romelin.
0: Himusa, gulga. Tugasa. Cool. Ayaw cool.
2: Ayaw cool. Di ko masukol.
1: Oh, mamista kasi hindi ka maglaglaw. Kasi pamista kami na sa inyo. Karoon ka gula, karoon ng sipakaon sa amon. Ha? Dama mo lang, ha? Dini, mo ba na ikiturturan ko na din ka? Din ka parte sila. Kay nalibot ka ng bilog na sila.
0: Huwag ka tinaglaog siya, mang kay ginatutuod.
1: Talisay sila, ibakulod na libot ko na nakipudpad na rider ko blan. isa ko na ako schedule sa una sa Bacolod. Dito ko bla sila yung biyahe bla.
0: Ay, lato, oh.
1: No, tas mo, ano yung manisino? Ito, taga Bacolod, maniwag.
0: Basta isa ka sa nag-liver, man sa akong sa una.
1: Hmm, hindi aling kahit sa una doon, kaniwang pa bla sa akong doon. Ito, taga matayo. Anyways, mga katropa, no? Ari na, ano, 5-6 na sa hapon, kag mamati na kita sang una naton nga sulat nga may kaangot sa ginatawag nga hindi na kaladlawan ang mga lahog mo. Dear Uncle Bob, tawagalang ako gali sa ngalan nga Lana. Duha na kami katuig sa akon nga boyfriend. Kaga wala man ako masyado gid nga reklamo about sa iya. Kay tungod mabuot man siya, may sense of humor o galing, sobra gid ka tripper. Ina ba lang mga lahog niya ba lang kisa daw ka hindi na gid mo? Tani mabala niya nga kisa kung gaseryoso nako, hindi na sa maglahog kay para wala sang away. Kay kisado, hindi ko nagid mambal nga funny pang iyang mga jokes. Nagabot sa punto nga daw kailinit na sa iya. Kisa magabot ko sa ubrahan, no? Imbis atipanon niya ko, mayamuhat pa siya. Kinabalang kamustaho niya ko kung kapoy ko, ranong natabo sa akon nga ubrahan, or kisa mamangkot malang nga simple nga pag dumdum kung anong gusto ko kanon. Ibis nga daw gakasakitan naging ko nagkakapikon. Tapos ang balon niya lang ka nga masyado ka kadrama. Kita mo naging nga joke lang to, mapikon ka gid. Simple ba lang nga mga istoryana yung malamblatani ang Uncle Bob. Hasta nga matuyo kami nga duwa nga nagkakupanay. Tani amo naman na, no? Di ki puro yamuhat nga daw wala na sa lugar. One day king istorya ko sa Uncle Bob, no? Party sa pagkapikon ko sa iya. Hambal niya, pikon talo daw. Hindi bang feeling daw as if nga daw wala man siya kakapikon. Kakakapoy na gita ko yung Uncle Bob. Okay man ang tani, balaki kabuot sa iya, pero kung ado-adlaw mo kuya ginayamuhat kung wala ginaseryoso, ay gusto ko na lang yung magbulagay kami mag-amun eh. Kaya doon malabot na niya sa punto nga wala na ako niya ginarespeto, labi na gin sa ginabatsyag ko. Ano ba lang dapat ko mo ng Uncle Bob? Amun nga nagsulat ko sa inyo. Tani, ma-advisean niyo ako ni Sexy D, no? Magahulat ako, more power sa inyo dira sa XFM. Once again, ako gali si Lana. Kaginiyang akon nga istorya.

0: Hey, gabot ka na? Langga? Doka, dalang...
1: Oo.
0: Doka, lapyo si Musubungaw. Kamusta to inyong team building?
1: Kapoy! Kaga, sadya man, pero... Kabalo ka na gid nga tabtak anak ko na isa mga muamo na.
0: Hmm. Namit? Namit ka, Jow? Dumadunlan ko. Pero joke ni.
1: Yahoo!
0: Ang nakabilin ba lang ang mga residyo ka mga balas-balas sa Santon? Coffee mix ka, ano, askad? Anong nakaon mo? Tanikan-on mo lang ko ba?
1: Tinapay nga sobra ka ginag-take out ko.
0: Ah, Yuki, nagbalutin mo ako naman ka?
1: Mm-mm.
0: Ay, ati, wala ka to nag-perform? Kido, kabalo naman sila nga singer ka, di ba? Kagdoon, dalangin, langga. Nadula ang mantel ta. Di ba? Hindi ka pwede magkadla. Para na sa istorya. Hindi kaya magpatiman.
2: Wow! Kag ang kurtina sa kusina.
0: Ano nang ginubra mo? Amo nang ginubra mo bayo?
1: Wala ko sa bunga sa mood maga joke-joke ka ha. Kaga wala ko na sa jahan. Paliog lang, kapoy na ko. Kaginan lang ko na gidiya magpahuway. Ikaw, nakadiga mo ka na?
0: Uy, nakadiga mo na ko. Isa ka gantang.
1: May bisita ka?
0: Para buwas, kalukaluhon. Nga hindi pwede hao. Dalingid, kabalo ko yung ama nanay, ang imo nga nanay. Amo na gani nga namana mo, gidguro. Pero... Nagigid siya, doon mo na kaputi.
1: Hindi kaya. Kabalo ka, nagigagig katuan naman sa team building, bitch. Paano ka matubi, mablock?
0: Pero dali lang, Gid. Ano na yung baso mo nga dala?
1: Ha?
0: Ba't ikaw perfect attendance ka?
1: Oo. Pagtapos may ingalan.
0: Hindi gani magkadlaw! Tigaan mo niya sa ulo mo, man.
1: Do what you love.
0: Ha? Huh? Do what you love? Meaning ako na, maduta sa love? Ano man, di, ano man? Maduta kay love? Ano man? Duta love? Hindi magta-love? Ano man? Labidud, ano? Ay, ikaw bala, no? Kisa nagapati ng gig ko nga. Majoke na lang gid ko, kahit di. Kakadlaw ka. Kanami isang istorya na ita, kanami isang basa ta diri nga. Hindi ka dapat magkadlaw. Biskan ano ko ka joke, ano ko kayo muat kay manang personalidad mo. The more ka kapugong, no? Kagagauyog, hindi ako magkadlaw. Try lang, baby, try lang, baby. Hindi, langga. Try lang, baby, kadlaw kang wala sa may kauyog. Sige, baby. Nga, may sungaw. Ano man? Do ako yung mapikon, how? Do, wala mo na ako ginaseryoso. How? Sulion ta. Hindi, sulion tang storya. Nga, do, wala ka nagaseryoso. Ha? Di ba, ang balkusin mo, mag-joke hindi ka magkadlaw? Uy, kaseryoso. Do, wala mo na ako ginarespeto, how? Tinagsuli. Ginawa na yung kamay. Inhale. Uyog, yawat. Pinaglihi kaging guro sa kabalo ko, papa mo, driver. Amo na nga mag-start ang salakyan. Nakabatian mo guro sang baby ka pa. Ano na ginamana mo? Ano man? Abi ko lapyo ka. Ang sige na ka. Kao na lang di gani. Haring. Ipiparar ko na si mo. Amo to, ang bal mo bala sa ating building mo? Adobo. Walang adubo to, adubo man di. Hindi, makaong ka pa ni.
1: Thank you, kid, ha.
0: Manan to? Sabala ba, aman?
1: Ano ba kay? Seryoso man ko, bay?
0: Ah, okay. Nagseryoso na sa'yo. Salamat. Pero, nice. Ano man ni man, ha?
1: Yahoo!
0: Basahon ko na lang liwat, ha? Dear Uncle Bob, kanakapoy na gid ako, no? Kagis, ha? Nagapangutos na gid ako. Kagambalo niya lang kung nga masyado ko ka-drama. Joke lang. Taklaro na gid na. Ay, hindi na niya mo. Feeling ko wala kagakadlaw sa joke ko, kundi sa tsura ko. Ang tuod. Ang tuod. Ako ah. Diin ang tsak to.
1: Wala ko na namian. Kinapukugambasin mo nga mapahuway na ko. Kinapunggan mo, kuya?
0: Wala talaga kinapunggan. Kinaistoryata lang ka. Kinapaka... Ginapasadya. Kaya kabaloko kapoy ka.
1: Ano ni nga dobo mo, man? Daw, pait pa niya sa...
0: Nano, kaya nga nagkwakay mo yung tubig sa rinula. Ulo, nag-yelo pa na, oh. UTI pa ta po. Nandito ka ng kuha.
1: Pare, may gift ko din sa imo.
0: Yes. Okay. Bebebe, color green kwarta, gina mo. Bebebe, anong, ano, din? Din ang gift mo?
1: Ara na, tag ko na.
0: Ano ni?
1: Pahirin.
0: Orange nga lapat? Ano ko ni?
1: Pasador.
0: Di, anong ko ni sa?
1: Ipahid. Saba-aba mo permiga basa.
0: Imon face mask.
1: Ipahid mo guys, saba-aba mo permiga basa.
0: Ah, okay. Sige. Doon na ito insulto yaw. Sige. Kabalo ko na nag-aagsik. Imo na lang ni Be. Kaga mo na lang ning ipahid mo man.
1: Sa den.
0: Sa baba mo nga nagabasa. Kabalo ka na ako din, gababa!
1: Baba ko nagabasa, luga, baba mo kong nibasa.
0: Ha? Basi aling ko sa basa man. Wala na, nagbabaanay kami nga doha.
1: Yahoo!
0: Mabato eh. Gamon. Hindi, gani. Yung napahipos ko sa... Bas...
1: Hindi ko pwede magbato.
0: Nagamuha mo na sa sako, no? Kag ang hindi ko gid gusto, ha? Langga, masabat pa na sa kisa. Nga dumapos nga... Hindi ko na wala namian mo.
1: Itrapo. Liwat, din? Liwat ato. Itrapo na yun.
0: Ang kutsay mo, bala ka na. Isa, hindi na ko yun, hindi kong... Wala mo kong kapangutos. Ikaw yung ganing kapangutos, masyado ka kadrama.
1: Abo, ako pang kadrama?
0: Adlaw-adlaw, taka ginapakadlaw, kay para ang purpose ang pakadlaw ko si mo is para nang arab lang, hindi ka makabatsag kapoy. Abi mo bi, ang joke ko, para lang yamuhaton ka. Diba ang bal mo gani, gipili mo ko kay kabuot sa akon? Hindi lang na yan, pwede nga buot lang, hindi yan sapat. Dapat medyo may humor ka man, may... Anong ginakaon mo, ha? Di ba, ambal ko si mukha noon mong adobo nga, hindi ka magkaon adobo ka gamang nga yan. Tinapay, ginakaon mo, ha? Ito may inuyog, inuyog ka da.
1: Di kay ka namin tinapay, bago luto.
0: Basta tapusong ko na niya. Ako na lang mabulag. Suliwan ta. Ito wala kang plano magbulag. Ako na lang. Mangita na lang ako sa babae nga pakadawon. Inablang piling ko mag-ngirit. Di ka ngirit man tong sa dalom. Bahala ka na.
1: Di ka pagkutipo sa ako na tuyotoy.
0: Wala na akong iminensindihan sa imo kundi puro utoy lang.
1: Di ka mo ginayakay ka pala tutoy ka man. Familiar ka hindi. Luwat.
0: Ang huni nga ina, mabatian mo na lang kung medyo malayo sila. Kaya kung malapit sila, palakpak na. Ay na. Kung ka masyado, gitsi mo, yaka ka malisyusak na si babae. Sige na lang ah. Matambay lang ako sa gwa. Basi may mga makadlaw pa sa ako nga joke. Kaya daw suli eh. Haling kagina nga nagsugod ko, wala iauntat ang kadlaw mo. Next time, hindi na ako magbasa sa script. Bungol ko, oh! Bungol ko! O, ikaw, ha? Kagatuman. Daan na lang.
1: Mabalan, tarikit ka.
3: Mabalan ka, no? Mabalan mo, ano? Nga, no? Itsura mo pa nga daan sa mundo, diwata. No?
1: Nga, hindi mo niya pagbasa ron. Bayo, gibasa mo gaya porn mo. Ika ka mamati.
3: Yung ko, bala ko may supon ka nga supon sa baba. Namo nang tingo mo. Kamu hindi mo pagampakan ang panganan supon sa bata mo. Kaya basi magsulod sa imo nga ningagnag. Kamu nang gwa. To kalang-alang si mga diwindi kag ano, kag tamahu. Sige na. Daan na. Kapalawig-lawig ka pa. Wala naman natuman.
1: Amba ko na gising mo.
3: Aryo, nagamba na gidi nga hindi magkadlaw siya kay wala na gisiya gana magkadlaw sa mga joke. Wala pa ko kayo nag-joke. Kaya nag-utoy-utoy ka na kadlaw.
1: Amba ko na gising mo. Hindi mo na pagpilion.
3: Alright, mga katropa, no? Madamaging salamat, katropang Lana. Thank you! Kung magtubod ko ng Lana, tika balo ka na na.
1: May aswang.
3: Hindi. Nag-awas lang.
1: Awas.
3: Ang putong kabukal, gid man, ha? Hindi, wala ko nakakikita ka nag-abukal, no? Pero, ti, muna ko rusun ako sila. Magbukal ko ng Lana, ti, basi ko na may something dangerous.
1: Mga ano na sila, mga bad omen.
3: Bad omen. Si Umeng. Anyways, mga katropa, no? Ari, taganta advice si, mabala mo kaya akong birnes.
1: Yan eh.
3: Daw, matulogan ka na. Alright, daw, katropa nga, Lana, kung nagkapamati ikaw dira, no? Okay lang gina bala ang mag-joke, no? Pero, una sa tanan, inang havey man eh, no? Abod lang mag-joke nga, walay na gani, tapos walay pa may mamati, diba? Kag isa pa, hindi talan nga joke acceptable, ha? There are people or person nga hindi mo yung ma-joke. Labi na gid ko may mga seryoso nga mga klase sang tao. Kag kung do medyo ara ka sa point nga do nagakabudayan ka or nagahulat ka lang bala nga do may mag-care man ang blasim or mag-care nga mamangkot nga langga, nakakaawang ka naman na. Kasi do lang kami sa feeling nga do ka ka-caring si imo. Pero kung do medyo yamuhaton mo pa, ay mas makapoy pag ina. Kag mas maibwal pa gid ang kainit sang ulo sang imo nga partner, no? Amo na gani nga dapat kung palangga mo sa katawo, ibutan mo man sa lugar, kilalahon mo when to put your joke into action, no? Kay basi sige ka lang da joke tapos nasubuan na sa galiya. Pero pwede ba lang gamitin ng joke man kasi to cheer up people, di ba? Agree ka man da, sexy. Di, gina-joke ka man sa partner.
1: Yes, kag mayo na lang ginaya ganun yung partner. Yaya ganiya, kaya gina-joke sa iya. Gina, kumbaga, bala,
3: miss ka
1: mainit sa ulo. Yaya gina, kaya pa sa partner niya mag-joke. Kaya, ako niya, wala ako to yung ga-joke.
3: Isa ang malaking biro. Ano ka, joke?
1: Kulang na lang yung wala. Ako wala mahitad ka ba? Ba, iya.
3: Pango. Alright. Eh, kung sige, kung may ara kami isa ka-advice kay Lana, ano na?
1: Amo ginayakis ang mga lalaki katropang Lana. Hindi ka na mag-o sa ila. Kahit may mga lalaki, hindi yan nga kisa, balara, balang may ara man kisa ang lalaki nga gusto yung express ang nabatsagan niya. Pero hindi yan mahambal, tigin na paagi yan lang sa joke. May ara man yung lalaki nga wala nag-joke.
3: Diretsolo.
1: Tapos, wala, yun lang galing sa mga lalaki. Bala ka tropang Lanang, wala ga-joke. Kaya balang, ga-joke na sa gali, pero, uy, kakabalo.
3: Ay, oo.
1: Eh, titukod niya, wala ka nahanad nga nag-joke. Sa mudo ka muna bala. Amo, ay, joke na to gali.
3: Oo, no, diba? Pag sulod yung palang tsura, isa ka malaking joke. Ay, joke na na galing. Paglingling mo pala.
1: Oo.
3: Diba? Nga rin nakisaya nga mga tao nga daw, hindi gid sila ngayon niya mag-joke mo. Rab lang, may mga barkada ko nga, biska, ano higit niya ka-joke? Hindi gid kakadlaw yan. Ang inakadlaw mo na lang is, nahamot ka blang, ahay ka, luoy ni Blasia ka daw.
1: Ahoy.
3: Tana na lang na yung joke.
1: Eh, Dutok ka trying hard ba lang ha?
3: Pero may araman ko yung amigo, ya, para kay Michael Damayo, nakisaya, seryoso siya magambal, pag galiligid na kami sa kadlaw. Dumi mga muna yung tao mo. Pero kay Bayani ag Bayani. No? Kita mo lang sa... Seryoso niya magambal. Pero ang tao, yung gahulat na isang punchline. Di ba? Pero kisa sa imo, no? Hindi mo man hungod nga mag-ano da, mag-joke, pero tutoy mo ko kadlaw, di ba? Mayara ganyan, ako yung ganyan nga joker, naging ko yung ganyan, di ba? Coming from a joker, ya, or a comedian, mapakadlaw mo, kuya, dako-dako na nangabutang, ya. Kahit di, siyempre, kami mga komedyante, sa sobra kadamos ang komedy, ang katabuhi. Di ba? Mambali nga daw medyo kabudlay kami pakadlawon. Kabalo kami magpakadlaw pero kabudlay kami pakadlawon. Pero kung napakadlaw mo kuya, bravo ganyan. Kasi kabalo na kami asang level sa ginatawag na comedy mo. Level sa punchline nga yaboy mga havey mo. Taya mo na since siguro yung mga amigo is the aspiring comedian. Diba? Diba siga, practice lang sa kahit yung maintra siguro sa you're funny. Ano na? Diba siya mataw? Dobo ka na yaw.
1: Ay, wala ko yung kainom
3: niya. Dobo ka na siya. Dobo na kita.
1: Napiyo. Lagi sa sexy day.
3: Hindi kaya aga. Pasaya nagbugtaw mga katropa.
1: Aga pa.
3: Pero last na lang yun, no? Katropang Lana. Kung wala gid effect ang imong pag-istorya sa imong amigo, might as well nung batuna na lang kung ano sa hindi masyado bi ka babaw ang rason nga mabulag ka kay tungod joker lang sa or tanan man siguro ma-fix pinagi sa maayo nga pag-istorya na yan. Pero kung do ka himuon mo gini nga way or nga reason or alibay nga para bulagan siya because of hindi nagi ka muya mag dula ka niya ginerespeto in terms of seriousness, it's really up to you. It's your choice. Kahit kumbaga ang bagay nila nga hindi pag ubusan ang pasensya sa tao, no? Habang may pasensya ka pa, kag para mabalaan niya nga, Wario, it's a joke. Ano yung pinakamalakdako na joke? Kung sa kabuhi mo, ang biyaan ka, di ba? Well, anyways, it's 5:27 sa ngapon mga katropa. Kag magabalik ang extra service ninyong programa. Kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal with...
1: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kag mahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
3: Siyempre, diri lang no, sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
3: We'll be back.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting.

0: FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
7: O si Hazel Unarsi sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko nag-huben ka!
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong
12: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
2: System Pain.
13: Dari mo, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Mga katrupa, exciting!

And we're back! Alas 5:37 na sa hapon, mga katropa. Kaginhing oras, kinadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba ang aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus, mga katropa, kung gusto mo nga hindi maglala ang imong balatian sa mata, nga maghulog sa katarata, pterygium, glaucoma, kung ano pa da, ng mga pagburon-buron, gamita mo na sa Vision X Plus. Kay ini may aras ang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin, nga kabalo naman kita nga manami sa aton ng mga precious eyes. Kung apektado na sa mga gadgets ang cellphone, computer, radiation, sang tanan-tanan ng mga ginabutang ta sa tubangan sa

0: Living, kumbaga, 30 minutes ni mga katropa ha, before mag-chok siya kanay ha, hindi magdali-dali. Kuri nga, sa turbo, wagas ang lakas.
1: Correct ka dyan.
2: Ay, di ba noong, kabalo naman ka mong daw gusto nyo gid nga maglawig dyan performance, di, para hindi mabitin si darling, kabalo na ka mo sang tumaron ha. Turbo lang bala kay, siguradong madamo gid ang imo nga ibuga.
3: Wow, perfect.
2: And syempre alas 5:40 na sa hapon ng mga katropa no, kag syempre istoryahan ta bala ang aton nga Independence Day mga katropa no. Kay subong adlaw gid na celebrar ta ang kabayanihan ng aton nga mga ninuno, mga heroes, kag kun sino pa to ang mga may kaangot sa paghatag sa aton nga freedom no. Amo na gani nga hindi ta pag-usikan mga katropa ang ginbuwis nga kabuwi sang aton nga mga Filipino heroes no, para lang maangkunta ang ginatawag nga freedom. Amo na gani nga dapat ialagaan ta, maging patriotic ta no. Para sa ako niya, ang pagiging patriotic is one, kumbaga, ginapalangga mo yung mga bayan, o, diba? Isa na sa pagtuman, pagbayad sa tax, no? Or, kati, amun na yung pinaka-importante, kita mo nang ginatawag nila nga blood bank, no? Sa aton nga country. Kati, kung ang aton nga mga, kabalo ka na, kabalo mag story, ha? At least, di ba, tani, mabago na takag, bululigay lang bala kita, no? Kay, syempre, para, lantawa ba lang ibang nga mga nasyon, kag may pagani sa aton, gamay pagidjay sa Philippines, pero, di ba, they're so progressive because they help one another and they don't have anything or corruption sa ilang country. Amo na iyang nag-progress ang kabuhi sa bawat isang nag-star sa ina nga isla.
0: Kikinde.
2: Mamo na ko na tayo, mo pindot. Ano ba mambal ba yung sexy ni?
0: Wala ko yan ba? Wala, no comment ko na yan. Basta yan. Kaya good line na wala, may mag-intra pa bala ha. Diba? Basta nga, amo lang yan na pangayo. Isa, tani kita nga mga tao mag-unite. Kita kati kita malang yan po makabulig sa kaugalingon. Takag, kita na kita sa 2028 ah.
2: O, oh, diba? Ay, dumapadlagan ka, ha?
0: Oo. SK.
2: Ah, oh, SK ka? Padlagan ka, SK?
0: Oo, 28 years old, SK.
2: Sabi, mapadlagan ka. Ako sa una, gusto mong dahil kung magdalagan mo.
0: Ay, to, o. Oh. Didalagan, subong bala.
2: Kagawad, Tani. Galing ito.
0: Di subong ito bang ko didalagan, diyo?
2: Dawalagid may di. Dawalagid may mga baton sa akong bro.
0: Nga, nga.
2: Kaya, di ka balos sa kubrawan ko.
0: Ano yung buro?
2: Mga plataporma ako, be. Ang bako, tam na. Ang...
0: Ako, ikaw, be, for example, na ako. Mapapadagan ka, be, ano, be. Kagawad, be. Anong plataporma?
2: Tatabi ka, barangay.
0: Barangay Captain.
2: Oh, sige. Ang kutob sa ato na plaza, ano, ang taran nga mga tanong dira, islan tautan. Para kung di guluto, may makaon ka mo mga kamatis, talong, kung mga alagbati da, no? Tapos doon na initan na gid ang mga tao to nga nagapang inhas ano
0: panginhas
2: panginhas no, ipa covered court ta na
0: ang bye-bye.
2: Alis lang mainitan.
0: Grabe pa. Big time, big time.
2: Kagang mo. Ni mga tricycle ni shadow na ginikagutok islan ta sa sulod si bro.
0: Sulod si motor
2: puro si bro ta na. Kaya ini mga motor ni nga sa alaka paghahod sa mga tambutso nila, suliun ta ang mahilmet ang tambutso para maglinong ikagahod no. Every time nga maglabay di sila sa akon nga ano no, ga init ang ulo ko, ikagahod gid katama, di ba? Pero ang sila isa sa mga pa strikto nga lugar ha, kung isipon na kay Draya mag half ano na half face lang or ang imong helmet nga hindi full face, pagkupagidya da yun niya.
0: Kaya mga muna yung plataforma mo, daog ka nalang gid na iya.
2: Oo, oh, daog-daog, hongi ko niya.
0: May padlagan ko yung barangay captain niya.
2: Ah, sige, ano
0: ang
2: yung plataforma?
0: Ang tanan nga kalbo, baklan ko extension nga buhok.
2: No, mini yung...
0: Ang tanan nga wala unto papustisuhan ko.
2: Pero sobra.

0: hilog.
1: Ang tanan. Ang tanan. Nga, wala sa ngunto. Papustiso ko, pero sobra. Galabaw di ba? Apat yung galabaw. Di, apat yung galabaw. Ang gana. May apat ka yung galabaw. Na ano man yung sisidi. Taguon ko. Binaton, pati wala kag... Taguon. Tapos, ang gandagang, ano lang.
0: Ang tanan nga bungol, baklang ko hearing aid.
1: Ay, isa na ko da! Ang tanan ko nga bungol, bakla niya hearing aid. Pero ang ibutang niya nga mga nga speaker Kibler.
0: Ha! Ang tanan nga mo!
1: Tapos may isang booper pa na. Naman, bal ka naman lang. Din ka makatutay. Sobra ka sa booper. Ano man yung kalahin mo nga hearing aid yung Mr. Lumang gagawa sa booper tanan. Baklan ka mo ni Sexy D sang hearing aid pero sa booper tanan. Mamangkot ka nga, din ka nagkatutay. Ujo, bass.
0: Ang tanan nga nagatry sikad ako niya, baklang ko remote para hindi na magsikad.
1: Tsaka
0: matumato. Sikat sa giyapon niya, pero why na yung galaga, ano, oh. Tiili, yung gatungtong na lang, matumato na sikat.
1: Ati pa, gaya na sa mga wala tiili, kumamal na sila yun. may kita ka sikat, kuya, na ano ka buman. Dako na mabulig. Ina matungtong lang siya, kapin pa mga nagbukam. Tungtong na siya, tapos, hindi kumamal. Tinta! Hindi ka, daddy, tinta. O, di ba? Amo ni mga plataporma ya. Sige ano pa kay idebate ko mga plataporma mo para mas maintindihan nila. Para maintindihan nila. Amo ni ang dapat oh. Sige ano pa kay ng plataporma mo isa sa mga estudyante ba sa mga anong imo da nga plataporma sa ila.
0: Sa mga estudyante.
1: Oo, mga estudyante be. Sige be. Wala kami mga pamitsaran. Sa mga Marites, o sa mga Marites, anong imong plataporma sa ila?
0: Sa mga Marites, pangbaklan ko sila okituki.
1: Ah, ang wukitoki
0: na. Oo, parang hindi na magwa sa balay.
1: Oo, pero ang iwi na wukitoki ha, hindi yung gamay ha. Ang ginabala nila, Mare, ding ka pala. Pagmurot, got a bug. Taga naman sila, Mare, Arik, kitaon ko. Oo, igiwabe. Isa ka dupay, wukitoki. Para mas klaro pag dyan chismis, di ba? Para inig, kita mali. Nakita ko naman to sa... Di ba? Kusog-kusog yan.
0: Nagbusong naman to si ano.
1: Ay, nagbago naman tong TV nila. Oh, utang naman to mo. Di ba? Amo niya dapat. Oh, at least, di ba? Tapos ang iyan ng battery, hindi pa nadali malubat mo to light. Iyan ka track na blamot bugat. Ano blamang maritis ka na lang. Lagabang kiling pa yung balas. Mabugat man yung klase. Bukit-okay man. Di ba? Tsakto man na. Mga plataforma, yasin kun ako ang... makontra mo, mag-iboy na lang ko kay mas nami ang imo nga mga plataforma. Di sa mga tambaya, anong imo plataforma? Siyempre, dalagi ni sila i-Japon niya mo. Ano naman imo, yung bulig sila.
0: Ano, ang sa mga adik, tanan nga adik, baklan ko tanduay.
1: Uy, grabe.
0: Painumon.
1: Uy, nag-ipig sila.
0: Painumon. Kag, patindugan ko balay sa Banago.
1: Oh, ti, wala sa lalampaw to sila eh.
0: Oo eh.
1: Tapos, titin kang nga floor sa 27 pag gigagigiyon mo. Ay, naano man naman. Ikahangin pa na dadaan. Tapos, kilalagaliya ka doon pa daw. Pero sa posampaw, di ba? Ang guha mo ba na doon, Rapunzel ka? Ano ka? Order ko ba eh? Oh, lulog lang na. Hindi ba timba? Ah, di ba? Pero ang pinakadami ko plataforma sa tanan, Ged, ang, siyempre, sa pagkaon naman, oh, makanto ito sa pagkaon. Last na lang niya, sa pagkaon naman, anong imong mga plataforma sila?
0: Ikaw, anay, ginapo ko di.
1: Ako, simple lang ako nga, ano, sa pagkaon, no? Kundi, sa, actually, sa estudyante, may ara ko yung plataforma. Kabalo ko yung natamad niya mga estudyante. Suli, unta, ah. Sabado, Domingo, eskwila ka mo, Lunes pa ka to Bernes, tulog ka mo. Gusto nyo, Ged, ha?
0: No, no.
1: Gusto nyo, Ged? Oras na magampang ka ba yung lesson da yun? Sige. Na, ara, suliyon ta. Diba? Tapos ang, siyempre, mga plataforma ko naman sa mga religious person naman yan, siyempre, di ba, once a week naman kagasimba, no?
0: Mm-mm.
1: O, para mas lapit pag itiya sa, ano, Mondays to Saturday, simbata, isa lang at down po, why? Sige. So, di, untay ah. Baamon yung mga plataforma o para mas mahugot pag ito ang pagtuob lang.
0: Grabe.
1: Di ikaw yan ay mo, last nga plataforma.
0: Ang babong gina, sa pagkaon, doon wala ka mo ito may mention nga pagkaon.
1: Why na, why kami pagkaon? Why na, dala sa budget? Why na, budgetan? Why na, budgetan? Ginoon na itong mga moto, why na, budgetan?
0: Pangatag ko bubot kay swatter kada bernis.
1: Ah, madunda na yung muya. Abi mo, wala naman yung bubot. Mga barker na may karoon nga. Gege! Saka! Diba?
0: Ang tanan nga tricycle driver, libre balot, pero totoy ang unod.
1: Totoy ang unod?
0: Sang balot.
1: Ay, nasur na gulo. Okay lang, tani. Kung ang balot mo, tani, no? Piso ang unod. Diba? Mm-hmm. Wala siya sa iba niyang ano yan, pag, pagka-abre, gijaw. Manok na gijaw.
0: Mm-hmm.
1: Dito yung manok na gijaw.
0: Tanan nga, bata, may isa kalitro nga Yakult.
1: Grabe ba, no? Lacto intolerance ka, sululukan muli. Ma! Nagburags naman ko, ma! Yan, bata, binikap, sexy di, oh. Isa ka Yakult ko, no? Isa ka litro nga Yakult. Ma! Basa naman ako nga, brep.
0: Matag ko, bugas, pero NPA ang managtag.
1: Ay, okay lang magutom. Okay lang yung magutom niya. Tiruan ka pa. Anyways, wala kita sa oras na. Madaming salamat sa mga palataporma. Kap, kagatani, hindi ka magdaog. Anyways, sino naman kapo, no? Nga naging talaka ito ang isa ka storya. Ang ipadala sa ito mga katropa. Bawi naman kami sa Lunes sa mga katropa. I know, nga medyo doon ka lapyo rin sa among iluwa. Kag mabatian nyo man sa among mga istorya. Bawi na lang kami sa Lunes, ha? Kita rin lang kita. Same time, same person, no? Uncle Bob ninyo, Wed.
0: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat, ha?
1: Siyempre, diri lang sa extra service sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
1: God bless you guys!

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

Ha ha ha.

Thank you.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Thank you.

Thank you.